0: mutan shi me yasa sakalala tana yuwarka da kwaya
1: kana da boye kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mesaje fassaran Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

Allah.

Yeah.

ஆ

கீதம் கர

0: 你先吧，
1: 硬币下去。
0: 嗯，
1: 大
0: 美不带我拉拉大木大麦呀个鸡呀
1: 啥阿妈就在那在到那记得他爸爸在那里爸

சாமானுகள் சேட்டோனா சிகட்டப்பா.

0: أيوة أحمد ده من جزعة
1: ده أول موسى في جزعة
0: محمد موسى بلا وتكي لما هرجع زينب مرسو كولي كتن باكيتا يعني تتوناني أتاني من مغام نهر ما أفوبا وما تكي لشي ماري دن جران شو انقرن تيران
1: باقي شي قرن تيران كباكي تتشي كون شي شي مباكا
0: يا وشي شي
1: شي قرن
0: تيران انكو مكا وشي قرن سمشي تتشي باقوا
1: تتشي باقوا ma'ana dai anan abin da kwarar ke dauke da shine zamu na tattaunawa daya bayan daya akai
0: kuma a welcome da ka fada ko wanda ya bibi gidan radio Bauchi daga makon da ya gabata zuwa makon to makon ni bin shirin zuwa da kuma na jiya ina nufin ranar Laraba da kuma ranar Asabar domin ana sa shirin kwarar kira 10:30 na dare da 10:30 na safe a ranar Asabar
1: haka
0: to watannin da ke cikin shirin kwarar kira din so ne zamu yi magana akan su kwarar kira ta wannan makon da aka jijiya saboda akwai wadansu rahotanni guda uku daya rahoton daga jihar Gombe wanda abokin aikin mu daga can baban kawo babu Hashiru ya yi koma daya kuma ni ne ma na dauko rahoton daya kuma kai awo kai ka dauko rahoton
1: hakika
0: yawwa to Muhammad Musa bala barka da zuwa
1: to Malam Aliyu barka mu da zuwa cikin wannan shiri
0: madalla kuma kamar yadda muka fada Muhammad Musa bala dukkan mu alhamdulillah kai ma yanzu ka fito daga dakin gabatar da shirye-shirye a matsayin ka na announcer da yake aiki kawal kai ma kazalika ita ma Zainab kazalika na tabbata Muhammad ka ji shirin kwarar kira makonni biyu da suka gabata zuwa jiya mun yi magana kuma kawo dan sarhotanni guda uku masu daukar hankali saboda abu ne mai kuma to kowa da yadda zai fuskanci abin na farko kamar da muka faɗa daga Gombe nan babban kawo babu Hashidu ya yi kuma rahoto ne inda kotu ta yanke hukunci ma wani mutum da aka zarge shi a matakin farko da laifin yin fyaɗe wa 'yarsa ta cikinsa to bayan mahaifiyar yarinyar matarsa kenan kar kuma ka manta yana fa tare da matar uwar yarinyar to da ta samu labari ta fahimci abin da ake ciki ita kuma sai ta je ta faɗa wa nata mahaifin
1: mahaifinta sarkin wannan
0: yawwa wannan mutum domin a san da za a yi wa tukar hancin to kuma shi kuma daga nan kuma sai kuma ya je ya kashe mahaifin matar tasa ana kukan targaɗe
1: an samu karaya
0: karaya wai zafi kan zafi kunama ta harbi jambo to Muhammad Musa bala
1: to Malam Aliyu wannan shine ba washi ke cewa kallo ya koma sama
0: ai
1: shahu ya dauki
0: wannan kake shine na wuce
1: ya shine ta dauki wa ma wannan
0: ya dauki wa to gaskiyar magana wato wannan abin sai ma a tunani irin na mutum sai rasta yana zai fara abin to amma
1: ni a kazanta na kalla abu
0: to
1: kuma abin tashin hankali ne yau a ce mai tarbiya ya gudanar da wannan kwama chala to ta wuce fuska mutum da kai dauki jariri a hannunka baya ga ɗanka ne mai suna ɗanka kai renon shi tun yana tsumma har ya zama mutum ya zamanto gashi nan kamar wadda zaka kawar da ita ita shekara 16 na jira
0: kuma shekara 16
1: za a iya kawar da ita kai ga ɗakinta wai kuma duk ga mutum irin yadda ta yarintarta ka dauke ta a hannunka da zuwa wannan lokaci wai ka je ka iya kuma takatta ka fuskance ta da wannan al'amari wallahi abun takaici ne a ce al'ummar ka ce ta gudanar da wannan abun takaici ne kuma da shi kafin ma a masa hukuncin kisa a hora shi da ba dan gwamnati ta mu wata irin gwamnati ba ce garin dakatar da shi zuwa horo wallahi da sai shari'a ta mu ta zama wani iri ne abin da
0: nake
1: da sai a aje shi sai ya sha horo kafin ma a kashe
0: shi zai zama iri ai wani horo kan tun da yin ki masa hukuncin kisa ai ya gama da horo
1: wato kamar da jike ne musu ciya kafin
0: wato idan zan fahimce ka wani a ce da yar cikin sa mahaifiyar ta ce mahaifiyar yarinyar nan yarinyar nan ta shekara har 16 a hannunsa da gaske da wace fuska zai tunkari yarinyar nan wace magana zai gaya mata sannan je kama bai je kashe mahaifin matarsa ba wai in aka ce shi wannan abin kawai ya aikata a matsayinsa na dan adam wanda ka san dan adam da ya sha bambam da dabba
1: ya sha bambam
0: mai hankali ne mai tunani ne wata tsoro ya da hangen nesa irin nasa a ce ya aikata irin wannan je ka ba a yanke masa hukuncin kisa ba da wani ido zai kalli mahaifiyar yarinyar nan da wani irin ido zai kalli al'ummar duniya
1: da banguza kafin ka ba da dama wa Muhammad kallifa wannan bawan Allah ya dauki yarsa ta cikin sa ya bashi ya aura da sunan sarkinsa
0: kware
1: ya gama maka komai wanda duk ya baka ɗa ka aura ai soyayya ta kare sannan kuma kai wannan kwamace lawa jikarsa har kuma ka iya kashe shi to wai rashin imani ne a zuciyar mutum kokolinsa ta taɓa ne kai yana cikin hankali to amma ya mance da matsayin ita matar ta nan da rai ka kashe mata uba ka yi zina da yarta to dan Allah yanzu aka bar su aka ce ya rayu kadai ya rayu kadai wallahi zai zauce a duniya bai sani Allah ya bar shi kawai ma ya rayu Allah ba hukunci
0: to kaga inda kamar din taba magana ka ta baya inda ce wata kila ana aiki da shari'a irin ta musulunci ita kanta zina ita kadanta idan ta tabbata kaga hukuncin
1: ta sa aka kashe shi kwarai
0: haka kuma shi ma hukunci shi ma wanda
1: ka sa
0: kwarai shi ne musulunci ma ta wanda ya kashe wani
1: shi ma aka kashe shi
0: aka kashe shi
1: fa kisa uku biyu ne
0: aka kashe ke nan in ana kashe gawa ba sai a saki kashe gawa
1: kuma a masa hukuncin abin da ya kamata wanda ya zo da yansa ma ai bai abin da ya kamata ya ta gona al'amari ba abin dariya ba ne wani dai kawai muna dariya ne a ce an yi na rasu mata yanayi maganganun ka ne ke sa ni kawai in kai magana sai in ji kawai kamar gashi nan an riko shi kawai ga kawo ma shi aiki wato malami idan wannan al'amari kwato kan ɗan sa yadda na ɗauke shi shi ne da ka ɗauko maganar shari'a wato ita doka ana amfani da ita idan a kare al'umma wani sai ya ɗauka cewa dokan ai ba tawa bace a matsayina na wanda ba mabiyin wannan tsarin ba misali in bana son demokradiya yace dokan demokradiya ba tawa bace in bana cikin addinin musulunci dokan musulunci ba tawa ba nawa bane haka zalika idan akwai wani doka na cikin addinin da ba nawa ba
0: sai ka ce
1: zan ce shi ma ba nawa bane to duk ba wannan bane a lokacin da al'umma ta kai al'umma da ta gino da ilimi ilimi ne ainihin ta gina wannan al'umma kowa ya koshi da wannan ilimin to baka bukata a ce maka wannan dokan na wuri kaza ne don haka idan kowa ya duba ya ga cewa wannan tsarin dokan tafi wallahi ya kamata a ce mun yi amfani da shi baka bukata a ce wai sai ka yi amfani da wannan addinin kana yin bauta a cikin sa misali yanzu misali hidimin wannan zinan da za fiyade ne ma wannan bana kiran shi zina fiyade ne wallahi shekarunta bai kai ba a ce yayi mu'amala da ita ba ko da a ce ba yarsa
0: ba
1: kan
0: da shekarun ta bai kai ba ne sai shi karsha ta kusa
1: yarsa ce saboda haka yin wannan abin da yayin da akwai doka yanzu haka da za a yi amfani da shi kai tsaye ne wannan mutum ina tabbatar maka duk wannan yanki na arewa ba wanda zai saki wannan abin saboda yayin kowa ya tabbatar cewa wannan dokan za ta yi aiki a kansa
2: yanzu Muhammad ita yarinya in aka bar ta kadai ta yawo cikin kawayi
1: ai shi yasa
2: al'umma an sa ta a cikin da baibayi
1: shi yasa zargi ina so man bulla ta wurin yayi me yasa za a yi masa hakan irin barnan da yayi ta adin da yayi tasiri abin da yayi idan ba masa wannan hukuncin ba wallahi yanzu aka shiga damuwar ma
0: kuma anan Muhammad je ka a ce za a saki shi ba za a mai mai hukuncin ba ai kaga duk al'umma ina ganin za ta guje shi saboda mutumin da ya kawo yarsa ya haka wa mahaifin matarsa
1: kai ma ka bashi ya
0: ha ba za ka bashi ai kai ma ba kai ma ba ai ba za ka mai
1: hukunci mutum da yi da shi bane
0: ai ya fi dabba da bacci in ka bi da dare
1: ya ci ne kamata a ce an samu wanda ya ci
2: kaga bane zauna inuwa kowa da sai hira da shi ba ko a gurin aiki ne a gwamnatance sai an sallame shi aiki sannan ballai tana kuma in yana karkashin wani private abu za a sallame shi aiki kusan za a daina mu'amala da shi shi kadai an sa shi ya kashe kansa da kanshi a rayi to kuma ya sa iyalansa cikin damuwa yanzu bayan ita wannan rayi ai tana da kanne misali sannan dukkan kannanta ba za su saka ta suwala cikin kawaye ba ba za su zauna a gidan biki
0: mama amma ka kama ba ka
2: kai wallahi lalali abin akwai takeici ne shi yanzu a babin sai yanzu a me za a auna shi ne tukun mahaukaci dan shayi
0: to
2: kuma matsafi ne
0: ai ka san
2: dan ga inda ka dauko wannan mutumin
1: sai ya taka rawa
2: sai ka binne eh wallahi
0: to a Muhammad idan mahaukaci ne ai akwai hauka wanda Allah ne ya dora wa mutum wannan haukar
2: akwai hauka
0: wanda ko ya aikata laifi ba za a kama shi da wannan laifin ba
2: haka
0: amma akwai haukar da mutum shi ya dora wa kansa kuma wanda ne ka bani yana ga wannan mutum irin haukar da shi ne ya saye ta kudin sa
2: asalin
0: domin a wani wannan kai tsaye a iya cewa akwai shaye-shaye domin haka kawai mutum yana zaune a matsayi yana cikin hankalinsa ya kalli ƴarsa ido da ido
2: kuma
0: ya ce ga wannan abin yake bukatar da ita
2: ba ido da kalli ba ne kwakwalwa ta samu
0: gaskiya da kamar wuya
2: an da muguza mace fa al'umma ce
0: kwarai
2: mace ɗaya al'umma ce uwar wani ne matar wani ne kuma ƙanwar wani ne
0: kakar wani
2: kakar wani ce yanzu ita in aka rabu da ita ita kanta tana da nata zuri'a da za su tafi yanzu idan zuri'a da suka taso
1: malamar wasu ne
2: malamar wasu ce mun da bukari ma akwai wanda suke karkashin ta wajen koyar da misali to yanzu in suka taso dukkan wannan al'ummomin da muka lissafa sai suka samu labarin abin da ya faru da ita din gurungun dan Allah za su iya rawar gaban hantsi
0: kuma raya kamar mai da hankali kawai akan ita abin da ya wariya Muhammadu dubi kalli matsayin kisa kuma dubi matsayin mutumin da aka kashen nan a wajen mutumin nan ya fai haifa a cikinsa ya rinni yar hatta girma ta wayo wannan mutumin ya ganta ya ce yana so ya bi sawu aka yi magana a mutunce cikin nutsuwa cikin fahimtar juna aka ɗauki yar aka bashi har kuma shi ya kai matsayin shi ma wannan yar ta haifa masa wata ya amma ya ɗauki makami ya je ya kashe mahaifinta kawai saboda ƙarsa ta je ta ce masa ga abin da ya yi
2: ƙara ta kai ba wannan ne point ɗin da ya sa mana alakanta shi da hauka din ka fahimta duk cikin abin ai duk cikin abin inda haukan ya ɓullo kenan ka je ka fuskanci mutumin da ko me ya haɗa ka da shi ba za ka iya kallon idonsa ka ɗaga masa yatsa ba ko ka ɗaga masa murya ba ko mene ne amma ka ɗauki makami ka kashe wani ya sa na alakanta shi da hauka ne duk tunda cikin za a ce maka ai ko hauka ko shaye-shaye ko kuma matsari ne wani boka ne ba shi wani sun kullum ya je wasu abubuwan da suka abin nan din idan yara ka ne kawai da kashe sirikinka mai tsawon magana ya nuna kashe ne tipikal limon
0: to ya rubu ke ba awa idan ka rubu bayanin Muhammad yanzu a ce ga sarkin mutum ga mahaifin mutum suna tafiya da kaya wallahi ababi na kunya in ka tashi za ka karɓa
2: za ka karɓa mahaifinka
0: sai ka je kai
2: na sarkin
0: ka
2: ita ce kara
0: ita ce kara ai tuwon girma
2: yin
0: sana'a mutumin da ya ɗauki ƴar sai baka inda ana ɗaukar rai a baka shi zai ɗauki ƴar sai baka wallahi amma duk ka manta da wannan alherin ka manta da irin wannan matsayin sai ka je ka aikata wannan
2: to shi ya yi kwaba
0: ita kuma kwata wata nuna masa matsayinsa shi ma
2: to Allah ya sa azartar su wasu wani na san azartar su amma ya zama izina
1: yawwa kuma yi wani abin da na hanga a ciki wato mu maɗan tattauna tasirin shaye-shaye nan ba in ba shaye-shaye ba mai zai sa ka kalli ƴarka matsayin mace
0: gaskiya
1: tsakani da
2: an zama ta gurin
1: shaye-shaye ba ne mai zai sa ka kalli ƴarka matsayin mace
0: mamad da ka faɗi wannan abin wata ran ninkin ma'anan bauchi ne ranar juma'a amma shekarun da ɗan yawa kasa na daɗe yana gabatar da wannan shirin koyar kira sai ppro na yan sanda na wancan lokaci madiga dsp muhammad haruna allah ya masa ahuwa sai ya ina masallacin zamfara sai ga wayarsa ta shigo ya ce mun kana yin kofara kana ina sun ce masa ga ni a masallaci sai ce da allah ba wani abu kake ba ka taso ka zo yanzu mana sai ce masa to ba damuwa ina zuwa wannan kuma kan ma daga marar rabin da muka tabi ma ka zo da mutum da mun zo sai ce mun kai hira da wannan ina sa masa recorder na wurin daukar magana ce masa me me kawo ka nan sai ce laifi sai ce musu irin laifi sai ce mun zina sai ce musu zina dawa sai ce da yarsa wallahi hannuna mutari yake sai na ji mamakin abin ka sai na ji ma kamar ni ba magana nake ce ji ba amma nace masa yar kai ce yarsa to da tsoro ta yi sai ce musu to da shekaran ta nawa sai ce 12
1: kai kaci
0: da na tambaye shi ce musu to me kai kai wannan abu sai ce mun ya musu wacce musu ce mun musuwa yace mun ka bari ne kai mallam nace ce lokacin da ka je ka samu yarinyar nan me ka gaya mata yace kawai na nuna mata ina son yin amfani da ita yace ta sai ce maka ta ce wallahi yace wallahi ta ce ba za ta yi ba yace to sai aka yaya yace wallahi wuka ya dauka ya nuna mata yace in ba ta yi ba ba ta bi da shi ba wallahi zai yanka ta sai ta so a lokacin idan da ba ta yadda ba za ka yanka ta yace da kuma zai yanka ta ba dai ayyan ta barazana kuma ta yi yace to ya akai kuma magana ta fito fili yara ka kama ka sai yake cewa ai ita ce da safi da ta tashi tana kuka ta tafi wajen ɗan banga ta gaya musu ga halin da suke ciki na ce kuma ba shirya ta maka wace ai hakan ya faru na ce na mahaifiyarta na ce ba ta gira na ce to baka da wata mata ce ya ce eh sun bata da matar ta kai wata guda kai dai ubangiji Allah ya sauke
1: wato ana kwama cala fa sai dai Allah ya yafe mana
0: wallahi a lokacin da yake wannan hira wallahi wannan da kasan wa ya dauko ni haka ke jin jiki na ke to wannan kenan kafin mu je ga batu na biyu a cikin wannan shiri ina ga kamata mu dan sarara bari mu ji wannan waka ta lambala

I'm gonna go to the hospital.

0: lambala
1: ne ta narke
0: ina da ba ta narke
1: dai ya gale
0: ya zama hauka
1: kalan fa baka ne zai wara ka fahimci kalaman sa ba
0: yawa
1: sai wanda ya
0: to sai kuma da yace zan bude layi bare mu je hoton mu na uku wanda kai awal Musa Yakuban kai kawonar hoton abin da ya faru shine wani matashi ne yaje da kudin sa da hannun sa ya sayi min Peter mun Musa Bala bayan ya sayi min Peter ya koma gida ya balbale jikinsa da wannan mun Peter din
1: to
0: sannan kuma sai danka wa kansa wuta yadda yake ta wuta yake ta wuta ai ka zan ka da wata tola sabu da
1: ne sabu
0: to yana jin mutata ya ta jikinsa a wani da bugu ya fada a cikin rijiya da ma ka ce in ka ga abin da yasa
1: zo
0: da ya fada wuta to wata kila ya fitar zafi to duk abin da ya yasa da gore ya fada a rijiya wata kila da ya hada ni
1: me zikin ga mashayin gaske kuma ma ka cin gaske wannan shi ne wannan abin da yasa na kira shi ne mashayin gaske saboda da tabbas sai wanda kwakwalwarsa ainihin ta har sama shi zai dauki wannan mataki ne zuba petrol a jikinsa ya sa a shana ya kunna wuta a jikinsa bai san me wuta ba wuta wannan mashayin gaske ne tabbas kwaya ta narke a jikinsa dole kicin da za a yi da ci haushi wani yake ji da wani zai rikicin zai kokarin kona wani ne ko kayan
0: wani kuma yadda wannan
1: to wannan shi da kanshi kawai saboda ka wannan asalin brush ne ya bace asalin bugage ne na gaske na ajin gaske ba
0: to
1: amma mashayi
0: yawa za mu fara laya amma awal ka san cewa Muhammad kamar duk ba ka manta ba shi yasa ma wanda muka kawo rahoton gumbin nan nake ga mijin matan nan da ya kashe mata mahaifi bai adalci ba mun ba kamanta ba bara mun kawo rahoton wata yayinya a unguwar Matsanguwa Azare wadda ita saboda an ki wanda take so Allah ita ma ta je ta dauki man fetur ta sa a jikinta ta sa wuta sai da aka ta asibiti
1: tabbas
0: da aka ci gaba da yi mini kiyayya wa saurayin da take so ta sha fiya fiya ta waye gari ta ganta a garin asibiti kaga kenan idan mace ta ce tana son ka tana son ka
1: daga fa ciki ta zaba take so
0: ta kashe mata
1: ne eh kashe mata ba
0: to da wakan mata ya da wakan wannan awal ka san wannan da ya aikata wani abu na san yana da hujja
1: yana da
0: kuma kai ne ka je ka dauko rahoton ina ganin ai sanin karawa ai ba wanda kai dan maka ne so
1: eh ya san sai ka ce wato ka gani farko dai kamar yadda kai maganin shashai to duk wanda ya san wannan labari ya san yana shashai yana shan wani abu to amma a cikin wani abin nan ya san ya je ya nemi abu ya ci ya san ya je neman kuɗi ya san daɗin jikin shi yakan yi wanka ya cancanta gayi misalin haka kaga wannan yana son kanshi amma ta kai ta kawo da ya banka wa kanshi mun wuta ya tsinci kanshi a asibiti a gadon asibitin da na ji lokacin da na samu ai in ka ji hirar ta hatsaniya ce hatsaniya ce da iyayensa da kanni da yayu dai dan mata ne bujib abu
0: kuma a wadda kasan ai da yake mu yan jarida muna

0: jin labari da dama kai yana da wata bukata ta sace wanda ya so a biya masa wannan bukatar bayanai sai suke nuna kamar cewa su kuma waɗanda ya kamata su biya masa wannan bukata ta sa suna auna cewa dan shaye shaye ne yanzu bai samu hankalin da ya kamata masa wannan
1: ba
0: to shi kuma wannan abin ne ya sanya shi jin takaicin ba zai je ya sa kansa wuta
1: to yanzu ka ga misali idan ana cewa shi dan shaye shaye ne sai yake ganin cewa to yaushe ne kan wai zai girma to yanzu za a gwada shi misali a ce to yanzu ya kai munzali a yi sharaɗi a fara to da mu je nan da dai a gadon asibiti yana ce mu ina da dalili ka rabu da su ka zo bayan kwana hudu na warke zan gaya maka dalilin baka da baka sai suka ce me za ka faɗa
0: amma in ka ji rahoton har wata tana ce masa don ubansa
1: yana zage shi saboda ba su yi magana a takaicen takaitawa dai shi na farko wauta da yi ai abin da yake so ya samu in ya mutu kuma mai amfani baɗi ba rai ya bani baɗi ba rai
2: to ai shayeshayen ke na mana
1: ta yi yin shayeshayen ke
0: shi ya sa da bala ya ci shan ne
1: kada da a ce a nitsi yake ta marke da a nitsi yake ba zai fara tunanin don kawaka
2: a rasu zai
1: in dai yana da gaskiya
2: inda yana zai yi su ne gaba
1: yana da kada Allah yanzu idan ya kone ma ai dukiyarsa ko wani abu za a zo a yi ta
0: dama zuciyar kuma in kuma ya mutu ka zai ta sake
1: zama ta zama ne wani akwai imamin gari duk da a ce ko baya shi shayi nan da zai iya gane
0: ko na ne akwai hanyoyin da zai yi a kai matsayin an yi maslaha wataƙila su kuma a nasu ɓangaren da suka lura ga abin da yake so da ana ajiye shi ana rarrashinsa a nuna masa yana da hankali amma ana buƙatar a rubuta masa wannan dukiya tasa ce a kai manzalin da zai nuna masa kalmomi masu daɗi wataƙila zai fahimci abin da ake nufi da shi amma da aka gaza bashi bayani kawai aka nuna shi shi cewa ai shi wataƙila ɗan shaye shaye ne taɓa ɓoye ne ma ba su ma'adin ninsa ba to wannan abin sai ƙara
1: ta koyi
0: shi
1: daga gare su
0: yawwa to amma da yake lokaci ya tafi bari mu ba damar mai sauraro ya shigo domin yin musharaka da shi lambar za a same mu a kanta ita ce 0809 795 0 wani sake ɗaukar lambar ko wani sake karanta ta 0809 795 0 wani ya shigo a wani
3: salamu alaikum
0: da alaikum salam da wani ke tare
3: kana tare da comrade tayo daga nasarawa jafa
0: comrade tayo
3: daga nasarawa jafa
0: comrade tayo muna jin ka
3: malama wannan zuri allah ya albarka
0: amin
3: gaskiyar magana amfanin iyaye da yara irin wannan abu shi ne jan su arziki mu'amala da su yadda ya kamata yanzu kaga abu ne kan da shi wanda ya kona kansa inda an ja shi a ne kamar da kai shabbi a shirin ana guda masa nutsuwarsa ake bukata da wani abu abin da ke nema a ringa bashi wata abin da ke nema ana jan sa jiki ana ba shi shawarar ya kwana ba da aka wannan matsayin ba to amma gudun sa da ake idan na shaye shaye shi ne da kawo mata ɓaci ne har ya kai wata ya aikata haka ubangiji Allah ba mu yi kwanci da kwan ya'yan mu da jan sa jiki
0: amin kuma ka yi yawwa mu je dama ina
3: rashi shi ne biyu ne kirki nan da yi wannan abin duk kun kara magana har sada ce ya sa yi wannan abin ni kan samu inda a ce maka za ana ɗaukar doka a hannu abin da ya yi ɗin yadda ya ƙona mashin ya kashe ɗan uwansa da kotun diga da kotun gatari a masa dukan da zai tuma in ya farko ɗaya a samu yin mashin ɗin shi ma a ƙona shi da mashin nan
0: Assalamu alaikum.
4: Allah
0: alaikum.
4: Salamu
0: alaikum. Da wani ke tare? Abubakar Fadan Bayak. To Abubakar Fadan Bayak muna jinka.
3: Dan tak fikir mana apa yang nanti nak turun nanti. Kalau nak pergi ke hotel nanti tu sudah ada kita. Jadi kita mana? Jadi ada pada orang kerja di hotel mana begitu. Kalau perkara itu kita ada orang yang tak sempit kita. Ni ada kita ada orang mana saya faham. Kita mesti dia ada. Kita cuma. Abi tu mana dia ni juga, esok ni saya pun ada pergi ke mana dia mana dia tu kalau dia ada. Kalau dia nanti dia ni lala dia ni tak ada dia Allah dia Allah dia tak
0: ada. Abi banyak ni hak ada erat sokongan aja kerja mahir pun macam rasa.
1: Sebab kira.
0: Tu mula kerja awak nengok apa?
3: Abang tu lagi dia ni mana dia cerita itu dia tu mana tu. Kerja kerja dia Allah dia tak mana ada.
0: Abubakar Fadan shine ya sauka kuma ta okawa
1: assalamu alaikum
0: to akwai matsala ga dai kiran muna gani amma kuma
1: to za ka
0: sai kira to assalamu alaikum assalamu alaikum
3: Abubakar
0: Zango shine ya sauka wata kira network ne shi da matsala simply take simply to ga wani ya shigo wannan ya matsala assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum ka kashe radio ka in ka bar radio ba za mu ji ka ba za ka ji mu ba duniya ba za ta ji mu ko yawa
1: ji shi ka wasu shi kai ba wasu da hannun su shi
0: to yi ce sifili takwas sifili shida tara bakwai biyar tara biyar bakwai sifili lambar da za a sami makanta assalamu alaikum
3: alaikum
0: salam da muke tare
3: kana magana da Mu'azu Aliyu daga yallon Kadama
0: Mu'azu Aliyu yallon Kadama to muna jin kamar Mu'azu Aliyu
3: wato gaskiya abin da ke faruwa shine dole yan uwa su hakuri da abin da dan uwan su ke ciki ko da yana shashayi da natiya da lallarin da shi da ke shawo kansa yawa in ba haka ba to dole gaskiya shi a kodo shi zai ga kamar ana masa ganin mahaukaci ne yawa to ni shawon da zan ba shi ne duk inda Allah ya kawo wannan da kawo da su ta da irin wannan natiya da lallarin shi ke ciki shi ne da ke nuna shi da kuma a karfafa addu'a yawa karfafa addu'a kai wannan shi ne shawara na da ya kunce lokacin nan ya
0: to Allah ya
3: bari Allah ya kare ni
0: amin Mu'azu Aliyu yalwan ka ga rama shi ne sauka kuma gaskiya ce wato wani lokaci jawo mutum a jikin
1: shi an yi da sauran wani ya sauke na korewar shi to kana fara tura shi da wani
0: kwarai da gaske assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: da muke tare
3: kuna magana da Malam Aliyu
0: Malam Aliyu
1: Yusuf
0: to ma jin kamar Aliyu Yusuf daga Nushi
3: ina jin abu guda biyu ya program to zan yi magana
0: to ma jin
3: kamar shi wannan ya to da kanka ya kinto duk wannan ne ne akwai wannan babban da ta ana shin kowa da wasiya ko abin ke sai ta da Allah ya taimaka da kubuta ko ba haka ba ko akan gwada wani zaka ga lalace sai dai an gwada ana jin ta jiki sai ka ga Allah ya kubutar da shi daga wurin lafiya sannan shi kuma wancan da ya kace wannan jami'in idan ka duba cewa ya samu asalin kai ne kuma a gudun biyan da na tsawari program din an haɗa ka kai ta kwarana kila ma da matar wani gaskiya ba
0: a yi kusan da kyan matar ne da wanda matar da yanzu na san hira da su
3: yan wato in ka duba a sanadi akwai hasada ko in aka je su ko akwai wanda ya asali wannan hasadar a tsakanin su ruwa baya sani ban ba
0: gaskiya
3: haka kai fatan Allah ya kira da al'ummar ubangiji Allah ya ba mu kiskin magana ni a lafa yin kallonani shi ne akwai dabuwar hankali ka san shi rashin hankali ba ya kashi gajiji ba ko ka dauka makami ka cika ba kuna zaune da mutane amma mutum bai da hankali ta ya za a yi ma'anar yar da ka haifa yar cikinka Allah na tuba astaghfirullah lahi ka kira ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
0: ramar ne
3: jama'a abun ba daɗi ma'anar abun ba daɗi gaskiyar magana ba daɗi kuma ka zo kana ikirari a waje yarka ji ma ba a kama ka ba kana kallon ta da abin tana kallon ka da abin duniya tana dai har tabbas duniya har tabbas duniya ita tana wannan abin a ranta a je ma an boye wannan kaɗai kawai a yi shekama nan ka sa ka yi tunani a ranka yarka ta zo bishe ka a gidan mijinta tana kallon baba na da wannan abin baban na kallon yar da wannan abin
0: tsakani
3: da Allah abun ba
0: da yi kuma da tsayo wani abin ta kai a zuwa cikin shirin nan mun yi bayani cewa akwai yarinya da ta sa wa kanta wuta ta sha mafiya-fiya saboda tana son saurayin da aka hana ta daga bisani da an baka shi to ka ɗauka ita ma duk matar da ka ga ta yi da miji a aure ta yi ai sai ya kawo haka to kuma ta so shi amma bayan ya yi har ta haifa masa ya ta girma ya yi wannan al'amarin da shi da ita wannan yarinyar kuma ya je ya kashe mahaifinta kawai don ta gaya mahaifinta wannan abin irin
3: ni shawarar zan ba mu mu al'umma da muke zuwa da irin waɗannan mutane ba ka sai mutum da ba a rubuta ba a goshi amma mu'amalar ka a matsayin na mai hankali ya kamata mu dinga fahimta kamar akwai da definition ake kira ko menene irin haure ga mutum ne amma kuma yana tabuwa hankali ya kamata mu ɗan uwan irin waɗannan idan muna zaune da su mu dinga kai su asibiti ana duba irin kwakwalen su wallahi gaskiya likitoci ne suke magana a kan irin wannan abin ta ga mutum ne rikan mutum amma mahaukaci ne iya ma wanka ya sa riga ya ci abinci ko hira amma ko kan sai a hankali
0: Allah ya sauke
3: amma a yi dan girma annabi dan girma
1: annabi kuma wani abu da mu yi magana kai wannan abin kuma ni dai shigo shine irin wannan abin da mutumin ne yanzu da ya kashe mata
0: mahaifi
1: yanzu in tana da yayu maza masu tunani makamancin na kai ko babu tunani irin nashi ma ko ba su da tunani irin nashi
0: an haɗa yaƙi tsakanin
1: yan yara ta wani watan shi na zai wani yaƙi ya haɗa kuma ne ta suna kaɗan kenan da yanzu
0: salamu alaikum
3: salamu alaikum
0: wa alaikum salam da yanke tare
3: sai da
0: sa'adu muhammad karkon dun shiga ndu
3: muna yi gudanar cin da biya da ke
0: to na mana min ka
3: muna yi gudanar ci
0: marilla
3: wani farko yana na abubuwa da ke faruwa da zai mako in na da lalibu da na da biya da biya na musamman kamar irin masu hidiman caɗe da ke yi matansa ko yi mota inya karama gaskiyar magana nuna dangar kowanne abin da laifin hukuma ne kawai rashin doka ne kawai da ba a ɗaukawa wallahi duk wanda ya wannan aikin in za a ɗauki doka da tsanani a kansa kamar yadda shari'a ya faɗa wallahi ba za a yi ba mutuntanka a yi shirar da waɗanda suka yi ɗaya da waɗannan abubuwa musamman ke ku kai yanzu yana nan ta adin shi ne wannan kajiyar da ku yana saurara amma shi da kai da su ne ko ne mutane ma su tsaya wanku kada da babu dika
0: a sa'adu ba ce ina ganin ba doka ce ba ba sai dai aiki da dokar ce ba ba ko
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ga kun bar shi gando ya ce ne Ibrahim cin da fawon da muka tabu
2: kaga wannan magana da yayi
0: eh
2: a doka fa akwai wani tsari da wai lokacin muna karatu na ga wani abu retrospective law da wani
0: wa alaikum assalam
2: mu amsa wannan na
0: ya yi shi ko ne
2: Ibrahim Elias
0: kofar
3: domi
0: to Elias Ibrahim ya kofar domi
3: ta'addanci wani kuma Allah na ciki da wani abu ba ɗan dangane ba to bare a ce ga lalata da yarinya ɗarka ta jikin ga kuma kira wannan abu an yarmu ne da yawa sannan ga wannan shi kuma ya kashe ɗan uwanki to waɗannan abubuwa fa ba wai abu ne wanda kawai a yi daɗin sa a rediyo a yi abu ne ba kamata ya yi a ɗauki mataki a yi ta addu'a su ko su hukunta duk mutumin da aka yanke masa hukunci wanda ya kamata a kashe shi ina kira da ainihin panel a tsoron cewa to kone ko ne ne to ta hamu a dinga kashe mutanen nan kamar yadda ake a baya za mu ne kone idan an samu mutum da laifin fage kowa ya kira za a ji a tsoron cewa don aka ke to in ana irin wannan in aka ga an kashe ɗaya biyu uku lahi in sha Allah za a samu sauki a kan wannan kashe kashe domin kisa ne wanda ake babu ci babu gani ko to Allah ta ga an yi wata ɗaya biyu ko ka ji mata ta kashe miji ko ka ji wani ya kashe ɗan uwanka ko ka ji wani ya kashe uwanka ko ka ji kaza da lalata da yara ƙanana ya ɗan yi yayi ne yana to wannan abubuwa ne na ƙarfi fa wanda al'umma gaba ɗaya kamata a ɗauki darasi ne kuma a yi ta addu'a ana roƙon yin sirri wani rubuta abubuwa ne da za su tsaya hannun ruwan sanmu su haifar da fari su haifar da rikin zaman lafiya zai komi da komi domin Allah ya ci babu yadda kai babu yadda aka yi a ɗaya ba a yi rashi a nemi tuba a wurin ka
0: ma to mara ya su mun gode lokacin mu ya tafi amma
3: gaskiya shi ne wannan shi ne kawai a wurin ne ke zan fada Allah ya sa a tashi lafiya
0: amin godiya muke wato ka ga wannan magana da na ji kwanakin baya a cikin huduba wani malami yana fadan mutum ya kashe rai bisa kuskure duk yadda zai biya ka san bayan ya biya diya ma zai azumi ana 60 ya ce diyar ita ce naira miliyan 735
2: kai
0: naira miliyan 735
2: yanzu
0: rai daya
2: bisa
0: kuskure har da wasu dubbe
2: 200
0: bisa kuskure
2: na ganganci ba
0: to kuma wannan kan
2: sai malamin
0: to kaga wato rai kuma gaskiya ce aikin hukuma shine kare rayuka rayuwa da adadin al'umma wannan gaskiya ce
2: na da mutum zata zama ba ta da amfani in dai ba za ta yi wani namun ba ai azartar da hukunci a fannin jama'a don a koya al'umma darasi wallahi wannan da gani ga wani
0: kuma ya zama ba sani da sa
2: sani da sawo
0: ko dan wani ne aikata masa abin da aikata
2: to shi wannan da banka kan shuta ga ya mutu je gura Allah ya ce wa Allah me ya kashe kashe shi sai sai mutum da ya sauka yanzu ya faɗi ra'ayi na sosai wannan maganan da ake na dokan nan ne zaka fa a demokradiyance dole cewa ba a aiwatarwa amma akwai sashi yanzu da ya bada dama a dauko wata doka a kirkire ta wanda ba babu ita fa a kirkire ta don ta magance wasu matsaloli da za ta addabi al'umma ko kuma ce take kan
0: wannan sashin a duniya ba ai wannan ma kuma shawara ɗan majalisa ma suna kokarin su kawo cewa duk da aikata kisa to kawai wani dan ta bane ba rubutun da ya rage masa
2: shi abu sai goyin ba da ina ji sun da haka ba da haka
0: Allah ya rabu tare da jawara jan bauci gaskiya lokacin da aka ɗebo shirin ya kawo jiki kuma muna godiya ga waɗanda suka kira suka ba da ra'ayoyinsu kuma sannan abinda dama muke so al'umma su fahimta duk irin waɗannan shirye-shirye da muke kawowa ba muna kawowa don kawai muna jin daɗin kawo labarin bane, muna yin hannunka mai sanda ne domin al'umma ta lura ta san kuma ta yaya za a kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli, ta yaya za a yi wata ƙarfin hanci, ta yaya za a magance irin waɗannan matsaloli. In shi ne sabbin duk gidan rediyo da kuma ilimantarwa da faɗakarwa ke.
1: Tabbas.
0: Yanzu a wani don abokan aiki na.
1: Awal Musa Yakubanka. Muhammad Musa Bala.
0: Zainab Morris Kobe ta ce a gaban na'ura. Sunana Aliyu Ahmad da Munguza Ahmad da gidan rediyon Bauchi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: wata jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindingo
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka hankinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Usman Shehu
2: ita katin zabe wata ran kasa ta za a daɗa ce
3: Ara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar asabar din Zo cikin lumana, ku kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya

0: matashi me yasa za kalala tana yi warka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon B

bi ay situé ci sama yo ak metal ci sa indo do da ko shida yanzu akoko mu ya ci sha daidai kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan a dawo lafiya ta fatan za ku ci gaba da ta fatan za ku yi sauraro cikin koshin lafiya

0: ta dinga yawo tana zigzag akan titi da ɗaya kenan. Na biyu ita kanta idan tayar nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burki, burkin nan yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burki nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana ina daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara hudu.
1: Daga ranar da aka buga ta
0: shekara hudu, to duk lokacin da aka ba ta shekara hudu nan, a wannan shekara hudu da amu da ruwa da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma tayar nan zai expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har tayar nan ta riga da ta mace, to kada zai saye ta. Saboda mai idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya a kan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
1: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, indai ta daga buga ta ta shekara kuɗi tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kar a saita ko a tsari?
0: A doka dama kada a saye ta, kada kuma kada a sa ta a jikin abin hawa, saboda mai za ta yi bindiga za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumbo wato ɗan kotono su ma suna zuwa kala-kala ne, za ka ga wasu akwai ƙososi a jiki. Na ga idan direban hainawa tana kyas ta wannan takalmin ƙarfi, to wannan taya ba na yanayin temperature, yanayin ƙasar mu ba ne. Ita wannan taya mai ƙososi taya ne wanda aka yi ta na masu ƙanƙara, ƙasan da ƙanƙara. Ita wannan tayan tana tafiya tana fasa ƙanƙara ne, tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta. So amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka. To haka kuma yanayin sanyi, ita wancan taya tana son sanyi ne, sanyi zai sa ta ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata. Idan nan kuma an kawo ta ƙasarmu Najeriya, ƙasa ne na yanayin zafi, idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe, ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe, sai tayar ta yi bindiga, kana tafiya sai ta yi bindiga, sai moto ta yi ƙulin-ƙulin kubura, sai a samu haɗura.
1: To daga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri, yaya amfaninsa yake ne ga abu hawa musamman a wannan yanayi na damuna?
0: To madubi shi ne ido na ganin baya musamman wa direba, kuma madubin na kowace mota tana da shi a tsakiya, a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayanka gaba ɗaya, akwai baya, akwai yadda ana cewa blind spot, wajen da ba za ka iya gani a madubi ba, dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki, in za ka yi reverse za ka juya. So dole ne ka yi hatara. Haka kuma idan kana tuki, motoci suna zuwa wanda za su wuce ka, da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka, ya yi overtaking ɗinka, sai ka ba shi hanya in ya fi ka gudu. Yawwa, in ka ba shi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa, abin share ruwa, abin da ke share gilashi, ya zama duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara, me yasa na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo? Idan ka yi amfani da ita da damuna, idan rani ya zo ta daɗe, takan daskare ne, takan sandare, takan ƙandare, wadda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi, za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba, domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi, ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka

0: suna amfani
1: idan ana ruwa babu yadda zaka yi ka share ruwa da yake zuba a gaban akan gilashin ka dan ya baka dama ka ga gaban ka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi karfi garin ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri ma batsayin hadiri ne ruwan ya yi yawa bai fi ka gani kashi 30% ba to ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da waifa idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba za ka iya jawo hadari wa kanka za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwa mai ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa fan shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC ka kunna shi saboda me yasa kuna cikin motar nan tururin numfashi ku yawa da tururin abinda da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ko ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi so ka gani za ka ga gilashinka za ka gan shi garas kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin nan ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan dole sai waifan ka yana amfani shi wannan fankan ka ko AC yana amfani haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitilanka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura akan hanya
2: wato ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa
1: ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa ga mota ko ga mashin nan na zuwa don ya ci gaba da waɗannan huɗa trafiketo ya zama tushe ma wajibi saboda idan zaka shiga dama zaka kunna in zaka shiga hagu zaka kunna idan kana tafiya a wajen akwai hadari a gabanka ko waje ne wanda ya yi ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama wajibi ka saka wannan amfanin wannan dogon trafiketo kenan duk wanda yake zuwa daga bayan ka ba zai zo da gudu ba san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai haɗari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tafi a hankali baka sani ba za ka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin kwadwal dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka
2: shugaban barota ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abawa kilawa
1: akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abun hawan tana da matsala kala
2: shi ma ne yasa za ka ga wasu sun sa trafiketo guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabin gudu a abun hawa
1: suna zabin gudu bisa rashin sani ne shi ba a saka trafiketo guda biyu ka yi ta gudu tunda alama ne na hadari a gabanka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba so ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali yi tsantseni ya kiyaye kansa ya kiyaye abun hawansa ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
2: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa ne yanayin gaggaban kan maka kuna fitilan ba da nake so
1: sai ambaliyar ruwa.
2: Akwai ambaliyar ruwa. Abuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
1: kai alal hakika gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba tsawa in zai duhu ya kan fara ya fi sakowa a kan bishiya daɗe kenan bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karga wannan rassa ya faɗo a ƙasa saboda haka in ka aje motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan da za ka je ka tsaya don kare kanka sai kuma idan ana iska shi ma zama ta wajibi ka rage gudu in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali saboda ne in ana ruwa ga ƙarfin iska iska yana iya tura mota yana ƙara wa mota gudu saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka yadda ma za ka iya sai a sai ka gani kana taka burki motan tana tafiya saboda haka ya zama wajibi ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan saboda ne ita kanta kwalton ruwa ne tayanka akan wannan ruwan yake tafiya ga kwalta za ka iya samun santsi motar da za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka ka je ka yi karo da wani abun hawa ya zamanto wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ƙa'idojin tuki yadda ya dace haka kuma idan ana ruwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idoji haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta na abun hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
2: To a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Barauta na Jihar Bauchi ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda za mu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 0808 85 6565 sai mun ji da gagari ku a yau muna tare da shugaban hukumar Barauta na Jihar Bauchi wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shine darakta janar na wannan hukuma ta ke akwai haɗura ta Jihar Bauchi akwai saƙonni da suka ce lallai muna jinjina mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussein akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Barauta daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa ya ce an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barauta ita ce jagora ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an 'yan sanda civil defense da dai sauransu to amma abin da yake ba mu mamaki ya ce shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne ya ce menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai sune jami'an hukumar ƴan sanda kuma sun tare ne da suna an tare Ababa Hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da kace ga haka
1: alhamdulillah waɗanda suka yura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato ɗan acaɓa da ƴan masu keke na FEP yawwa alhamdulillah mun gode wa Allah kashe su ya ragu kuma kusan babu yanzu a ƙwace musu waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tunda muka sabunta musu rijista na bogey court shi ma aka kuma hana zirga-zirga daga dare da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka za ka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Sanato Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauyen Daular Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali ba kamar yadda za ka samu in ka je jihar Kano kullum wannan rikici ka je sauran jihohi Kaduna Zamfara da sauransu muna daɗa jinjinawa mai girma gurbin jihar Bauchi wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026 ake gudanar da waɗannan ayyuka gaskiya alhamdulillah mun gode masa mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsalolin su masu sana'an a caɓa da keke napep wajen da ake buge su ake kashe su ake ƙwace waɗannan ababen hawa a da duk sati mukan samu an kashe ɗan a caɓa ko da keke napep akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati amma tun daga watan afrilu watan 4 da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shine shugaban wannan kwamiti da Barota da 'yan sanda da civil defense da BIO da ma 'yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tun da muka fara ba a samu izinin da ya wuce kwaya biyu ba daga watan 4 yanzu muna ƙarshen wajen watan 6 to kaga alhamdulillah da duk sati za ka kashe mutum 7-10 yanzu yi wata 4 ba kashe mutum 1 ba abin nan ba haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakari sukan cika mutane a keke na fa su je su yi fashi da daddare karfe 2 na dare karfe 3 na dare tunda aka hana a zirga-zirgansu iya karfe 8 karfe 6 na safe zuwa karfe 10 cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga an samu ba a taɓa samun kuma wani gida da aka je ana zuwa aka yi fashi ba kaga an samu tsaro haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin su ma da aka ce 6-8 na dare shi ma aka dada samun tsaro kaga su ma ba a kwashe musu abin hawa ba a kuma kashe su mutanen gari kuma ba a musu fashi ba a ba a shiga gidajen su da daddare kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da ayyai kuma ne na zance uwa da uba dalilin da muka yi lokacin jihar Bauchi nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin Duguri neman katago fito ta can sun fi 2000 mai girma gwamna da taimakon ubangiji ya tashi ya yi ta zirga-zirga da shigo ya samu shugaban kasa aka zo aka yi waɗannan maganin su to da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping aka yi mutane wannan jejin wasu ɓata gari daga cikin ɗan acaɓa da yan keke napep su sukan karɓi kuɗin fasa su ake bawa su kai musu jeji ana kuma samun wasu ɓata gari daga cikin ɗan acaɓa da yan keke napep su suke kai musu mai a leda ne ake ƙulla leda manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga ana samu kuma ana ƙwace shanun mutane ana kawowa kasuwar nan ƙauye wadda duk mai girma gwamna ya ɗauki matakai yanzu shiru babu babu waɗannan abubuwa alhamdulillahi so a ga ci gaba da aka samu na waɗannan ayyuka da aka yi na operation sai su kuma kullum muna jan hankalin mutane don Allah da annabi yadda ka ba da cin hanci wani jami'in tsaro ba a dai ana aiki da barota ba mu yadda ba saboda bai yi sa mu a dokanmu mai bayarwa ma mun kama shi kana ba wa jami'in mu laifi ne akwai kotun tafi da gidanka a barota ranar da kotu ya zo za a kama abin hawanka za a rike ka za a rike abin hawan za a gabatar da kai a kotu ta maka hukunci haka shi ma ma'aikacinmu idan ya karba muka kama shi cewa ya karbi cin hanci shi ma za a masa hukunci ma masu zafi na farko in an karbe shi akwai kora na dindindin daga aiki za a kore shi daga aiki na biyu in ma an sami shi wani laifi ne masu zafi akwai wanda za a cire masa igiya akwai wanda kuma za a yi suspending din shi daga aiki haka dai ga su nan dai dokoki masu zafi wanda suna nan an tanada wanda iya laifinka iya hukuncin da za ka samu wanda doka ya tanada.
2: To lokaci yana hararin mu amma mun so mu ɗau saƙon Jibril Halidu da ke da ya ce gaskiya a cikin garin Bauchi mun shaida aikin barota musamman ɗan a ci a wato fasin da zai hau a cakwa da wanda zai hau keke napep amma mu fa da muke shiga mota an bar mu a baya saboda tasha za a ɗauke mu babu lodi a gaba amma an je gaba a ɗau wani a gaba kuma a ƙara cika mu an ɗau rayukanmu kamar na dabbobi shin kuma barota ba ta da hannu ne a wannan lamarin da za a iya dakatarwa a ci wannan kusan don iya cewa 40 minti da aka amsa saboda yanayin lokaci.
1: To alhamdulillah hukumar barota tana da ruwa da tsaki tunda ai harka ne ta sufuri ta zirga-zirga aiki ne da abin hawa kuma da amfani da titi duk wani abu da ya samu za a hau titi za a yi amfani da titi za a yi amfani da abin hawa kurimi ne na barota saboda haka a duk lokacin da ita hukumar barota ta kama tana gurfanar da waɗannan direbobi a gaban kotu haka kuma tana ba su takarda na tara su je su biya tara haka kuma wanda ba aka same shi yana saukar da fasinja ba a tashawa shi ma ana masa hukunci saboda ya yi kiretin sabuwar tasha kenan wanda doka ne masu zafi wadda sai ka biya tara har 25,000 kafin ma a sake ka hukuncin kenan idan an kai ka kotu tana iya yanke maka hukunci ko ka biya wannan tara ko kuma ta kai ka gidan yari na wata uku ko wata shida saboda haka zaɓi za ta baka zaɓi ko kuma ta ce in ka yi rashin kunya kotu ta ce duka ka biya tara kuma ka je gidan yari kai wata uku.
2: To gaskiya zuwa masu merita darakta jiran na hukumar barota masu sauraron mu a duk madadin hukumar gudanarwar gidan rediyo Bauchi da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin sai kuma babban bakonmu da muka kasance da shi a yau DC Zubairu Mato darakta jiran na hukumar barota na jihar Bauchi. lokaci muna da bango da kasance da masu sauraro
1: nagode jama'a masu sauraro assalamu alaikum warahmatullah
2: sana uzuri dauda bunga ke cewa mu kasance a wani mako da dar Allah dan jin mu a wani sabon maudu'i
0: Tamatilla an saurari shirin na adawo lafiya daga nan gidan rediyon Bauchi sai kuma idan mai kowa mai kuma ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 10:03 za a saurari maimaicin wannan shirin. This is 94.6 FM. The time is 1:05. Our next program is Sunday Simulcast.

0: is a part of sweet. But say, according to some pronoun, we kill in sooner. I mean, say now she is sooner. Go to me, we kill in sooner. Muhammad sunani now ni wakilin suna idan baka so ka ce Muhammad amma kana ana kana magana ne da Muhammad kana so Muhammad a Muhammad duk suna ne baka so ka kira sunan sa kana so ka samu masa wakilci ka nuna kana idan na magana da Ibrahim akan Hassan to ina so in fada ma Ibrahim da ina ba shi labarin Hassan amma baran sai Hassan ba yanzu idan ina magana ina so magana akan mata ko akan mace amma ina so in nuna ba mu so in kira mace amma ina magana ne akan mace wace ce
1: amma yanzu gurbi sanke wannan wannan ya yi kaza
0: sai in ce shi ya yi kaza shi kaga shi din wane ne mai sunanka idan na nuna na ce kaga shi wancan shi ne ya yi kaza ma'ana Abdullahi da yake kaza ko to shi din shine wakilin suna idan mace sefa to za a ce ita wacce ko ita ko haka ne to ku tafa mu kanku so manyan gode mu dawo yanzu mun gama da darasi mu dawo rayuwa me kuke so ku zama a rayuwanku
1: soja
0: me sunan ka
1: Habib Muhammad
0: kana so ka zama soja saboda me
1: sai in kare kasa na
0: saboda ya kare kasar sa
1: pilot
0: sunan ki
1: Fatima Sha'ai
0: me sunan ki so ki zama matukin jirgi
1: sunan ki na kaina yana yaka
0: Allah sai ki kana so ko wace zama matukin jirgi ne dan ta kai mama ta mata
1: likita
0: me sunan ki so ki zama likita me sunan ka
1: Yakubu Umar dan mu ci al'umma
0: kace miki al'umma
1: soja
0: soja me yasa kike so ka zama soja
1: soran kare soran kare yana
0: iyayenka yasa shi yana a'a ko yana da baya yace yana so zama soja ne dan ya kare iyayensa nuran me sunanka
1: Umar Abdulaziz
0: amma in ka zama soja iyayenka ne kawai kake karewa me ake karewa kasar Najeriya shi yasa malam ba koya musu tarihin Najeriya ne ya kamata ka dara an karanta muku tarihin Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin kasa in ka zama soja kai ba iyayenka bane ko kai na al'ummar garinku ne na jim al'ummar jiharka ne na al'ummar Najeriya ne ko hakkin da yake kanka kenan sai waye yake so ya zama wani abu
1: ni
0: to me kike so ka zama
1: likita
0: me yasa me sunanka
1: Abdullahi likita
0: me sunanki
1: Hafsatu Ahmad
0: saboda me kike so ki zama likita
1: saboda in kare al'umma
0: al'umma ke ba
1: injiniya
0: me yasa kike so ki zama injiniya
1: ina da katokin gida ne tashi
0: katokin gida ne tashi sai ta hada gidanta kawai ya tashi sama ya ba kuɗa ta me sunanki
1: Musalma
0: Sulaiman Umar to ku tafa mu kanku me za ku cewa mama da baba da suka sa ku a makaranta yanzu mu ba mai yara na gidan shawari mana wa zai ba mai yara na gidan shawari me za ki ce mai yara na gidan
1: CBA
0: ma iyayensu akwai wani shawari ga yara na gidan
1: yansu su a makaranta
0: yansu su sa su a makaranta
1: su kaunaci iyayensu
0: su kaunaci iyayensu yara na gidan su kauna su nuna kauna ma iyayensu yayi kyau ni shawari na ga yara na gida kada a bi abokan banza kada a yi rashin ji kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba yara na gida a nan za mu dakata da wannan shiri na yara mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gida a nan cikin garin Bauchi don haka me za ku ce wa malamanku ban ji ba addu'a fa ga malamai da baba da mama so a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukan nauyin kawo muku wannan shiri sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gini mai lura da shirin Uzar Kolbi Biya sunana Uzar Dauda abinda ke cewa yara na gida ai biyayya ma iyaye mun gode
2: kuma talla in saurari shirin na yara manyan gobe daga nan gidan rediyon Bauchi sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu ranar asabar da misalin karfe 2 sarakuta za a saurari maimaicin wannan shirin da misalin karfe 1 kuma za mu leƙa sashen labaran duniya fasarar labaran duniya cikin harshen Hausa da fatan mai sauraro sai ci gaba da kasancewa tare da mu.

Daga sashen tallace-tallace kuma na gidan rediyon Bauchi. Sanarwa, hukumar kula da inganta sauyin yanayi na jihar Bauchi wato Akrisel tana sanar da al'umma musamman mutane da aikin magudanar ruwa ya shafi gidajensu, filaye ko gonakinsu da ke unguwan Tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu, wato unguwannin Suleiman Adamu da Yakubun Bauchi da kuma Kwallagan Mayaka. Da su tuntuɓi masu unguwannin su don tantance sunayensu, mutanen da waɗannan abin ya shafa za su iya tuntuɓar masu unguwannin ne daga ranar Alhamis 9 ga wata zuwa ranar Lahadi 12 ga watan Yuli shekarar 2026. Masu unguwannin da za su tuntuɓa sun haɗa da Alhaji Umar Mai Kano, mai unguwar Tambari ɓangaren farko, Alhaji Usman Umar mai unguwar Tambari ɓangare na biyu, Alhaji Abdullahi Yusuf Limanci mai unguwar Yakubun Bauchi, Injiniya Nuruddin Yusuf mai Littafi mai unguwar Suleiman Adamu, Malam Aliyu Abubakar mai unguwar Gullagan Mayaka. Hukumar tana kira da babban murya ga waɗanda wannan sanarwar ta shafa da su tabbatar sun tantance sunayensu a wajen masu unguwanni.

Najeriya da dai sakataren sa na kasa Dr. Sunday Malomo kwalejin ta yi kira ga ma'aikatar kiwon lafiya da walwalar rayuwa ta tarayya da hukumomin inshoran kiwon lafiya ta kasa da kuma hukumomin inshoran kiwon lafiya ta jihohi da su tabbatar da ganin cewa ana rabar da kudaden kula da lafiyar rage wato kula da lafiya daga tushe akan lokaci. Ta kuma yi kira ga ma'aikatar wutar lantarki da ta tarayya da na jihohi da na samar da ruwan sha da tsabtar muhalli da su samar da wutar lantarki da ruwan famfo ba tare da daukewa ba a asibitocin gwamnati a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Kwalejin ta ce bai kamata a ce fasahar zamani ta mai gurbin bayar da horo na zahiri ba a ɗakunan kwanan kwantar da marasa lafiya sai dai kawai ta tallafawa ƙwararrun likitoci ko ma'aikatan kiwon lafiya wajen gudanar da aikace-aikacensu. Ƙasar Masar wato Egypt ta cimma nasarar daidai gwargwado wajen bunƙasa fannin aikin nomanta ta hanyar fitar da kayayyakin amfanin gona zuwa ƙasashen ƙetare don amfani da dabarun noma irin na zamani. Mai magana da yawun ma'aikatar na aikin gona ta ƙasar Masar Malin Khalid Gad ya ce wannan fannin noma ya samu cigaba sosai ta hanyar faɗaɗa filayen noma gami da tallafawa manoma da katina masu aiki da na'urar zamani don samun tallafin gwamnati baya ga ba da ruwan noman rani irin na zamani da aka runguma a ƙasar da kuma inganta tattalin tsarin amfani da albarkacin ruwa. Ya ce a wannan shekara yawan kayayyakin amfanin gona da ƙasar ta Egypt ta fitar daga ƙasar ta Masar ya tashi daga 2 miliyan zuwa 10 miliyan. Malam Gad ya ce a yanzu haka ƙasar tana fitar da nau'o'in kayayyakin amfanin gona sama da guda 420 zuwa ƙasashe sama da 168. Ya ce a yanzu ƙasar Masar ta samu nasarar tsayawa da ƙafafunta ta fuskar wadatuwa da kifi, madara da sauran wadatuwa da kayayyakin abinci. Duka ƙarshen labarin kenan a halin yanzu. Sai dai kafin na fita kun ji cewa gwamnatin tarayya ta yi kira ga ƙungiyoyin kare muradun al'umma da su haɗa hannu da gwamnati wajen shawo kan matsalolin tattalin arziki da na sha'anin zamantakewar rayuwa. Sannan kun ji cewa kayayyakin amfanin gona da ake fitarwa daga ƙasar Masar wato Egypt sun ƙaru da wajen 10 miliyan. Ƙarshen labarin kenan a halin yanzu, sai anjima.

0: ciri-cirin kanse a kullum da muku muke idan ba ku to aikin mu ba zai zama cikakke ba. Ku ci gaba da kasancewa da gidan Radio Bauchi mita 94.6 daga nan kan titin Aminu Bello a cikin garin Bauchi.
1: Fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kaɗai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Ka zo cikin lumana, ka kwana ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

wanda na hamidi su shafa yau mamadi musan zaba zai bakin ciki ba ɗarabana yi dadin aminci gun mabibicin mutunci ɗawani na zaɗan karmci wata gaba shugabanci ya yi roba da gangara ba gaisuwa ta ko ta dace gun ma'aikin nan da anci ran musulmi kar ya sanci bisa san za mu ga amince mai san za ba za ya ga halaka ba ta raba na nufi an gaba ka ta yabo na saba na faka ta mage ni gaban hazaka in yi waka mai zaraka ta yabo na saba da kurkure ba rabbana kai mun ijaba in ganai sallah a ɗaya ba harin da dai don duba in ga ƙoranin jaka ba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mu je madina mu ji daɗi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai dan suwai ba ya dariki min ishara in gana je ne ziyara gun kushe wannan da nura ta ci gashi na mai bishara ga musulmi ba da fariya ba ka ji mai wakar hululu tuba zan kai ban rasulu musdafa jigan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya fi ruwan zuma a gumba don mutum ya shi karele maya makuri alili iya aboki na hasili in ka so kalmi salimi kabi annabi ba da sun kuyi ba kafurai da sun fahimta bin muhammad ya gamata ambato na sa ya gabata can ga adola gurda ku bi annabi ba da gardama ba iya gamata mu goda allah can gaban mu akwai gabila an gaya yanzu cikin juhala mubuwansa ta zan fitila a gare mu ba mai zaman duhu ba shi karan karnin dushensa ya yi katar daga ma'aunaisa shi muke cin arzikinsa yin baba da shi ba mama da samuwa ba ta iski ne rashi ba na yin baka mai yadi ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yanzaka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yadda in gane ka zuciya ta ba ta harka banyi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya ma zalikin na da hanya ƙida zuwa su sun bi hanya tamfar ba zo ga je kangara ba shi mutum ne mai litafa can jiki da hali da siffa shi na ga annabi ba hilafa ko a baya ya fi sarfa ba shi kan kyauta yana fari ba ba shi ruwa don ƙiyayya an yi sammu game da cinya a gaba shi a kan hamayya dan ya walla da be da kunya a ce babu zaka rashin sani ba hankalin sa yana ga Allah be kula ba malaka sala sai yawan azumi da salla taimakon sa yana ga Allah ya ko isa jalla bai gaza ba rabbana ka bi da wanjin masu kin ka saboda kinjin arzikin ka ya hazaka kirjin annabin ka aboka farjin magana zo ba za a yi mawafuka ba shi ya daukaka bibijinsu hazaɗansu ta haraka su an ka karkashe galibinsu galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba rabana ya keɓe bawa na yi mabibicin murawa kamili gabanin adawa zuciya da zaba danga ba shi ganje mutum a kan rashi ba shi da wali
ni alensa iza anya nge mudunga nisa sayada ye jesu gaisa dante ga ganga lensa du banzara ga ebaze ya ba banganu dengiri mamawa tafate ke kwaya kwarjini me dora tarwa shina ga annabi ga uluwa amma nin ba shika takabbara ba don adalci shi uwa ne gummarayo ko uba ne ko da ya zama shugaba ne bayi je ma ga ya buwa ne don bada je kana bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marajin kusuri shi mutum ne lelewa kari lazimi izin gifari ba tare da ilaibu ka ba waya gai waya kamar ka waya zan asali a taka waya zan matukan rabonka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama iga ba rabana ya girmama ka tardashin shauran waiga kowane na karkashin ka jalla ya baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabi ba duk masoda ma yabi shi ko tudure ma yayi nishi yayi gaiwan kare da warshi sanni nogin gudi da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba dan aba mashi'a so shi domin jan ɗabi'a bin zaban haƙƙin shari'a in ya ban zata zanzana kai ba ka dozar da la'ira ba ni ya ban zane ke lizunta ya ishe mu biyan bukata duniya har ma muta ran da tsaiwa ta tsananta ka saka mu hada madan suwai ba sunna mai fiska da haiba ambatan ka da shi na saba ya ishe mu tsoron musiba wanda bai zo mu gaba ba ba zai daraja lahira ba shi mutum ne dan halali gunwa da uba ga hali gun tsayawa ko jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ne mara tsayi ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba iyana zuciya ta shiga iana gaci ya yi wara mana shi bai taba zaɓa alkawar ba ya fi kowa bai da buwe haigo ido ta yayi zuciyar kowa ta waye ga zuba mai ba da kaye ga cuta ba da kurmato ba ga yawan nutsuwa da hipa ga shi cikin gasipa ga kiya yawan haripa injina mato ba ila ba har yin shi bayan gura gura ba madugun maka dakace ni na yi kewa ta yi shaini ɗaya bagun ga kan husaini na yaba za cikin sukuni a gaba ta zaba da shamaci ba iya majalukun ka jeje rabana ta shainin je ɗaya banga mafi mazaji ga sifa mai kyau da saje da shirya ba ta famfara ba in gabata da gaisuwa ta gumma fifikin maluta in fada ma zayar bukata da ke gare ni da ta tsananta shi bai taba kare mai kira ba na kiransa kiran garubai ya budin lan azaga dubai sabulun wankan zunubai ya ta farkin iske rabbi ya jirgin beda bai adan ba mustafa na zo gare ka na dauki arzikinka ka ji kara da gare ka mai uban da ke kamar ka ba zai gunya lahira ba na dau mazon ganshi ga ka zaɓe mai san shi karga bashi dan ya bace idan aka goba yawon shai na tuna ka ba na yi bakin ciki ba sannu zaɓeɓɓen mu aika arziki na batun ka
zuciya da na ya wanka hankali na na gare ga tun gaba ba mu da rubin kira ba ya matsira ya madafa ya mafitin san mu haifa ya matsamu wanda ya fadarin bin ba mu koba da take hannun ka ba rube ba ya mabibi jin biyayyu ya mabibi na marayu ya kanana har su shiryu don gobe mu gaje aliyo an ka jira bo ba marasa ba gano an ga da ba garibita gun muhammadu nan naraba ya mabiya addu'a a garba tun daga Allah ya zaba gome gaba da ba a musa ba ga mugun jikan ka shehu don isan kakan ka Nuhu rungume mu ka ce madihu wata gaida wa amuru abu zai cituwan sabamiya ba iya gama da mugo da wada mun ga zan kalman shahada arzikin mu farin jakada wata gida isa ba da jama'ar saba ta yi bakin ciki ba yan uwa mu yawaita muruna zuciyar mu ta daina kuna annabin mu ya zo da sunna duniya alƙiyar ran gobe ba ma bakin ciki ba dan Amina mafitar Raja na wani samijin Khadija rabbana ya ba ga hujja wacce ba ta ga mai daraja wani in ba kai ba dan zuwai ba rabbana ya kira ga gaji inda ba wani wadda ya ji ko da zuci cikin mazaji kai da takalmin ka gaji kaga Allah ba da shamaki ba shi ya ce maka marhabayya masoyi wadda shirya na gare yi kusan ta gaya mai jikali dubaya kaga gama ba da gardama ba iya kusanci gadon sarauta jinkiransa na yawaita arzikinsa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta magana ce ba abin musu ba shi ya ce da muƙarrabuna kun shiri ga annabina na yi da bi zamana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka dafa shimfiɗa ba sadaka da ya ga Allah an ka ce larai bijilla na ga duhun juwala mun kira ga mu ba ka salla ya ji kalma ba ta ɗan adam ba sadda ya yi sujada da goshi can ga wanda ya girmama shi an ka ce ya cira ya tashi ya yi katar daga wanda ya shi ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba an ka ba shi dukan ibada inda ya gama na mai ibada wanda ya yi tsauri ya kauda kansa ya tabe da wanda bai girmama ga annabi ba mai jidali da na musu annabawa tartashinsu mustafa ne shugabansu ko da ya zaka karshensu darajansu da shi ba a haɗa ba kowane aka ba shi aiki za a mai adadi da yanki inda za ya kira da mulki shi da kowa gaba shaji ba mai adane abin kira ba arzikin ya tsaga dutse tun da zaɓe na tsatsi wanda ke tsamo ni tsatsu ya riƙe mu da sokaran tsiran gobe ba mai bakin ciki ba kan da bi ana garin shi wacce in gaji sai ka so shi ba shi bai adan a ba shi baya alkawari ya tashi don balin sa yaudara ba baya gobirin ya baka bashin kashin abunka baya son mai tsaigunka baya zargin mai yabonka don balin sa sada ba bai kyaman mai talauci don rashi bai abutun luci bashi kin kallon halarci bashi kauduban haramci tun ba makaɗa da ƴan dabu ba sanuɗa mai kyan tsayawa mai yawa fara da kowa ce dalila nan tsayawa tartashin zulubin ganawa ba za ya hana musa duwa ba sannu mai fuska sakake
wata damu wada aga ziki sannu mai su pace kaki maganin kana shana warke domin ilimin mu bai yawa ba rabbana domin muhammad don sahabban al'umma na barati zama alaiman shugaban maye muhammad diga odana no dan suwaye ba ya ilahil alamina taimaki min je madina gun muhammad dan amina rabbi dan mu ya huce kuna tun gaban ajalin mu bai cika ba wanga talifi da kunji waƙe waƙe masu caji yawa ya tarce ya juji sai sama da yin raji mai dabala ya bakin ciki ba yau buwaka ta takaita kulluwa su tina baita sai takwas ƴaƴan cikinta a shahin shijira a kaita ta ko cika ba da gardama ba ya ilahil arjibani hankali da yawan bayani yamma suka tambaye ni nema waka ta musali jarabala ya kamar kashi ba gargadi mai ba da tsoro na nufi da hani da horo duk masu rahama shi taro hankali babba da yaro sai wanda ba za shi la'ira ba sa'idun nitsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba dubi hayarwala halagin ba wata da rashin nitso ba ka tuna ba za mu dawama ba yamma kuma bar sakewa dubi girma annaba a gida su zuwa kushewa wanda wai shidan da daiwa gazatansa ba za shi lahira ba yaiwa kai mugun asara ya bi mummunan dabara ya wace a rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya fadi ba za ta karbuwa ba an dige masa hanzarinsa ta kashe sararrakinsa jinjiri a cikin uwansa an kira tilasta ansa tabbas bai zauna duniya ba wasu ko da kuruciyansu wasu ko a kira uwansu tun suna tsuma ta bar su wasu na koda daga su ɗayan ba su laika duniya ba tun kana yaro a tsumma ake faɗan mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsofinka amma baka shaida ta kana zuwa ba daga mai wani da dadi mai ya zama ka rude ko zama wunde ka haraɗi shekarun ka da sun kashu da ka tuna ba za su komowa ba tattalinka a don zubu ne ko da raka hawa da honi wai a ce mamaye su kuni zuciya ko ba ya kini ba ta shaida za ka la'ira ba mai yasa kaiwai ta huma ko ado na ashau da laima ko mura da tuwo da nama ba ta sallah ko iƙama ba kama iya fi da fatiya

tumba ai goma mana ika ba ka sani zai bashi wanzo sai da sallah kai ta kwazo je haji ka bi arci manzo dan dade na duwar gatabo baga jaje gen lai shiri ba da mani ne fare kwanka kuma mu je karshen ka na ji tsace tsakin ka mai ya karfafa ta gamar ka baru bishi da halaka ba gashi ga dozar da ganga son godiya sa ga shirka da dubu miliyan gare ka radda ka mutu sai a kai ka da tuban da ba za a yabi ban bakwai ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari shekara ba ka ruɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ba fara ne da na fila ba zan tuna maka in gamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabu za a yi gace za ka bi shi ka ga amince bai bada da raba kai musu ba kai kowa ji ga Allah za ka azumi da sallah haji zaka ga ka sala ta tsare ka cikin juwala ba ka nemi sani ga maluma ba wanda bai bi malamai ba ba gine sawa ba wadda bai ga mankatar ba ba shi ko samun ijaba tun da dai ba zai tambaya ba kaga yawa kansa kita himmansa shi gangasa ta uku ce tuhuwa da mata tun da insha in ya kwanta rana kan hudu bai sani ba yadda ya zumi musiba sai da za masa ba kaɗan ba sai ya tara hari da dabba ba halin dabban kwarai ba tamfar musa da karnuka ba shi kilin jaki da doki ne zuwa gwanki da kanki kokarinsa shi kan fi auki sai ya tara dare da dage bai damu da yanke jannaba ba bar zaton sarki ibada gudun mai wangada ya baje arzuci tunda ba sanin kalmar shada shi ko ba zai yi tambaya ba shi fa jahilci ya zarbu ne na kaburci ga aibu wanga zanci ya zamo buɗin batun mallan habibu da shi kan mana babu musu ba shi ya ce mana ai juhala shi da kaburci ga illa yan uwa ne la muhala an ruwaito mala hala jama ba za a yi wata bakwai ba shi batun na za gaskiya ne don hadisin musdafa ne sai dilwara in ga gane kaga shedanin mutane iblis bebi su kangara ba jahilai kuna yi wazance don hadisin na rubuce na ji alkali ya kance zuciya in dama kance gani dubai fa'ida ba fasaran gana alkarim shi ya faru batun gana mu anguwan juma na samu canga alkalin gana mu tun wata lamara na bai raba ba in karga ba mu duwa amince dan wada ko dan talauce daya ko dan kadaici ta dan mawada zugunce ba su tauna abinda sun hade ba ta dauta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daji inda mata bai kara hauki ba dabar bango mara kwabo ba in tabo ba tsaitsayawa ba ta sasanta kowa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi komai sanarwa ba ta zo masa sadda ya sani ba mai kuni komai sarauta wadda dai ya ji tambarinta sai ya furge da dan amanta dan sabada sanin halinta ita ba ta ranta lafiya ba tambarinta gare mu kuka inda rani inda kaka inda du tabi sai a koka inda duwa duwa ta sauka ba ka da zajin kururuwa ba tare dai kuke ko anani ko kana tafe ko a zaune ba da kunya ko suwa ne da ta nada magangari ne a dalamar dube mace ba dube ma fir'auna wanshi mai dangawa ba kaman shi can

0: nan cikin ruwan ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi ba ta gawun da nubi ba in ta zo ba ta tsayawa in ta zo ba ta aragarwa sarwaye ko ko budurwa dan shi kan bar dai da ke ba ita ba ta ranta kai shi ba shin kira na tawa ta zabi kibiya ta tawa ta kebi ta bi karfafa ta sharbi da akwai maguda arabe su kuma da ba a mace ba ta cira sama ta sadado ta buge shawo ya fado a ruwa ta farma gwado karkashin kasa inda kurdo ba ta kyale tsare da kurkudu ba kimbida ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi karewa ruwanta cikin darare ko da rana cikin sarare ita ba ta ranta kai shiri ba zahiri ga zatanta yaƙi gunwuta ko da gabeki ta tare da mutum masaki ya zage ya ƙara miki ya maje bai ji ba kushiya ba sanadi ga waɗansu doki wanzu ga sanadinsu zaki wanzu ga zo mace a tabbaki wasu ko sanadinsu daki ya zuba ma zuba cikin shiri ba ta taho ta ɗau mazaje masu shan kobo da jauje sun wuce manyan gwaraje so ba mai baya da kauce ka ce ne ba za ka lahira ba duba man ga sarakunanmu wanda sun ka riƙe ƙasanmu masu kowa daraja gare mu dubishin jadadinmu ko tuna ba za mu dawwama ba yau ina sarakin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umaru da laji ko rau ya mace ya kuma yi sallau haka yaro ɗansa kwasau ba su ɗaladu ya zazzau ba ba yana adiyu babba sun wuce sai an batonsu sai tunanin arzikinsu kya adansu da kyan hawansu ba ka ƙara gan ɗayansu in ba zura da sun bari ba rabbi na roƙe ka Allah don isan azumi da sallah dayan falala risala kar ka bar mu cikin juhala da abin da ba zai yi fa'ida ba ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne ga mutum mai gargaɗi ne bai bar samun ubangiji ba don uwa in tambaye ku na ga zurfin wahotanku bibiyan san zuciyarku da ɓacewar hankalinku ba ta bar kuku ne mai gafara ba soya da tabaru da kaji ko miyan taushe da goji ko hawa rali da roji ke daɗin dura guda ce ba ku san mutuwa tana zuwa ba ko yawan tsantsin sumunti ke hana makoyin salati zabiya mai ta da sauti ke hana kutunin wafati ba juyayin guda ira ba sai biredi da kyar da masa sai zuma a cikin gurasa sai da jin wa'azi ku nisa ku zubin bai za ku fasa aikin sabon ubangiji ba mai kiran mata kawale nan da nan ku gaba shi jali kun kifi da haƙin iyali wadda ma ya ba ku mali ba ku dana abun da ya hani ba kahuri ko ko shaki masu sambato a layi masu mai da giya ya shayi sai da su jama'a ga goyi ba su gwaigwaye ma zuwa ilala ba duba yan yara samari wanda su ya kamata da wuri su ilimi tun da fari gaskiya ta rigan sharri su ba shirya suke nufi ba sai ululu da shan sigari sun fi yin maganan sharari ba su zan iskin gifari mai faɗa masu za su kabri daga ba garan su ba shiga ba sun tuɗan madakan su girma tun da ba su rin makoma sai wajen ajo da silima kokarin su gambe masu ba hidima su juma ba. ga zaki ya ba zai ladama inda goba za ta amfana gare ba yanzu wasiliman kutuba mazatun karfin kube gaza ba ga bili wawa aya kanga wai gida ne duniyan ga sai ya daura ginin katanga ya tabi na yada daga bai hange abin da ke zuwa ba baka lura ga burani sun kufaice ba mutane sai kanoji zai bakwane kai da danka suna ina ne mutuwa bata kai su na hira ba mun daɗe da ta'ajjabinka tun da dai na ga san abinka ya raba ka da yan uwanka babu mai cin arzikinka ba mota da ba su kuru ba alhamdulillah
1: ko jahannama ce a fari kurkuku ne mai kuzari ma shiga ta ba za a dawwama ba shi hali mai sake ganta ma dugu zama da sata mai kai kare sarauta na cikin na ta kowale ta ba ta san haƙin ubangiji ba masu cin kayan mutane yan fashi ko masu sane yan shiga da ka tukwane da abu da ya fara ƙaune da yawan sababi da ƙulla gaba waɗansu tun baka buɗe ƙofa ne ba za su taho wajenka mai gida san man lufafa waƙiya aka ban mu shafa ban kwana da ko kaɗan haɗa ba sai ka ɗau turmi ka bashi sai ya miƙa sai da sashi ko ya kai mu kila ki toshi ba ya jin kunyar ka gaishe bai damu da za ya lahira ba waɗansa kabari su tuna don yawan zafin yana zuciya ta ba ya ana idan sauran na sukuna a wuta ba masu dawwama ba wani kuwa ta gare ka wani ga ya za a baka shi ya sa na taho gare ka don uwa da ɗiya su ganka ka dade ya ci ba da yaudara ba sai maki sallah a lotu sai maki rashawa da soto dukiya su da masu ƙwato arzikin wasu an rubuto za su je wuta ba da tambaya ba mun ji za a bakanta hurkan masu saɓo ba a harkan dukiya su wuta daina shakka yan uwansu ba za su ɗauka wahalarsu a gobe lahira ba waɗansu mata na ta kuka an riƙe su ana ta duka ga alama ko a hurka wanda an san babu shakka da ba su yi biyayya a duniya ba za a zo da waɗansu mata masu yi ma mazan su cuta ko wace gashi na kanta za a kamawa a jaki a ka ɗauka su gangara a ɗan ba su mazaje sun ka saɓa ba a yin wa'azi su karɓa har su ce wata mun ka zaɓa da miji ba za ni raɓa in fasarwa bakin sa'a ba hasu ce auren ka ni dai ni dai dabarin shi daidai ni gare na zuwa biki dai ko na dangi ko na saɓa ba zai baro don gudun saki ba waɗansu kwalgwade da shewa za ya kai su su irka yanwa su faɗan wata kafarai ne masu bin su munafukai ne ko wutarsu daban-daban ne da cikinsu baƙiƙirin ne da ba za a fito da su ta duba sai a sanya zabaniyawa su gargaɗo su su ɗora kowa ga wuya da bugu da tsawa san su irke ƙishi da yanwa ba su sar ahuwar ubangiji ba hawaya ta munafukai ne can sa'ira kafirai ne sama je sun yi na waɗama ne ko wacan saurin zama ne ga ɓatatun ba wata hito ba ga macizai ga kunama sun yi ɗauwa mai zulama har da masu yin wasuma kafirai duka za a kama da sarrafa ba da koruwa ba za a kai kowan su daki mena hammu kama akuliki ayata masu duka da kuliki kafare da kana sa aiki ba hanya ne magafara ba abun rabo sakara ta samu hana za betul umumi wadan zaka auta jahimu ko wane aka ce urumu aka kai sun akogona adam ba ba awa kowan su sauki ga wata gwaje ga haƙi ga shuhurka ta yi mazki ga talauci ga su baki ba su zan kowa a lahira ba ci da can su a can za'uni su lare uba za su sami ci da can su bare su nemi inda za su tsaya a rami ba su san da tudu da gangare ba su abincin nan biyu ba za su ci shi ya sa ƙiba ba sai su ci shi akan azaba ga matsankancin aquba wahala ba wanda zai game ba ki kira ya haza nuna sai ka ba mu ruwa ka danna taimake mota da kuna ga buku da bakar mahana ba su samu wurin da san tsaya ba ko kira ne baya ansa wa gare su fa har su kosa sun nufin hakuri su kasa ki kira ba za ya ansa bai ce toho da ke kasa ba sai su mai da kiran ta'ala jalla ya Allah fa Allah ya ilatul arshi maula na raba mu da wagazin da sauwaki mana ba da ka gaza ba kai isashe ne ga komi magani ne kai wurin mai so ya samu ga halakan nan kai kaɗai ka isan makomi ba su fasa kira suna daɗewa sai baƙin hadari ya girku ke kira tsawa ta auku sai a ce mene mijinku mai buƙatan zuciyarku ba ku ba ƙara kuna kira ba sai su ce zahin wuta ne ya isan musu yaushe ne ne za a san kere su ƙone sai a ce mutuwa biyu ne waccan ba ku ganta an kashe ba dan hadisi ne ya murɗe mun ji labari a ruɗe an batun mutuwa ya shuɗe ki batu ne ma da ɗaɗe ba za a kashe ta ba faɗi ba za a nuna har a shawarci ɗan wuta har a shawarci ɗan aljanna ga mutuwa a kayar a kashe ta ɗan aljanna su ce ba ma iya ba tofa yan wata sai su zaɓi wa a bata masau ta ɗauki rayakan su da dai su zaɓi da wama wata sun fi zaɓe mutuwa ta tafi da su da zamba wanda don zafin bahulci sun ƙi zaka don butulci lahira za su yi talauci to bari mayata da ƴanci a gudansu ba za a dawwama ba za su sa rigar wuta ne wanda na nauta ku gani kuli na rauna wuta ne an naɗe su da shi ku gani ba ƙuna ne na ƙurmusa ba kannukan wuta sai su tashi duk su zabura su yi ta haushi za su falwa masu bashi ne da mai sallah da fashi da maƙiza kan da bai cire ba suturansu yana da zafi ayyukansu suna da ƙarfi laifukan su suna da zafi kan sa'o da suke ya ƙofi wahala ba ta ba su kan gara ba ka gadan wahala su narki duk su komo duk su sake curuwa dukkan fatake cimaram dukkan kulake ka bugunsu da shi saboda zamba ɗan jahannama ko a fari a kira su taho da sauri mai kiran su ya ce samari shi fa ne shi ɗan razini ba su san shi ne yake kira ba sai ya ce kun san mutum da sai su ce mashi a'a mu da dai muna kalmar shahada mu fa ne shi ɗan ya bada tsoron mu saboda na shi zamba sai ya ce musu ku yi ta kanku kar ku zargan zuciyarku ce abin zargi gare ku wa ya ganna a zamaninku ba kusar ayar ubangiji ba an gaya muku ni gare ku ba na ƙaunar ko waninku ba gare ku ba har uban ku me yasa ku zuciyar ku ba ta karbi fadar uban giji ba ha kuke aure da eda ha kuke fituwa ku tsaye da diya wani dan wakida sai nasara ruwa yahudu suke gogalgata na mu annabin ba sai suke bangarki ya ku ta ki amfani gare ku kin daga ma da hawanin ku nan cikin wata annabin ku da daba yake yake ku lahira ba yake ya sun ta kare zahi ko wani a tana da laihi sayyadu na wani na manzan Allah ko jindawa Allah samu cika da san ma'aiki dan zama Allah arafe su ma tunda nan ya zame makoma ba dayan su cikin jahima ba sanin nunar alama ba su dan dani ko bakin ciki ba san masalin duniya ce ta fi sha su tare a kunce labakan zarkan amince san yi ne san amince mutuwa ba za ta aukuwa ba ba a babbaka ko wani su baba aljanna gare su lafukan su da kokarin su ya zama daidai gare su dadi daunan su bai yawa ba malamin mu yakan yi tadi sanda an ka haye su rafi a ruwa nan na dadi wanda ya ba sai da kurdi ba wangarwa na duniya ba kafin ka je aljanna tauki da akwai sana masu aiki salihai mara kata fariki ko wani fa anashi aiki ceton jama'a dubu akan ba asa da annabi ya du'ai wanda ke maqul haya'i sai a wanke ta banwala'i wanda san kaji dan jafa'i da akai masaran su bai gaza ba kausara ita kauruwa ne ke ruwan shan mummunai ne mai yawan ngarkin jiki ne shi ma wankin zuciya ne ya fitar da bishin ya hidda gaba mai yawan gardi da dadi ga yawan kanshi da dadi ba a can ci gaba ya fadi shi ake sha a yi nishadi ba za a tsaya kaman giya ba za mu irke rasulu can ne ga sahabbai ne a zaune can ake haduwa wuri ne inda ba mai korawa ne sai wanda ka ba ira ta kora yandara ko masu gardu mai hana ma masu gado dukiyarsa da masu maido ba batun ne ya sake sado ba kawo ta sake yin miji ba masu maida haram halali ba su san tabari bahili wanda ke zan yi na kokawali ba su canta da masu malin da ba su zaka a duniya ba wanda ma kan ɗauki bashi ran biya rainai ya ɓaci kan ya zo sha ba a bashi ba a ba ma wanda bashi lamarin na kansa zai cika ba wanda kafaran nazuri na wayansu da ko jihadi ba a ba su bare sharari ba a ba mai jan zagari kan baya tuba ya bari ba wanda ke kari a bashi in ya zo sha ba a bashi wanda ke sallah da fashi ya taho sha an kwabe shi balle mai ba uban ka gaba dan da ke cutan mahaifa ba a ba su bari makafa masu cin ƙarya azurfa ba a ba su da wanda tsufa bai sa su barin ka ba ira ba masu sada kan garewa gun ubansa da masu tsalwa ba a ba su da masu rowa ba a ba kuma mai dagawa da baki ko ni da tambaya ba ba a ba mai kin zumunci kausara da maki hukunci fi sabilillahi danki ki kace wa ba mu hanci mu ci kai baka santa duniya ba masu ce rashawa da sani masu tunce da masu tarki mai ganin nausi ya taki zuciya ta ba za ta wanke sun nesa da cin haramiya ba wanda ka tsoka haramu a jikin shi a gobe samun gafara abul azimi mai gare in ya gazal mun shi ruwan ba ba ta teki baba masu shafar ko shahidan sai fa ayaye rashidan sai masu rukan warada awliya wallahi daidai da ba su saba masa rada ba mai tsare haƙin makauta na ciki da maso zumunta wanda ba su nihin magunta ko maso halin nagarta ba sakanni san ci kautara ba sa maso salla a taro gobe so ka aminta tsoro mai kiyaye hannu da horo na ciki da kawanga taro ba sakan kunya a lahira ba sai rasulu ya ce mabila to fadawa masu salla yau fa alkawarin ga Allah mai gare mu na ba da daula ba a saba abin da an faɗi ba sai a ce jama'an musulmi yau fa mun kawo makamin wanda yake so ya sama samuwa da sabbin salami mu yi munna ba da fariya ba anan sai mu wajuna mu barka nan da nan taro ya ɗauka yan uwa barka da barka si da manya ba arzikinka ba mu faɗa bakin ku zazzabo ba ga ya zauna cikin burade anan mu mai munna mu gode mai irin munna buhadi wanda ke wasa da hurde ba mai nauyin lashin kaɗi ba sai a ce to ku ta wanka ga ruwa nan ba iyaka duk jikin kowa ya haska ga sahabai ga ma'aika ba mu kwana da fargabar rashi ba shi wurin tankar fitillu an kunna da sai idillu za a ba ku wa jalalai na cikin su zuwa hamilu da tuwahi ba na duniya ba ga luwa wallam da an ba matafa ya ƙara haiba nan da na a taho da daba bai yi alfadari bisa ba jakin bai kai ya ce ta duba sai shirin sirdi da sirdi shi hawa ne ya fi idi ya fi shirya hawan jihadi ga dawakai babu hadi ba a san matuƙa ga ƙirguwa ba kada rasulun lafiya hau karsashin sahabanci sun hau don ma'aika za su hau babu mai tahiya bisa san a dawakan ba na duniya ba sai a dallafi da silke kwalkwali na ado da buki duk jikin kowa ya sake kan dawakai dai ya sake da baka ga jikinsu don suka ba ga madafa ga zagage ga dawakai sun yi zage sun fi dubbai masu hange na ta kallo duwa gage ba wanda baka ga taguwa ba kuma za a taho da mata masu aure babu cuta masu aiki ba ƙazanta wanda sun mamazansa bauta ba din a faɗa a duniya ba ga sukan sirdin azurfa kowace saƙon jibanka ya taho musu ba hilafa tashil ruwa an buɗe ƙofa ma zakaiwa muɗafa maraba su zagagen babu rago kowane ka gane shi dogo ka faɗa kowa da bargo su ne filar ruwan zaya hango ya taho da suka garin maraba sai a celar ruwa na gaishe shi ka ga manyan bisa shi rabbana ya ce haushe musu ga bushe bushe da kiɗi kuma ba na duniya ba ga rasula a kan buraka ya ado mu ne mawaƙa yanda la'il ne maroƙa ya kira ta hiya ta miƙa ba a sofan motsa jini ba lafiya gaba ɗan amina ka riƙo aikin amana ka tsaya da ka ba hiyana ka tsaya ka tsaya da sunna domin ba ka zaɓi duniya ba ga dawakai sun yi jahi don ma'aika na ta jahi ga sahabbai masu ƙarfi martaba kuma na ta jahi jama'a ba ta fasa ɓarkuwa ba ga sahabbai masu girma ga Abubakar a dama Umarin Faruku gama sai da zanuran Usman da su da Ali ya karya gaba babana ya sa wa yayan talakai binni da kauye mata ba ku mabin iyaye tarashin dafe da koye darajar shi bata gura gura ba annabira da Allah ya kira ka nan da nan san mai ta haska matafa domin kawaka jannatai ma za ta haska da zuwan hasken kadan suwaye ba ga musulmi na ta cappa ga ado ya ce ta soffa ya kira ya kusanci kofa yan uwana yan wazifa ba mu ba zikiri da halala ba duk wanda nan duniya ya daure ya bi Allah san ya more sai mutai aljanna tare arzaka ba za su kare baitin mun samu gafara ba mai karan su cikin garaje za ya bude da kan gidaje za a bude wa mazaje mai hada masa gagadaje ba wanda ba a yi mashi hada ba ita ba aljanna takwai ne da abinta daban-daban ne da abincin marmari ne ke cikin ta idan ka gane komi ba masu garwaya ba ganuwa ta ginin azurfa wansu zinari masaffa kowane a cikin ta kofa ne 70 liyafa na ajewa wanda ba taba ba ga so na zura dagwarasa ga da faffan kwai da masa an aje da ruma a tasa kowane kaji marmarin sa ya taho kace ba da kai kira ba shi da shayan ma da safe can akwai nama da bafi ga kawai he ga ga sarki kowane kaci sai ya shafe a jikin ka ba za ya kumbura ba ga na tsuntsaye da kihi kowane daɗin shi ya fi an bato da zama a kohi ga sa'ar aji ga tuwahi da ba aisa da audiga kaɗi ba in iya ma'amul mursalina ya shigo a yawaita munna a yi taban hannu da juna yan uwa duka a yi ta munna ba a tsar matuƙar farin ciki ba sai a kai manzo gidansa nan ba kowa za a yi nisa annaba ɗan uwansa a ƙwarge da nasa za mu gaisa mu ga kowa ba da shamaki ba nan ne musulmi kowa nan mu don mu miƙa gidaddajenmu ga ubannin ɗakunanmu mun yi gaisuwa sun sallame mu daga nan ba wanda bai tsaya ba a can akwai mata ƙanana sun tare mu suna ta munna masu tsattsan jiki ne masu gwaɓi ba ƙanana na gajar ta ko da shinkiba ba ga sun wucawa ga tsofa sai su ɗaura rami siyafa ba lile babare a tamfa ga kilishin za ka tiha da gado ba wanda an gina ba ba na ƙacen babu girki ba daka kuma nasu aiki dariya da miji a ɗaki sai kamar za a sai fataki ba su kan ƙosa da san miji ba sun fi taurari a haske masu kawo suka sakakka ga yawan siffa cikakka idan ka gansu kamar ka narke rana ba ta yi su ko wata ba sai ka gansu kamar amare kan kilishi ga su jere ga tuwahin ga turare kowacen su ba za ya ƙare sabo bai ƙara saukuwa ba sai ka gansu a kan kilishi jere masu jiki da taushi ga yawan toho ga gashi hannuwan su sun ka ƙunshi da turare ba na duniya ba kan suna da kitso da arki kowacen su tana da ɗaki ne 70 da mulki ke daban tsakiyar su tauki ko da ka ba ta ba gudanuwa ba kajiya ga zan rabelu ga zuma ga sarsa bilu ga ruwan madara da Allah ya aje su na masu sanna farkon wakacin ta bai wuce ba gajiya a cikin sahani sai ka shata cikin sukuni babu goba jiya launi ga tufafin alharimi da turare ba ruwan gaba ba mummuni ya shigo abu ɗe mai gida ya shige ya harde kanke ne shi masu murɗe tsakiya sai buɗe buɗe su taho sun yi wa miji maraba su wa mata ɗan alema ƙarƙashin sararin salama babu yunwa ba alama tundacinsu da shansu nama da giya ba wanda an dafa ba masu mama ne a ƙirji ko can suka mamba gurji ne a kakkahe ba su yaji sun kiyaye gani da farji ba su san aljanna ɗan adam ba Allah ba mu waɗanga mata wanda kowa ke buƙata mai ta aure ba ɓatawa da juna ba ƙunata da zama ba ko nake guma ba ba rufin ci babu kishi zuciya duka ba ta tashi don mutum abu ya ishe shi babu rance babu bashi ba inda ake baƙin ciki ba ba rufi can ba talauci ba rufin sha ba rufin ci sai zama a cikin aminci kaga can ba a tsaraki ba yawan kogo ba zarrasa ba babu ɓatawa da juna sai zama a cikin yaƙini inda kowa ya sukuni arzikinsa ba a samani Allah bai yadda mun ɓace ba mun wadata gani ga komi ba mu ɓacin rai ga komi don mutum ba mai azamai firgita gun hankali na aljanna ba mu yi baƙin ciki ba zurga lalimana da a'i don isa harin nabi'i na wa Allah ran jaza'i karka kai magajin jafa'i da ba za a gama da arzika ba zurga lalika samu dace hankalin mai za a kwanci duk ma'aikan nan da kake bin su bin ka ka samu dace da rabo ba ka wani hallaka ba tunda shi ya taho da jirgi wanda ya fishe mu kogi har ya zan maka riski dangi

0: madalla tun zuwan gwamnatin Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ta himmatu wajen gina sabbin kasuwanni a fadin jiha baki daya. Hakanan gwamnatin ta Sanata Bala Muhammad Abdulkadir a baya ta bayar da rance wa kananan 'yan kasuwa da matsakaita a fadin jihar nan domin su daɗa jari, inda da bisani ta yi musu kuɗaɗen. Haka zalika daidai domin faɗaɗa harkar kasuwanci, gwamnatin ta Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ta haɗa taron ganawa da 'yan kasuwa a sassan duniya da 'yan kasuwa a jihar nan, inda ya gudana a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na tunawa da Sir Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da ke nan fadar jiha, inda aka tattauna ta da mika bayanai na kasuwanci tsakanin 'yan kasuwan jihar nan da gwamnati da sauran 'yan kasuwan da suka taho daga sassan duniya. Abu na tambaya a nan shine, shin 'yan kasuwa a nan fadar jiha sun ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Sa'annan ya abu yake a ɓangaren gwamnati wajen sanya ido ganin cewar dukkan yunkurin da take yi ya tafi daidai domin daɗa haɓaka harkar kasuwanci a jihar nan? Alhaji Aminu Abubakar Sabon Ostagun, matashin ɗan kasuwa da ke sai da kayan buƙatu yau da kullum a kasuwar Muda Lawan, ya yi fushin baƙi kan yunkurin na gwamnati na gina kasuwanni da kuma bayar da rance domin bunƙasa harkar kasuwanci a nan jihar.
1: So magana na kasuwanci da take na maganan gina kasuwanni na ita gwamnatin jihar da take ƙoƙarin yi, tabbas gina kasuwa abu ne mai kyau saboda babu garin da zai ci gaba ba kasuwanci. So amma na idan ana tuya ya kamata ana menene? Yauwa, ko ana tsara ya kamata ana duba bakin gatari. So a mu 'yan kasuwa muna, duk wani ɗan kasuwa yana buƙatar abubuwa da yawa, amma babu kaman abu guda biyu: wajen zama da kuma jari. Kuma kama? So wallahi alhamdulillah ta gwamnati tana ƙoƙarin gina wajen zama, to amma ta manta da maganan jari na mutane kuma da wayanda da aka tayar da su daga nan wajen, kamar da su wani waje wani sabon jinya da ta fahimta. So ya kamata a ce mutum yana da wadatan jari da zai riƙe wajen shi da kuma yanda zai janyo hankalin mutane domin su je wajen da za su sayi kayan a wajen shi.
2: To maganarta ta yi maganar cewa ita gwamnati za ta yi ƙoƙari wajen ba da bashi wanda ba da ruwa da ƙananan 'yan kasuwa, sannan kuma ta daidai za ta yi tallafa wajen waɗanda aka ɗaga su ganin cewa sun mallaki abin cikin sauƙi. Ya kake ganin wannan dabara nata?
1: Gwamnati za ta iya cewa za ta yi abu, amma mai yaushe na yi? Ya kamata ana ɗan duba lissafi. Kuma da kake maganan za a tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa, to su ma manyan 'yan kasuwa suna buƙatar tallafi. Tabbas idan an tallafa wa 'yan ƙananan 'yan kasuwa, to manyan ma suna buƙatar tallafi, saboda ya zamanto ita kanta bauchi tana gogayya da wasu garuruwa manya wanda suke ci gaba.
2: Manyan kasuwa ne tallafi suke bukata?
1: Su kuma manyan kasuwa ai ba abin da suke bukata kaman ita gwamnatin jiha ta shiga tsakani su manyan 'yan kasuwa da manya-manyan kamfanonuwa, ko kuma ta janyo wasu babban kamfani wanda za su zo suna producing abauchi, sai a haɗa su da manyan 'yan kasuwa suna shigo da kayan cikin kasuwa, kuma kayan yana samun karɓuwa. Kamar misali yadda muke da abin Najeriya, muke da buwa mai taliya da fulawa da suga, za a iya janyo shi ya zo ya yi branch a nan. Bima a misali nake maka ba, in ma ya zo ya yi branch ɗin da za a ringa yin wani abu daga cikin product ɗin shi, sannan sai a yi connecting ɗin shi da manyan 'yan kasuwan mu nan, ka fahimta? Sai a ba su dama su yi gogayya da sauran manyan 'yan kasuwa na wasu jihohi, wannan zai tallafa. Amma kowane gwamna idan ya zo sai ce za a gina kasuwa, za a yi kasa, za a yi menene, to 'yan kasuwan kuma ana mantawa da su kansu, yaya zaman su yake, yaya kasuwan su yake tafiya, shi yasa bauchi take shan fama da wahalan kasuwa. Duk jihohin da kake ganin suna ci gaba, to gwamnoni suna dafa musu ne ta wajen ba su tallafin kaman bashin da kace ba ruwa, ko kuma haɗa su da manya-manyan 'yan kasuwa, in ma ba wa'inda na kira manya

0: kwana kin baya gwamnatin jiya ta ga yato mayan kasuwa daga kasashen duniya ma ba cikin Najeriya ba, inda aka zo aka yi taro domin ganin cewa an haɗa fuska tsakanin yan kasuwa da ƙaramin yan kasuwa da kuma matsakaita, ganin cewa an zo an haɓa karɓar kasuwanci a jihar Bauchi. Kana ganin ko wannan taron kana gani ya yi tasiri?
1: So ni dai taron ya burge ni da farko, taron ya burge ni, amma na so menene taron da ya haifar shine har yanzu muke jira. Irin wannan hoppasta abu ne mai kyau a ce an kawo masu investing daga kasashen duniya ko kuma wasu wajaje daban-daban sun zo jihar Bauchi sun yi alkawura da sauransu. To dai alkawarin ne shine ba san ranar cika shi ba, in kuma akwai tsari da gwamnati ɗauka wanda ba mu sani ba, to Allahu a'lam, amma na ya kamata duk abin da za ta yi wanda za a tuna da ita domin mutane su yabe ta da kuma kar a manta da alherin da ta yi. Ya kamata in ma irin wannan abin yana da nisa ne za a iya janyo shi yanzu kusa. Tsari ne yanzu abin da kake so ya faru, idan ka tsara shi zai faru a wata ɗaya, in ka ga dama ka matsa lamba za ka iya yin shi a kwana biyar. Ai Turawa suna cewa with determination ko you can make impossible to be possible, da naci za ka iya mai da abin da bari bai yi.
2: Alhaji Aminu Abubakar, matashin ɗan kasuwa a kasuwar Mudaluwan mai sai da kayan buƙatu ne da kullum. Da kasuwar Mudaluwan bari mu dawo da minti mu shiga Rapawa Shopping Complex shagon Zahar 5050, shagon da ke kawo kayan buƙatu ne da kullum da kayan ƙarfi. Zahar din Samba 5050 gare ka.
3: Kamar yadda masu sayayya yau da gobe suke sun san abubuwan da muke kawowa har kullum, kuma muna nan akan kayayyaki na yau da gobe, kamar kayan abinci da turaruka da mayuka da kayan gyaran jiki wanda ake kira skin care. Muna nan kullum sai kawo sabbin kaya da advanced one wanda suke da inganci wajen gyaran jiki da kuma bukatun yau da kullum na al'umma.
4: To kamar nau'ukan turare akwai wasu sabbin launuka da suka shigo cikin kasuwa ne?
3: Hakika akwai sabbin launuka daga mataki na ƙasa da matsakaici da kuma masu manya da masu daraja daidai da bukatun al'umma. A kowane ɓangare muna samo sabbi wanda kowa zai samu daidai gwargwadon nasa da biyan bukata, abin da sai wanda ya zo ya jarraba.
4: Yawanci irin wannan nau'i na turaruka an fi son irin na ƙasashen waje, shin wannan ka a shago naka ko kuma mu ce waje naka na kasuwanci sukan kawo irin waɗannan nau'uka?
3: Ƙwarai hakika akwai ɓangaren na Larabawa wanda na daga cikin wanda yanzu taron da ya fi shahara a kasuwa ke tafiya, akwai kuma English one shi ne ire-iren designers da mutane suka sani. To har a gobe har kullum muna nan wajen kawo sabi. Akwai munjul wanda samun original mai kyansa yana nan da wahala, amma mu muna da iya kokarinmu a kodin shi, mukan ba da garanti wa mutum in ya je samu ma fit ne dawo mana da shi.
2: Alhaji Zahardin Samba 5050, kafin mu bar Rapawa Shopping Complex din bari mu leƙa shagon Safa mai lamba A12 a cikin Rapawa Shopping Complex din, shagon da ke kawo kayayyakin ɗinki da sauran kayayyakin kwalliya.
3: Muna kawo abubuwa da ya shafi kayan ɗinki na maza da mata da kayan kwalliya da gyaran tufafi.
4: To kamar kayan kwalliya da gyaran tufafi ɗin kamar waɗansu irin abubuwa kenan?
3: Zare na ɗinki wanda su space da sauransu, kaloli da nan kaloli na mabuƙata wanda suke wahalar samuwa, muna nan mun tanadar wateloli domin biyan bukatunsu. Abin da ya shafi kalolin latarans kuma kwaliti iri da kala sai abin wanda mutum ya gani. Zaren ɗinkuna mu, zaren rika na ɗinki mukan kawo su Morocco da MH da kuma bias, sannan kuma ba mu tsaya a nan ba, muna da ready-made na monogram design latest one da objects, ko da yaushe muna nan akan samar da objects.
4: To baya ga wannan ya wato abubuwan da ake sa domin ɗinki, akwai wasu abubuwa wanda kamar sai a haɗa da shi akan yadi?
3: Ƙwarai hakika, domin kuwa akwai ɗinkuna da ake yi na zamani a yanzu wanda ba sa tafiya sai da buttons wanda yake tafiya da irin design ko ɗinki na kaya wanda yake ƙara armashi da attractive wa kaya, abin sai dai wanda mutum ya gani.
2: Support role material da ke cikin Rapawa Shopping Complex, shagon da ke kawo kayayyakin ɗinki da kuma sauran kayayyakin kwalliya. Yanzu bari mu karkare shirin namu a cikin kasuwanci a shagon Alhaji Sa'id Isa Kari mai sai da kayan bukatu ne da kullum.
5: Ni ne Sa'idu Isa Kari.

0: muna nan cikin kasuwan wunji ne, kasuwan wunji Bauchi. Akwai ƙarin kayayyaki da aka samu da siya na tes wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa. Akwai su kala-kala.
1: Kamar wani su kayayyaki ne aka samu sababbi na kayan kicin?
0: Kamar irin su kula na cin abinci, akwai sababbi wanda suka fito, irin su plate. Akwai su ma sababbin design da plate da su bowl dish. Akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya, har plasma su shayi ma an samu sababbi. Da greater mu wanda suke dan bibiyan group din wa da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan za ce a cikin satin nan suka zo.
1: A baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin girki, wato ko kuma ce rishi ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wani su sabbin launuka?
0: Kusan yanzu rishi ba ci ga kayi sosai ba, amma dai mukan kawo irin na yan makaranta, sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su. Akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu, wai kai hudu ko kai shida, buwai nan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu. Muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai haɗe da kayansa wanda ake kira shi camping gas, su 8 kg, 3 kg, 5 kg, duk muna da su wai nan kala-kala.
1: So kuna ne akwai wasu sabbi ne waɗanda suka fito kwana-kwana ne?
0: Kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan, kamar na su Milton, irin su Nayasa, duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu. Akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su.
1: Ya ɓangaren kofi na shan ruwa ko kuma na shashai?
0: Akwai kofuka na plastic, akwai na tangaran. Na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwalin shi, akwai kuma wanda yake zuwa in pieces. Ya danganta yadda kwastomomi suke so, kuma gaskiya farashin su an ɗan samu sauƙin farashi sosai.
2: Alhaji Sa'idu Isa Kare mai sai da kayayyakin kicin a kasuwar Wolti, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC, na ku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.
3: Kuma tsaro da fili, duk da kasuwa ku bauta, ba ta hada da ba.

0: kungiyoyi da hukumomi ne ke farita shi kan magance ko rage shaye-shaye a tsakanin al'umma. Ko a makon da ya gabata hukumar NGLEA reshen jiha ta gudanar da bikin shekara-shekara na wayar da kan al'umma. Tunana Yakubu Galaji ya halarci taron kuma ya haɗa mana rahoto kan wannan batu.
1: Dangane da nauyin da aka ɗora wa hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA, rundunar jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin kwamandan jiha CN Hassan, ta haɗu da al'ummar duniya wajen gudanar da bikin ranar duniya da ta yaƙi da sha da miyagun ƙwayoyi da fatocinsa. A ranar 26 ga watan Yuni shekarar 2026 ana gudanar da wannan rana a kowace shekara domin tunatar da al'umma muhimmancin haɗin kai wajen yaƙi da annobar shan miyagun ƙwayoyi da fatocinsu. Rundunar NDLEA ta jihar Bauchi ta yi amfani da wannan dama wajen sake jaddada ƙudurinta na wayar da kan jama'a hana shaye-shaye, rushe hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi da kuma gina al'umma mai ƙoshin lafiya, zaman lafiya da ci gaba. Kwamandan jiha ya bayyana cewa shan miyagun ƙwayoyi na ci gaba da zama babbar barazana tare da mummunan tasiri ga rayuwar mutane, iyalai, al'ummomi da kuma ci gaban tattalin arziki ƙasa baki ɗaya. Ya ƙara da cewa ƙarƙashin jagorancinsa rundunar NDLEA ta jihar Bauchi ta ƙara ƙaimi wajen aiwatar da dabaru daban-daban da suka haɗa da ci gaba da wayar da kan jama'a, gudanar da ayyukan leƙen asiri, ƙarfafa ayyukan tabbatar da doka da kuma haɗin gwiwa da hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin farar hula da sauran masu ruwa da tsaki. Kwamandan jiha CN Hassan ya bayyana wa mahalarta taron cewa tun bayan da ya karfi ragamar jagorancin rundunar a ranar 31 ga watan Oktoban shekarar 2025 an samu manyan nasarori da ba a taɓa samun irinsu ba wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta jihar Bauchi. Daga cikin nasarorin akwai hukuncin kotu kan masu laifi 79, mutane 77 na jiran yanke hukuncin kotu, an shigar da sabbin ƙorafe-ƙorafe 105 a kotu, mutane 12 na tsare a halin yanzu. Ya bayyana cewa waɗannan nasarori sun samu ne sakamakon jajircewar jami'ai da ma'aikatar rundunar ƙarƙashin jagorancinsa. Taron ya samu halartar wakilan kafafen yada labarai daban-daban, ƙungiyoyin masu harhaɗa magunguna ta al'umma, wakilan gwamnatin jihar Bauchi, manyan masu ruwa da tsaki da kuma mambobin hukumar masu yi wa ƙasa hidima, wato NYSC. A yayin jawabinsa, kwamandan jiha ya daddada cewa yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi nauyi ne na kowa. Ya yi kira ga iyaye, masu kula da yara, shugabannin al'umma, makarantu, ƙungiyoyin addinai, sarakunan gargajiya da duk ɗaukacin jama'a da su kasance masu sa ido tare da taka rawar gani wajen kare matasa daga illolin miyagun ƙwayoyi. Ya ce ba NDLEA kaɗai za ta iya cin wannan yaƙi ba, dole ne kowane ɓangare na al'umma ya ba da gudunmawarsa. Ina kira ga iyaye da su kula da ƴaƴansu sosai, makarantu, ƙarfafa shirye-shiryen ilmantarwa da ɗalibai kan illolin miyagun ƙwayoyi, sannan shugabannin addini na al'umma mumbarinsu wajen inganta tarbiyyar rayuwar mai kyau. Ya kuma yi kira ga matasa da su ki yin shaye-shaye tare da rungumar ilimi, koyon sana'o'i da kyawawan manufofi. Rundunar NDLEA ta jihar Bauchi ta bayyana matuƙar godiyarta ga al'ummar jihar Bauchi, sauran hukumomin tsaro, kafafen yaɗa labarai da dukkan masu ruwa da tsaki bisa ci gaba da ba da goyon baya da haɗin kai wajen yaƙi da sha da fatocinsu. Yayin da ake bikin wannan rana ta duniya, rundunar ta sake jaddada aniyarta ta ci gaba da ƙarfafa ayyukan tabbatar da doka da kuma hana yaɗuwar miyagun ƙwayoyi. Ƙarshen rahoton kenan. Imrana Yakubu Galaji.
0: Imrana Yakubu Galaji. A ƙarshen makon ne hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na NDLEA ta ƙasa ta samu nasarar kwamace wata mace kan laifuka da dama. Ana zargin matan ne da safarin hudar Iblis. Ga Aisha Sanjibirin ɗauke da cikakken rahoton.
2: mata mai shekaru 67 yar asalin Najeriya kuma mazauniyar kasar Burtaniya mai suna Mary Tunde Barrett a sashin tashin jirgi na Terminal 2 a yayin da take shirin hawa jirgin sama Virgin Atlantic zuwa birnin London a ranar 28 ga Yuni shekara ta 2026. Rahotanni sun bayyana cewa abinda ya fara a matsayin binciken kaya na yau da kullum ya rikide zuwa wani bincike mai zurfi bayan jami'ai sun gano wasu alamun da suka sa aka ware kayanta domin ƙarin bincike. A cikin kayayyakin nata jami'ai sun ce sun gano wasu kushe-kushe da aka ɓoye cikin kayan abinci. Hukumar NDLEA ta ce an shirya kushe-kushen ne ta hanyar da suke kama da ayaba plantain kuma ana zargin suna dauke da wadar Iblis wato cocaine. Jimillar nauyin kayan da aka kama ya kai kusan kilogram 13. A cewar NDLEA kushe-kushen guda 31 an ɓoye su cikin ƙwarewa tare da sauran kayayyakin da ke cikin jakar lamarin da ya sa ba su da sauƙin ganewa da farko. Yayin gudanar da tambayoyi hukumar ta ce matar ta amince cewa kayanta ne. A halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano yadda aka shirya tare da shigar da waɗannan abubuwa da ake zargi cikin tsarin tafiye-tafiye. Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Sani, Jibrin BRC, Bauchi.
0: Shirin a daina shan kwaya ake sauraro daga nan BRC 2 FM. Za a iya aikuro sako a kan wannan shiri na a daina shan kwaya kan lamba kamar haka 0800-888-0009. Da ya ce shirin a daina shan kwaya shiri ne da yake dauke da fannoni musamman guda biyu, bangaren shaye-shaye da bangaren aikata laifi a tsakanin al'umma. A wannan makon ne wani matashi ya rasa sa'a sakamakon al'ummar unguwar Madina Quarters da ke jihar Bauchi suka samu nasarar kama shi yayin zuwa satan mashin. Mun samu damar zantawa da shi kafin a mika shi hannun hukuma domin gudanar da cikakken bincike.
3: Kai ne suwaga.
4: Na nan sabu.
3: A wannan gwa kake?
4: A mai gari ne.
3: Ni ka kan gwan nan?
4: Na zo gari gidan mama.
3: Ka zo gari gidan mama ka?
4: Bauchi ne ka zo ne? Na zo a kan gari tun dan je gidan mama.
3: Bauchi.
4: Shin mun na cikin hanya? Ina hanya dan gudun da gidan ka. Shin mun na ga wata mashin ba kuwa abu.
3: Amma ka san sunan unguwar nan?
4: Na san sunan unguwar.
3: Me sunan unguwar nan?
4: Sunan tambari na kwata.
3: Sunan tambari na kwata. To kana da alaka da unguwar nan ne?
4: Ya mama na yin unguwar nan.
3: Sun kuma suwaye?
4: Eh sai abu kan yi abokin abu ya daya sun je su kuma na da sanin guda ne.
3: Wani guda ne suka zama guda ne kenan abokan ka. To sai an dauke su.
4: Na ga Allah Adamu. Shi ba an sanar ne muke da shi muna yi ta hanyar tun a Yakubu ka gidan su yana hana bi domin lokacin kan da mama bi karin shi haka to ranar nan zai gidan mama na sai na gan shi a na ango yake sai ke cin ai sun bar Yakubu ka sun dawo nan ango ke na ce masa kun ga nan ango mun ci na ce ko ya duma shi ne sun muna yi ta hanyar shi a rana an ta yi da muna tare da shi sai mun kira wani a waya shi bangula kenan da ni gida shi a waya
3: shi bangula din na yana yake
4: shi a gidan na sarari ke ne a gidan na sarari ke wanzan
3: haka
4: to shi ne wani ma'azin shi ya zuwa har an buwan ne ne ne ne muna bakin titi muna tare da ni da a gidan ya kawo wannan abu
3: da wani abu ne
4: wannan abu ce wani
3: shi ne wannan kenan ko su ne wannan sarari yake da shi
4: shi ne shi ne ake gina ma eh ake gina ma shi
3: na kai ko ba na gawa
4: annan
3: na kai ne ko
4: ina ga
3: shi aka maka da kike shi
4: na da na da ki ma na na da ki ma shi ne aka kalla ma shi ko
3: aka da irin ma shi ne
4: mudi
3: yake mudi ne to da ma yanzu ka kalla ma shi din nan da ma me na kai shi
4: in ki ya tani kan in kai ma shi wannan
3: na ga to lokaci sai masa ma shi ne
4: na da Allah din da rabai din da muka fara tare da shi ma muke ba na yi nan ne muka gani shi shi ne shi na da wani gurin gurin giyan mama da bar na bar muka rabu shi shi ne mun bala
3: wai fara an tusa cewa shi muke sai ba
4: yana janyo gidan mashin mai tsoro yiwa masu tabarai kwanfi wannan mashin tsirin tsoron bacca ko kuma jicciyarwa sun jicciyarwar da ranar aka ɗauka an na gira shi polisi na tsaro a kan da ya ɗauka to yanzu
3: shi polisin ɗan sanda ne ko kuma ƙwararren ɗan sanda
4: ƙwararren
3: ɗan sanda ne shi ɗan sandan nan da aka kore shi shi dama shi ke tsinuwa shi zai kusa ka
4: shi kawai mun haɗin shi a kan idan muna tare da shi yana tuna ni dan ce pince mun kira shi sai ce dokar mashin ko ce ni da wani da kudi ne ce an sai mashin ko da ni da shi ko da ni sai ni to mun ya ce mun sai mashin na ga ni
3: ya rubuta 150 kuke sai da mashin ko da
4: 170 na ga ni ke
3: kar to kuma shi ku iba wannan ne kira
4: a wurin mun da ku ga eh tsakanin maganin tsakani da aure babu wani magana na yin kowai na tsoro ko kuma yawon yin tsoro da ran da wani gani ɗan da polisi ya kawo wannan abu ke na da bamu da kuɗi shi ne a ranar yin akwaiwa da mu shigo cikin mugun ne na yi kwanan ji tsoro ba
3: kuka ɗauke ta
4: muka ɗauka na da ni
3: da muka ɗauka da yin yari masu kwakwar gida
4: ita ma tana kwakwar gida tana

dịrọ m na m gaghị ama mma dị n'iwe nwanne na-elu n'ulu

Ibalẹ̀ Bẹ́lú. Ibalẹ̀ Bẹ́lú. Ndị mụrụ akwụkwọ Jule.

садись самому. Убей моли помянем.

0: su bacci.
1: Azan Abubakar kuma da wannan lokaci kuma ga labaran jiha mai karantawa Yakubu Haruna da Dauda Hamma da farko kanun labaran. Gwamnatin jiha ta yi kira ga matasa da su rungumi kwazon aiki da kishin ƙasa don samun rayuwa mai kyau a nan gaba. Ƙungiyar Madagaji ta Red Cross Nation jiha ta kaddamar da sabbin shugabanninta tare da yin kira gare su da cigaba da jajircewa da ayyukan sa kai. Ɗunkulin shugabannin ƙungiyar Macban na ƙananan hukumar shirin na wannan jiha da su zamto masu adalci wajen gudanar da ɗauniyar da ke kansu don samun zaman lafiya da cigaban ƙungiyar cikin hanzari. Ga labaran BDD. Gwamnatin jiha ta yi kira ga matasa da su rungumi kwazon aiki ƙirƙire-ƙirƙire ɗabi'u na ƙwarai da kishin ƙasa domin kyautata cigaban rayuwarsu. Kwamishinar kasafin kuɗi da tsare-tsaren kyautata cigaban tattalin arziki ta jiha Hajiya Aminu Muhammad Katagum ita ce ta yi kiran a wurin taron ranar yawan jama'a ta duniya na wannan shekara ta 2026 wanda ma'aikatar kasafin kuɗi ta jiha ta shirya tare da haɗin gwiwar hukumar lura da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa ta Ahmadu Bello da ke nan Bauchi. Da take gabatar da jawabi game da bikin ranar yawan mutanen ta duniya na wannan shekarar, jami'ar kula da shirye-shiryen hukumar yawan jama'a ta duniya a nan jihar Bauchi, Mrs. Deborah Tabara, ta bayyana damuwa game da matsalolin koma bayan tattalin arziki a tsakanin matasan Najeriya. Tun da farko babban sakatare a ma'aikatar kasafin kuɗin Alhaji Ibrahim Ahmad Rufai ya ce bikin wannan rana yana da muhimmanci wajen tunatarwa kan shawo kan matsalolin da suke da nasaba da yawan mutane a duniya. Shima na su jawabin daraktan hukumar ƙidaya ta ƙasa a nan jihar Bauchi Alhaji Muhammad Isa ya yi kira ne ga gwamnatin jiha da ta ƙara narkar da kuɗaɗe wajen ilmantar da matasa da koya musu sana'o'i domin taimaka musu wajen cimma burace-buracensu na rayuwa. A yayin da wakilin ma'aikatar inganta yanayin rayuwar matasa Alhaji Bello Aminu ya yi kira ga matasa da su rika bayar da kulawa ga kayayyaki ko kuma kadarorin gwamnati da shirye-shiryen gwamnati domin ciyar da rayuwar al'umma gaba. Ƙungiyar Madagaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa reshen jiha ta rantsar da sabbin shugabannin da za su jagorantar ƙungiyar nan da shekaru huɗu masu zuwa. Sabbin shugabannin sun haɗa ne da Aminu Isa Abubakar a matsayin shugaba, Umar Usman mataimakin shugaba, Dauda Ɗanlami sakataren kuɗi, Sa'adu Muhammad Sambuwal mai ba da shawarwari kan harkokin shari'a da Ismaila Jibrin a matsayin mai ba da shawarwari dangane da matsalolin da suka shafi annoba. Sauransu ne Umar Sa'idu a matsayin jami'in kula da harkokin sadarwa, Bello Aminu mai ba da shawarwari kan shirye-shirye da tsare-tsare, Asma'u Amina Abubakar mai ba da shawarwari kan neman kuɗaɗe, da Sadiq Muhammad Shitu a matsayin mai ba da shawara kan ƙara ilmantarwa da sauransu. A jawabinsa jim kaɗan bayan nasar da sabbin shugabannin a ofishin ƙungiyar da ke nan Bauchi, shugaban kwamitin shirya zaben Alhaji Abdullahi Jibrin wanda yake kuma shi ne shugaban ƙungiyar na jihar Kaduna ya bayyana zaben da cewa ya gudana bisa gaskiya da adalci. Alhaji Abdullahi Jibrin ya yi kira ga sabbin shugabannin da su fahimci cewar ƙungiyar Madagaji ta Red Cross ƙungiya ce ta sa kai, kana kuma ya yi kira ga membobi da su ba su cikakken haɗin kai da goyon baya domin su cimma kyawawan manufofin da suka sanya a gaba. A nasa jawabin sabon shugaban ƙungiyar Red Cross na jiha da aka zaɓa, Alhaji Aminu Isa Abubakar ya ce wannan ƙungiya ce ta aikin sa kai da take yi wa bani adama hidima, inda kuma ya ba da tabbacin cewar za su dage da aiki tukuru wajen sauke ne da ke kansu, kana kuma ya gode wa membobi bisa zaɓarsu da suka yi. Jami'ar APC reshen ƙaramar hukumar kirfi ta kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da shugaban jam'iyyar na ƙasa da su biya Dr. Bala mai jama'a wunki diya bisa cigaba da kasancewa mai biyayya ga jam'iyyar duk da cewar ya rasa tikitin jam'iyyar na tsayawa takarar gwamnatin jihar Bauchi a gabanin zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Wata sanarwa da yake da sa hannun babban jami'in yaɗa labaran ƙungiyar magoya bayan Dr. Bala Wunti Abubakar Al-Siddiq ta ce jam'iyyar ta yi kiran ne a lokacin da kwamitin shugabannin jam'iyyar na kalmar hukumar kirfi ya kai ziyarar ban girma ga jami'in kula da aikace-aikacen ƙungiyar na kalmar hukumar kirfi. A jawabin sa a lokacin ziyarar shugaban jam'iyyar APC na kalmar hukumar kirfi Alhaji Shaibu Habibu Wanka, wanda ya samu titin sakataren tsare-tsaren jam'iyyar Alhaji Saidu Mai Shayi, ya bayyana Dr. Balawuki da cewa ɗan siyasa ne da ba a cika samun irinsa ba, wanda kuma irin aikace-aikace ko kuma abubuwan da yake aiwatarwa yake gwada cewar muradin jam'iyya da na mutane su ne a sama da bukatunsa na ƙashin kai. Ya ce ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar APC da Dr. Bala ya yi tare da ci gaba da nema wa jam'iyyar magoya baya bayan zaben fidda gwanin jam'iyyar na ɗan takarar gwamna, al'amari ne da ke nuni da cijintaka da ɗa'arsa cikin harkar siyasa, wanda kuma ya cancanci a yaba masa. Jagoran jam'iyyar APC ya ce Dr. Bala Mai Jama'a ya ci gaba da amfani da kudade da lokacinsa wajen ƙarfafawa jam'iyyar da rayuwar talakawa ta hanyar ayyukan jin kai daban-daban da yake mai da jawabi a madadin ƙungiyar coordinator ƙungiyar na kalmar hukumar kirfi Alhaji Kaloma. Ya gode wa shugabannin jam'iyyar APC dangane da ziyarar tare da jaddada goyon bayan Dr. Balawuki ga jam'iyyar ta APC. Ba a fafe gora ranar tafiya, ka yi kyakkyawan shiri a yau domin cimma kyakkyawan sakamako a gobe. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyata Allah Makban reshen jiha ya gadamar da sabon shugabannin ƙungiyar na ƙananan hukumomi 20 da ke wannan jiha, tare da buɗe sakatariyar ƙungiyar a hukumance a nan Bauchi. A jawabin sa wurin taron shugaban ƙungiyar na jiha Alhaji Kabir Yusuf Tinde ya yi kira ga shugabannin ƙungiyar na ƙananan hukumomi da aka rantsar da su sanya nagarta da adalci wajen sauke nauyin da aka ɗora musu don samun zaman lafiya da haɗin kai da ci gaban ƙungiyar ta Makban. A jawabinsa shugaban ƙungiyar Makban na ƙasa Bala Usman Gelzarma ya yi kira ne ga ƙungiyoyin raya al'adun Fulani a faɗin ƙasar nan baki ɗaya da su ci gaba da haɗa kai su kuma yi aiki tare don cimma muradunsu. Ya kuma jaddada buƙatar kyautata ilimi a tsakanin matasan Fulani a matsayin wata hanya ta daƙile ta'amali da mugun ƙwayoyi da sauran munanan ɗabi'u. A jawabin sa wurin taron shugaban ƙungiyar Kautal Fulaku Fulɓe na ƙasa Alhaji Muhammad Hussein Muzaye ya yi kira ne ga Fulani makiyaya da su rungumi dabarun kiwo irin na zamani

0: kiyaye mata da maza a Darazo, Ningi da Bauchi da Misau. Wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watannin 6.
1: Na haihuwa asibiti, yanzu jariri na yana cikin gasar.
0: Don shiga ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku, ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku. Mun shirya mun yi nasara. Don ku ci nasara ku yi haka. Ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi. Ku yi rijista haihuwa, ku samu takardar haihuwa. Ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa. Akwai manyan kyaututtuka, kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa har da kudade.
1: Haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi.
0: Gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga Mayu 2026. Za a fara a unguwa, sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin karamar hukuma. Kada ku rasa wannan dama. Kowani yaro zakara ne. Wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF.
2: Shin ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine ƙarfinka.
3: Wasu suna yaɗa ƙarerayi cewa ƙuri'a ba ta da amfani.
2: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zaɓe, kana taimakawa wurin zaɓen shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
3: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da ka yi rijistar zaɓe.
2: Idan kuma ka riga ka yi rijista, garzayen karɓi katin

Oh, my God.

Bye-bye.

Shiba, I'm a

yanka ya hakuri ba kabira ba yanka ira shinna kulum ba kabira ba yanka ya bata ba kabira ba yamma ka ji fatan ba kabira ba

come no kar moda moda sa man tam tuwa Madina ita gado da nema a bankar zakar ya damu da samun tantuwa Saboda yanzu ga wannan zamani Dan uwanka yana da gida hudu sai ya kasa baka guda daya Idan ka lura da

kuwanka da manyan rigon hasari ya barka cikin kabuwar alu.

0: Bayağı mı kanadı?
1: Bayağı mı kırtıkı?

0: RCTFM kan mita 94.6 muke gabatar da shirin filin tambayoyin addinin Krista. Shirin filin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista game da abubuwan da suka shafi addinin Krista da suka shige masu duhu. Nice mai suna Luzal Funmi, a yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandun nama Jami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend sannu da zuwa.
1: Aiwa barkanmu da warhaka masu sauraro.
0: To kafin nan mu ci gaba, Reverend sai ka buɗe mana da addu'a.
1: Allah mu mai girma, Allah mai iko duka, mun maka godiya domin dama da muka samu saboda mu amsa tambayoyin ƴaƴanka. Muna roƙo cikin amsa waɗannan tambayoyi ka mana jagoranci. Ruhu mai tsarki ka shige gaba domin fahimtar da mai sauraro da waɗanda suka yi tambaya. Mu roƙe ka domin wannan gidan radio ta biyar su Ubangiji bare ka ci gaba da kasancewa tare da su, musamman wanda suke shugabanci jagorancin wannan gidan radio. Ubangiji ka ja musu gaba cikin sauraro. Ubangiji ka bude idanun zukatanmu domin mu fahimci abin da kai kake so mu gane cikin waɗannan tambayoyi. Albarkacin Yesu Almasihu mai cetonmu,
0: amin. Bari mu fara da tambayarmu na farko wanda ya fito daga hannun Matthew Musa, wanda yake cewa yana so a mishi karin haske ne na misali na manoma da suka yi sufuri. Yesu ya ce musu, ashe ba ku taba karantawa a littattafai ba cewa dusan da magina suka ki shi ne ya zama mafificin dusan gini?
1: To mai tambaya, kafin nan mu kai da amsa maka wannan tambayar, ina so mu ɗauki tambayar a cikin domin ka iya fahimtarsa, domin an yanko wannan tambayar ne cikin misali da Almasihu ya bayar. Don haka zan yi karatun wannan wuri domin ka fahimta, saboda in yi kyakkyawan bayani domin ka iya fahimtar menene dusan da magina suka ke me ya faru. Cikin Mata Sura 21 aya ta 33 zan fara karatu zuwa inda ka yi tambaya. Maganar Allah ta ce, to ga kuma wani misali. An yi wani mai gida da ya garkar inabi, ya shinge ta, ya haka ramin matse inabi a ciki, ya kuma gina wata ƴar hasumiyar tsaro, ya ba waɗansu manoma sufurin garkar, sa'annan ya tafi wata ƙasa. Da ƙaƙar inabi ta kusa, sai ya aiki bayansa wurin manoman nan su karɓo masa gallar garkar. Manoman kuwa suka kama bayansa, suka yi wa ɗaya duka, suka kashe ɗaya, suka kuma jajjefi ɗaya. Har wa yau ya sake aikan waɗansu bayi fiye da na da, suka kuma yi musu haka. Daga baya sai ya aiki ɗansa gare su, yana cewa sa ga girman ɗana. Amma da manoman suka ga ɗan, suka ce wa juna, ai wannan shi ne magajin, ku zo mu kashe shi, gadonsa ya zama namu. Sai suka kama shi, suka jefa shi bayan shinge, suka kashe shi. To sa'ad da Ubangijin garkan nan ya zo, me zai yi wa manoman nan? Sai suka ce masa, zai yi wa mutanen banzan nan mugun kisa, ya ba waɗansu manoma sufurinta, waɗanda za su rika ba shi gallar garkar a lokacin nunanta. Yesu ya ce musu, inda mai tambaya ya yi tambaya. Sai Yesu ya ce musu, ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dusan da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dusan gini? Wannan aikin Ubangiji ne a gare mu kuwa abin al'ajibi ne. Domin haka ina gaya muku, za a karɓi mulkin Allah daga gare ku, a bayar wata al'umma wadda za ta ba da amfani na gari. Kowa ya faɗo a kan dutsen nan sai ya ragargaje, amma wanda dutsen nan ya faɗawa, niƙe shi zai yi kamar gari. Da manyan firsoshi da farisawa suka ji misalan nan da ya yi, sai suka gane ashe da su yake yi. Now, a wannan wuri akwai muhimman mutane kashi-kashi da aka yi magana. Na ɗaya an yi maganar mai gona. Wane ne mai gonar? Muna maganar Allah kansa, wanda ya zama mai gonar. Sannan wannan garkar inabi wanda aka ce a zo a nome ta, su ne Bani Isra'ila, mutane wanda Ubangiji ya yi alkawali da su na fari. So su wane ne kuwa aka ba su wannan aikin masu sufurin wannan gonar. Masu sufurin wannan gonar su ne shugabannin addinin Yahudawa, kaga kashin mutane uku. Sannan mutane na hudu shi ne bayin mai gona wanda yake aiko su. Waɗannan mutane da aka aiko su su ne annabawa da priestoci da suka zo suna yi wa mutanen wa'azi domin su kasance da aminci wurin din Allah. Waɗannan su ne mutanen da suka lizuntu, wato su waɗanda ake aikowa wurin waɗannan mutanen da aka ba su wannan ajiyar gonan. Don haka sai aka ce akwai ɗan mai gona. Ɗan mai wannan gonan shine Yesu Almasihu da kansa, wanda muna da masaniyar cewa da aka aiko Yesu cikin wannan duniyar, me aka yi masa? An yi shi har ya kai ga kisa. Za mu lura da cewa waɗannan annabawa da suka yi ta kawo sakonni ma Bani Isra'ila domin su shirya hanyarsu, sai suka waɗansu annabawan an kashe su. Ba irin wulaƙancin da ba a yi wa annabawan da Allah ya aiko wa Bani Isra'ila domin ya daidaita al'amarinsu da Allah ba. Sai Yesu cikin wannan misali yana ƙoƙarin ya kawo an ce akwai sauran ma'aikata, wato bayan da Bani Isra'ila sun ki Allah, sun ki su yi abin da Ubangiji yake bukata daga gare su, sai aka nuna mana da cewa ya bude kofa wa sauran al'ummai. Yesu a nan cikin wannan misali da ya bayar yana ƙoƙari ne ya bayyana makirci na su waɗannan annabawa, wato priestoci da farisiyawa, waɗanda suka zama kamar su ne shugabannai na wannan jama'a da suke musu jagora. To a wannan wuri da ake magana wannan dutse, wato a aya ta 42 da aka yi magana, Yesu ya ce musu, ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dutsen da magina suka ki. Wato Yesu Almasihu a nan yana nuna mana cewa shi ne wannan dutsen wanda su bayan da an aiko annabawa domin su ba da sakon Allah, annabawan nan an wulakanta su, waɗansu an kashe su, waɗansu an kore su a inda su suke, sai Allah da kansa ya aiko Almasihu domin ya zo ya daidaita al'amari da waɗannan mutanensa da ya saye su. Yesu Almasihu da ya zo, mun ji yanda aka yi da Almasihu. Bani Isra'ila sun kishi ƙiyayya ta gaske, har ma ya kai ga waɗannan manyan malaman suka yi ƙulli na a kama shi domin a kashe shi. A nan Yesu yana nuna mana cewa shi ne wannan dutse da ke kan kusurwa. Wannan kuwa dutse da ke kan kusurwan nan shi ne wanda magina suka ki, wato Bani Isra'ila sun ki shi. A kin wannan dutse kuwa da suka ki shi ne aka nuna mana da cewa ko da suke mutanensa ba su so shi ba, ko da mutanensa sun nuna masa ƙiyayya, amma kuma Almasihu ya nuna mana a nan da cewa su waɗanda suka kiɗin, Ubangiji ya yi wata ƙofa na kawo Yesu Almasihu ya zama dutsen nan da aka ki, sai ya ba da bude ƙofa wa sauran al'umma da za su shigo cikin mulkin Allah, wato wanda muke cewa sabuwar ikkiliziya da aka gina. Mu gane da fari Bani Isra'ila su ne mutane da Allah ya yi alkawali da su. To amma su waɗanda suka kiyesu Almasihu bayan da ya aiko, sai ya bude ƙofa ma dukkan sauran al'ummar duniya suka shigo wannan shiri na Ubangiji. Sai aka ce sai aka maida dutsen kan kusurwa. Akwai ayoyi cikin littafi mai tsarki wanda yake ƙoƙari ne nuna mana da cewa Yesu Almasihu nan da suka kishi, waɗanda kuma littafi mai tsarki ke bayyana mana, an nuna mana da cewa cikin Ayyukan Manzanni Sura 4 yana nuna mana ire-iren wannan dutse. Cikin Ayyukan Manzanni Sura 4 aya ta 11 ta nuna mana da cewa wannan shi ne dutse nan da ku magina kuka raina, shi ne kuwa ya zama mafificin dutsen gini, wato Almasihu. Bani Isra'ila ba su so shi ba, bani Yahudu ba su so shi ba, don haka mutuwarsa sai ya bude kofa wa sauran al'umman duniya. Haka nan za mu karanta a cikin Bitrus Safari Sura 2 aya ta 7 ta sake magana makamancin wannan da cewa a gare ku da kuka bare gaskiya kuwa shi daukakakke ne amma ga waɗanda suka ki gaskantawa to dutsen da magina suka ki shine ya zama mafificin dutsen gine wato bani isra'ila sun ki almasihu sai ya zama to abun so ga duniya shine aka ce ya zama tushe tubali dutsen da magina suka ki shine ya zama mafificin dutse da ake bukata yau idan muna duba a cikin duniya gaba daya mabiyan Yesu almasihu zamu ce babu kidayawa dalili kuwa da yawa sun gaskanta da aikin ceto da yazo da shi amma ainihin mutanen da aka shirya wannan aiki domin su ban sani ba idan da a ce sun saurari wayannan annabawa ban san ko da mu muna cikin wannan dangi na kasancewa cikin mulkin Allah ba to amma haka Allah ya yi domin ya kawo mana kofa ta hanyar da zai sulhunta mu tare da Allah so idan ana wannan magana dutsen da magina suka ke ana magana Yesu almasihu ne wanda da yahude ya kishi amma kuma ya zama sanadiyar farkon kahuwar ecclesia kamar yadda muke karantawa anan domin dukan waɗanda suka bada gaskiya gare shi shikenan sun zama cikin iyali na wannan garke da Allah ya shirya ina fata mai sauraro ya sami wani abin da zai iya kamawa na wannan dutsen da magina suka ke ana maganar Yesu almasihu ne da bani isra'ila suka kishi bayan da ma Allah ya aiko da waɗansu annabawa da sauran mutanen da ya kamata su sadar da mutanen nan amma suka ke har ma ka kashe mutanen shi kansa ɗan ma mutane suka ce bari mu kashe shi saboda mu ci gado to ba su sani ba wannan dutsen da aka ke aka kashe shi ne ya zamanto mafificin dutse sai ya zama tushen farawar ecclesia wanda dukan waɗanda suka gaskanta da Yesu almasihu suna cikin wannan tsaro na samun albarka Allah ya taimake mu
0: amin da fatan Matthew Musa ya ji wannan kuma ya gamsu zamu je ga tambayar mu na biyu to wannan ne tambaya sunan shi Ayuba Sake yake cewa lalle hakika ina gaya maka in ba a sake aifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba yana ce Reverend ina so ka kara min haske a wannan wuri da yake cewa lalle hakika ina gaya maka in ba a sake aifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba wanda yake samuwa a littafin Yahaya sura 3 aya 3
1: to mai sauraro ina son ja hankalin mu akan wannan kalma wato wannan ita ce tattaunawa da ya wakana tsakanin shi Yesu almasihu da babban farisiyan nan wato Nicodemus shi Nicodemus yana cikin farisiyawa masana littafi waɗanda sun san a taura to aya ta nuna mana da cewa idan yana so ka fahimci abun ka fara daga aya ɗaya nakan so a ɗauki abun cikin jotsinsa gaba ɗaya a aya ɗaya ta ce to akwai wani bafarisiye sunansa Nicodemus wani shugaban Yahudawa wannan mutum ya zo wurin Yesu da daddare ya ce masa ya shugaba mun sani kai malami da ka zo daga wurin Allah domin ba mai iya yin waɗannan mu'ujizan da kake yi sai ko Allah yana tare da shi Yesu ya amsa masa ya ce lalle hakika ina gaya maka in ba a sake haifar mutum ba ba zai iya ganin mulkin Allah ba Nicodemus ya dubi kansa domin idan ana ce maka bafarisiye wato mutum ne da ya girma ya yi gemu da aka gansu da gemma dogaye sai a sake haifuwa ta kuma kaka zan sake komawa cikin uwata har a sake haifuwa ta abinda Yesu yake nufi daban tunanin Nicodemus ya je wuri daban sai almasihu ya nuna masa da cewa Nicodemus ka yi maganar gaskiya amma abinda mutum ya haifa mutum ne abinda ruhu ya haifa na ruhu ne wato ma'ana babu yanda kamar yanda Nicodemus yana gaya wa Yesu ya ce ya sani daga Allah ya fito ku lura an ce daga wani lokacin ya je da dare yana neman sani ya san cewa wannan daga Allah ne ya aiko shi sai ya ce masa me zan yi domin in samu rai madawa sai ya ce sai an sake haihuwarka wannan haihuwar ba ana nufin a tsuguna a haife ka ba wannan ana haihuwar cewa dole sai ka ba da gaskiya ga Yesu Almasihu dole sai ka yi imani da Yesu Almasihu dole sai ka ce shine aikakke na Allah wanda ya zo domin ya sulhunta tsakaninka da Allah shi yasa wata haka ta ce dole a haife ka kuma sake haihuwarka hakika ba mai neman shiga sama can in ba a sake haihuwarsa ba ma'ana sai ka tuba ka karbi Yesu Almasihu a matsayin mai cetonka gaskiyar ita ce a littafin mai tsarki tana nuna mana da cewa babu mai ganin Allah domin kyawawan ayyukanka ku tuna Farisiyawa shugabannin addini ne waɗanda sun san a taura waɗanda suna koyar da mutane amma Yesu Almasihu yana gaya ma wannan malamin addini yana ce masa ba saninka na addini ba sai ka gaskanta da ni a matsayin mai ceton duniya anan Yesu yana kokarin ya gaya masa duk mai shiga mulkin Allah duk wanda yake so ya sadu da Allah a ranar gobe sai ya ba da gaskiya ga Yesu Almasihu sai an maye haihuwarsa so biyu wato ya bude baki ya ce ga ni ina karɓanka a matsayin mai cetona na san ba zan iya ceton kaina ba kai ne kaɗai mai cetona kai na'am da shi to daga inda ka karɓi Yesu Almasihu nan Almasihu zai aiko da mai taimaka maka wato Ruhu mai tsarki wanda zai yi ta maka jagora cikin gudanarwanka na yau da gobe wanda in kana yin wani abu za ka ji wata murya tana magana ka bari ka yi ka bari to mai haihuwa na biyu ana maganan wanda ya karɓi Yesu Almasihu a matsayin ubangijinsa da mai cetonsa shine wanda ake maganan haihuwa sau na biyu idan ka ci gaba da karatun ya yi magana ya ce dole sai an haifi mutum daga Ruhu da ruwa ma'ana idan mutum ya bada gaskiya ga Yesu Almasihu yana bukata a yi masa baptisma baptisma nan da ake yi wato ana nuna kwatankwacin ka mutu ga zunubanka ka tashi cikin da rai cikin Yesu Almasihu amma wannan baptisma ba ita ce zai baka ceto ba domin kafin ka yi baptisma sai ka gaskanta cewa Allah shi ya kawo Almasihu ya tashe shi ya mutu ya tashi daga matattu yana sama yana jira kai ka bude baki ka ba da gaskiya a gare shi so haihuwa na biyu shi ne menene ba da gaskiya ga Yesu Almasihu a matsayin mai ceto ku tuna da mutumin da ya zo babban malami ne malamin addini ne masanin a taurari ne wanda duk inda kai masa tambaya zai baka ansa sai ya ce na sani kai daga sama ka zo domin ba mai iya yin waɗannan abubuwa to me zan yi samu rai mana yace sai an haife ka so biyu ma'ana bar wannan addini na Farisiyawa bar wannan addini na Yahudanci ka tuba ka karɓe ni a matsayin mai ceto sannan zaka samu rai mana wani so haihuwa na biyu shine karɓan Yesu a matsayin mai cetonka imani da Yesu Almasihu kafin nan ka kasance a firdausin Allah ina fata mai sauraro ya gamsu ko kuwa ya samu wani abin da zai rike akan wannan tambaya da ya yi Allah ya taimake mu
0: bari mu je ga tambayar mu na biye wanda yake cewa bayan duka waɗannan ruhu ɗaya ne da yake isa su yake kuma rarrabawa kowannen su yadda ya nufa Reverend ina so ka kara mun haske a wannan wuri
1: baya da wannan ruhu idan muka je Korintiyawa ta fare sura 12 anan a cikin littafin Korintiyawa yana magana ne akan amsoshi na tambayoyi da shi manzo Paulus yake turawa wannan ecclesia ta Corinthus ina son dauki dan bayani kadan akan wannan ishu na baye-baye na ruhu mai karfi domin yana kawo damuwa cikin al'umma yana kawo cikin Christianity ma akwai rashin fahimta na waɗansu game da wannan baye-baye manzo Paulus cikin amsa tambayoyi na waɗannan ecclesia domin a cikin wannan ecclesia ta Corinthus ne aka samu rudani wasu suna cewa ni na wani ne wannan yace ni na wani ne wannan yace ni na wani ne wannan yace ni na wani ne saboda waɗannan mutane da aka yi magana a kansu ni na Bulus ne ni na Kefas ne ni na Apollos ne mutane ne sananne kamar yadda a yau muna iya yadda da waɗansu saboda irin aƙidu da suke da shi, wani zaka ga yana son wani saboda in yana abu kaza yana burge shi. To an samu hauragiya a cikin wannan ekleziya, sai manzo Bulus yana rubutawa domin ya gargadar da su akan zancen waɗannan abubuwan da suke faruwa. Rarrabuwar kai da aka samu cikin wannan ekleziya shi ya haifar da waɗannan, domin ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shi ne ishu na zancen baye-baye na Ruhu Mai Tsarki. Na yaya mutum yake samun baiwa na Ruhu Mai Tsarki? Daga ranar da ka ba da gaskiya ga Yesu Almasihu, ranar da ka ce na gayyace ka Yesu Almasihu ka shiga zuciyata, daga ranar Ubangiji ya baka wata iyawa ta musamman wanda za ka yi amfani da shi domin gina jikin Almasihu. Dalilin wannan baiwa na Ruhu Mai Tsarki da ake ba da kowa, ko mu ce baye-bayen, domin ka gina jikin Almasihu, ba domin kanka ba. An baka baiwa ne domin ka gina. Kun misali da gababuwa na jikinmu, ido ba tana amfani domin kanta ba, ido tana amfani dukkan jiki ne. Haka ma hanci, haka ma haƙora, haka kowane gaba na jiki yana aiki ne domin ya biya bukatun jikin gaba ɗaya. So baye-bayen nan na Ruhu Mai Tsarki an bayar domin kowa da yake da baiwa. Babban abin da ake bukata shi ne ya gina jikin Almasihu, wato Almasihu ya ci gaba. Akwai baye-baye wanda aka zayyana su bi da bi, domin wannan lokaci da yake filin tambaye ne ba lokacin wa'azi ba, amma ina so mai sauraro ya gane cewa waɗannan baye-baye da Ruhu Mai Tsarki ke bayarwa, yana bayarwa yadda ya ga kowa, domin shi masanin zuciya ne. Ya san abin da kai za ka iya yi. Kamar ko a gida ne kana da yaranka, lokacin da za ka ba su aiki, kowa ka san irin kuzarin da yake da shi. Don haka ana ba da wannan baiwa daidai gwargwadon abin da kai kana iya ka aiwatar. Na kuma cewa wannan baiwan daga ranar da kai imani da Yesu Almasihu, daga ranar da ka zo ka ce Yesu Almasihu shigo zuciyata ka zama mai cetona da Ubangijina, shi kenan daga ranar an hatimce ka, ka zama na Allah. To akwai wata iyawa ta musamman baiwa daga Ruhu Mai Tsarki wanda ya baka domin ka gina jikin Almasihu. Ku ji, baiwar an bayar domin amfanin jikin ne gaba ɗaya, ba domin amfanin kanka, amma domin ka gina dukan jiki. Akwai koyarwa kashi-kashi da yake fita, waɗansu suna amfani da baiwan ai sai ka gina. Babban makasudin baiwar, in ka karanta daga wannan Korintiyawa sura 12, za ka ji abinda manzo Bulus ya yi ta magana, ya je Sha-uku ya yi ta magana akan cewa idan koda wace irin baiwa nake da shi, wato ma'ana akwai damuwa ne a inda yasa ake amsa wannan tambayar na cewa baiwan nan da kowa yake gadara da shi, da kuke cewa wani yana da shi, wani yana da shi, wani yana da shi, daga Allah ne. Shi Allah ne kadai yake ba da wannan baiwa, ba kowa ba. Ba wanda cikin karfin cin tuwansa zai ce maka zo in baka wannan baiwa. Baiwan wa bane yake bayarwa? Ruhu Mai Tsarki. Kuma yanda ya ga, domin shi ya halice ka, shi ya san irin karfin da kake da shi, shi ya san irin kwazon da kake da shi, shi yake baka wannan domin ka taimaka ma waɗanda ko kuwa ba su da baiwa. Misali, idan yana da baiwan koyarwa, baren ya kana koyarwa ba, sai bai yi domin wani ya yaya, wani ya samu ginuwa. Shi ya sa a Aisha ko ce, ko da zai yi amfani da baiwan nan in ba a cikin kauna ba, baiwan ba ta amfani ni komai ba. Wato manzo Bulus yana amsa tambaya ce, ba yana cewa baiwa ba ta da amfani ba, amma yadda suke moran baye-baye na Ruhu shi ne yake kokarin ya tabbatar musu daga Ruhu ɗaya ne. In ko Ruhu ne ya bada wannan baiwan, ya kamata wannan baiwan a yi shi na yanda in kana amfani da baiwan kana yi ne domin gina ɗan uwanka, kuma za ka yi shi cikin kauna. So ishu na baye-baye na Ruhu Mai Tsarki zai ɗauke mu watanni, muna koyarwa, muna bayani a kansa. Amma in jawo hankalin mai tsauraro zancen baiwa na Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda muke karantawa ayar Allah cikin Korintiyawa nan, ki ji aya 2 ta ce, kun sani fa a sa'ar da kuke bin al'ummai
2: an juyar da ku ga bin gumakan nan marasa baki yadda aka ga dama. Don haka nake sanar da ku cewa ba mai magana ta wurin ikon Allah sa'annan ya ce Yesu la'ananne ne. Haka kuma ba mai iya cewa Yesu Ubangiji ne sai ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki. To akwai baye baye iri-iri amma Ruhu ɗaya ne. Akwai fanni iri-iri na ibada. Idan ana magana baya da wannan, ana magana fanni ne iri-iri wanda za ka yi wa Ubangiji ibada, amma aka ce Ubangiji nawa ne? Ɗaya ne. Akwai kuma aiki iri-iri, amma Allah ɗaya yake iza kowa da yin kowannen su. Ina son mu fahimci wannan da kyau. So inda ne magana da kowace irin baiwa ne, domin ba mu so in ce ga wannan baiwa ga wannan wace irin baiwa Allah ya baka ka gane cewa baiwan daga wane ne? Daga Allah. An ce anya kowanne baiwa da wani buɗi da wani ga wani buɗi na Ruhu don kyautatawa duka. Wani baiwansa kenan kyautatawa. Kuma in yana yi zai yi shi cikin jin daɗi, cikin fara'a, ya kyautatawa mutane bai dame shi ba. An ce wani kuma an masa menene? Baiwar da koyar da hikima ta wurin Ruhu, wani kuma da koyar da sani ta wurin wannan Ruhu. Duka baiwa ce daga Ruhu, wani kuwa an yi masa baiwa da ban gaskiya ba ta wurin Ruhu, ta wurin Ruhun nan. Wani kuma baiwar warkarwa ta wurin Ruhun nan. To bari in dan ja hankali akan wannan. Yawanci sai ka ga akwai abin da muke kira da Turanci spectacular gifts, wato bai wanda yake iya nuna mutum a fili, domin an ce kana warkaswa haba mutane suna zuwa. A'a, a cikin ecclesia ina sa zuciyar cewa Allah ya sa baiwa a kowace ecclesia. Sannan waɗanda suke da wannan baiwa ba wai kana fita daga cikin wurin saboda ka samu wata iyawa ta musamman sai ka keɓe domin biyan buƙatar kanka ba. A'a, an maka baiwan domin ka biya buƙatar ecclesia. Idan ana maganar buƙatar warkarwa a yana ne ce ecclesia, akwai mimba da yake bayar da lafiya ne? Ubangiji ka tausaya, ka ji tausayinsa, ka warkar da shi. Domin idan muka dubi yanayin yanda aka sarrafa abin nan ɗin, an ce dukkan waɗannan baiwan, waɗansu ma an ba su baiwa ne na rarrabewar ruhohi. Wani ya zo yana magana ya kalla sai ya ce wannan ba daga Allah, saboda baiwa ne da Allah ya ba shi. To baiwan nan mutuna an ba da baiwan na ce domin ka gina jikin Almasihu. So in kana da baiwa, abinda ake bukata ka yi amfani da baiwar ka shine domin ka yi menene? Ka yi amfani da shi wurin gina ecclesiar Almasihu. Ina son karasa da aya 11 tace dukan waɗannan Ruhu ɗaya ne da yake iza su, yake kuma rarrabawa kowannen su yadda ya nufa. Kai na jin daɗin wannan, yadda Ruhun ya nufa ba yadda mutum ya nufa ba. Akwai yadda mutane ba ku da baya wannan ku zo nan zan muku addu'a in sa muku hannu. An ce yadda Ruhu. To ni na zama Ruhu ne, ina fasa ne ni ban zama Ruhu ba. Amma ayar ta ce dukan waɗannan Ruhu ɗaya ne da yake iza kowane baiwan, yake kuma lallaba wa kowannen su yadda ya nufa. Yadda waye ya nufa? Ruhu, ba kai ba. So in ana maganan baiwa, ana magana ne na iyawa ta musamman da Allah ya ba da mutane, yadda kuma shi ya nufe ka da samun wannan. Gaya wanda ba ne ya bula to ya waɗanda suna cikin ecclesia ba sa iya amfani da baiwarsu, ya za a yi da irin wannan? Allah ya san yadda yake yi. Shi ya sa ya ba mu misali cikin littafin Mai Tsarki, an ba da waɗansu da aka ce an ba da wani biyar, waɗansu biyu, waɗansu ɗaya, wanda ya amfani, wanda ya yi aminci wurin aiwatar da abin da Allah ya sanya masa a hannu. Shi ya sa da aka ga wani iye wannan yana da kyau, iye wannan yana dalili wani ya ke yin nasa. Allah he ya ɓace tunda zai ba ka mauda ba. Kuma ecclesia tana buƙatar irin wannan baiwan, sai a ba da wanda yake da aminci wurin aiwatar da nasa. Wato abinda nakan kokari in ja hankali akan ishu na baya-baya na Ruhu Mai Tsarki, ba inda aka ce ka zama mai covetousness, wato mutum wanda kake zali kana kokari kawo. Ruhu ba haka yake ba. Ruhu yana bayarwa yanda ya nufa.
0: To mai sauraro, a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau, da fatan za ku turo da tambayoyinku a wannan lambar waya 0806-631-8777 0806-631-8777. shida uku tara daya takwas bakwai shida bakwai a turo da tambayoyi masu ma'ana. Mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gondu na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Nike mai suna Luzar Fonibalewa da na jagoranci shirin nake mana fatan mu kasance tare wata mako. Reverend sai ka rufe mana da addu'a.
3: Ubangiji mun maka godiya saboda alheri da kai mana. Mun gode saboda wayannan tambayoyi da suka zo. Ka dada su ka gaskiyar maganar ka cikin tunaninmu. Addu'a da mun kuma wannan gidan radio. Ubangiji ka ci gaba da musu jagora. Ci gaba da biyan bukatunsu na yau da gobe. Mu da ke ya Ubangiji masu sauraro ka sa mana albarka wurin sauraro domin yayin da muka ji maganar ka muka fahimta muka canja rayukanmu muka canja ayyukanmu za mu zama da albarka. Allah mun roƙe ka cikin sauran shirye-shirye da kuma wannan shiri da aka yi ka sa albarka. Albarka sai Yesu ne ceto mu. Amin.

ভো বংসাম ভূমিবা কেলাস বংশাও তদ্দুখি ওইসু রামন্নে সুখ।

0: Dona, que eu amava na paz.
1: Que lá de mais, quem mandou nos olhar? A

0: adọrọlọ fagi amụtakalọ na ngwakwụlụ adọrọlọ fagi fagi amụtakalọ na ngwakwụlụ adọrọlọ fagi fagi wekọrọ ịzọba karị batụre kamerụ kọna na abịa ahịa nkwala didi na abịa ahịa fagi rambayu kụzọ kụtaemaka aikem hausa kụtaemaka wajen ya aikem hausa kụnsa ina da saura ga hausa don ba iya ta sosai sosai ba kụnsa babarabare ababana don haka ina da koyo ga hausa ina fadeta daidai shaidam har nazuma yana da dalili ya har ba hankure don abu ne har nazuma yana da dalili ya har ba hankure don abu ne rina kama mutum har bin banza ba ni barin ta har bankan banza ina gane ta yanka kafe ta don na kashe ta ba ta sha da ni ba
1: ko gina ta ba shi da rana
0: Allah kama min ya zunde lalmai gwanko a shi ka daga wa mutum yadda ya
1: su ko gina ta ba more ne ba
0: a ba maroka zamani kan mu bai kwalai wa harshe kwalai a maroka zamani kan mu sake kwalai wa harshe mu daina shi shi

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله yau cikin shirinmu na gudun rayuwa wanda hukumar gidan rediyon mallakar jihar Bauchi wato DRC tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙwararru ta musulmi ta ƙasa nishin jihar Bauchi, wanda ni Professor Bala Sulaiman Dalhaji nake gabatarwa, za mu yi magana kan haɗe fushi, wato iyakacin ƙoƙarin ka kare kanka daga cikin yawan fushi, domin fushi ba alkhairi ba ne a rayuwa. Mafiya yawan ayyuka na sha da suke faruwa wanda na dama ke shigowa baya da bambanci ko kuma bashi da nisa da abubuwan da shaitan yake kokarin su tsaka tunu, shine kullum ne cewa kana yana sanya maka fushi cikin rayuwarka. Duk abin da zaka ga ta'azzara, ko mutum ka ga ya aikata aikin ƙarsha, ko mutum ka ga ya haɗa wani da wani, ko ka ga ka samu nutsuwa da zaman lafiya, ba wani abu bane illa dan adam baya jin da ɗansa a dan uwansa uzuri, amma abu ne mai sauki inda mutane za su bi shi cikin lalama. Allah subhanahu wataala yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arḍis samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sirri wad darri wal khazinina min ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ya cewa ya kuwar daukar imani ku gaggawa zuwa ga wata gafara, in ka ji Allah ya ce gafara rahama ce wajen mutum da kuma ta aljanna ya ce ardu haka ardu samawati wal ardi wanda fadin ta kai sammai da ƙasai uiddat lil muttaqin. Allah ya ce an tanada ta ne ga masu taqwa. Allah sai ya fassara mai suwaye masu ka wannan sai shi alladhina yunfiquna fi sirri wad darri wal khazinina lil ghayz. Allah ce su ne waɗanda suke ce da dukiyansu a lokacin da suke cikin yalwa da kuma lokacin da suke cikin kunci. A lokacin da suke cikin yalwa duk abin da suka samu suna tuna alƙawarin Allah cewa duk wanda ya bar da Allah zai ba shi 10 ko ma ya ba shi 700 daidai gwargwadon yadda Allah ya so. Amma duk aiki na alkhairi musamman sai ga idan kai shi bana samu aƙalla abin da ya kai lada guda 700 don haka ba su yi ruwa cikin abin da Allah ya ba su. To wannan kenan, isa haka lokacin da yake cikin kunci mutum ne yana ganin cewa abin da yake da shi bai wuce mishi ne ruwa guda ba, sai ga wani kuma ya zo da neman zango guda sai raba gida biyu sai ɗauka sai miƙa ma wancan bawa na Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi warhamuka man fis sama, ya ce ka tausaya ma bawan ko kuma wata halitta da take kasa wanda Allah ya halice ta, sai Allah shi kuma da yake sama sai tausaya maka. Tausayin nan a ranar duniya da kuma ranar lahira dukkan su suna iya faruwa. Mutuna da wata baiwar Allah da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata mata ce wanda yake hasanta madanta na karuwa, wato abin da ake nufi da karuwa wanda ke sai da gaban limomi da Allah ya mata na tsaraici, to saboda ta samu nutsuwa ta kuma samu jin daɗi, wanda babban sabo ne da ka shiga cikin kabare da Allah ya sanya a cikin rayuwa. Amma duk da cewa tana aikata wannan kaba'iri, wani lokaci ta zo bakin rijiya ta ja ruwa ta sha sai ta fahimci ga wani kare shi ma da lallagi yana buƙatar shan ruwan nan, sai ta shayar da shi wannan ruwa, sai aka manzara sana sana ce a sai ga hota mata aka kuma sai su daga cikin aljanna. Kaga abin alheri baya kadan, amma shi fushi da muke gani sannan daga lokacin da ka zama fushi to ka shiga cikin damuwa babba. Sai sai so wanda suke cewa lokacin wadata da kuma lokacin kunci, sai sai wala hazin da lil ghayz, da kuma wannan wanda yake haɗe fushi kai ne wanda yake ƙasa da kai ko da yake daidai da kai ko da yake sama da kai ya maka abun asha.

mutane Allah baya cewa ya ayyuhan nasu bane baya cewa ya ku mutane a akan yi magana da masu imani saboda masu imani suna da kusanta da Allah kuma suna da hankali kuma suna da jisuwa kuma aya takan shige su su yi amfani da ayan nan saboda samun tsira a duniya da samun tsira a lahira duk abin da za ka yi yau kana kasuwanci tsakaninka da wani da wani kuna sai da abu guda sai a gaya maka yankan baya saboda ribar sa karu ko saboda yawan masu yin kayan su karu ko saboda wani abu da nisan duniya sai wani kawo maka sarensa ko kuna aiki guri guda da mutum sai zo sai da maka yankan gaba to sai wani kuma aka samu farin bela sai zo sai ke maka gurbinsa yake ce maka jimi ga tsakaninka da wani ne na kasuwanka ne kullum tasgaro yake kawo maka don Allah ka san matakin da za ka ɗauka kansa ko kuma mata da mata ce matan mutum dai guda biyu abokan zama ba a ce masa kishiya akan ce abokan zama kuma Allah ne ya taɓa yi mini su abokan zama saboda shi ana ce mata guda biyu guda uku guda hudu don haka idan aka samu biyu ɗaya da ɗaya abokan zama ne idan aka samu guda uku su uku na duka abokan zama ne idan aka samu su hudu na duka abokan zama ne ba a haɗa baki guda biyu su haɗu da biyu ya zama an saka shi birnin a gaba haka wajen sana'a babu dama ka ce ka ci gaba wani bai kawo maka ko sara ko hasara ko makamancin wannan ba domin shi dan adam tun farkon ran da Allah ya halicci adam alaihi salam farkon zunubi da aka yi ma Allah subhanahu wataala wanda iblis ya fara yinsa shi ne hasala hasalan nan kuma ta kai gaba zan ta sakamakonta ya kai ga kusan duka abin da ake aikatawa a kayan zaki lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci dukkan mala'ikai su yi sujjada ma annabi adam alaihi salam sai Allah ce fa sajadu illa iblis kana ba wastakbar sai ce dukkan su mala'iku da yake sunan la ya suna la ma amaruhum wa yaf'alun ma yu'marun li Allah ya ce duk mala'iki da gashi ba su saba ga umarnin Allah sukan aikata abin da Allah ya saka su aikata ne amma da ya ce duka su yi sujjada sai gaba ɗaya suka sujjada sai aka samu iblis wa kana min aljinn shi ne gashi cikin mala'iku amma shi aljali ne daga cikin jinni sai aba sai ya girma ka wastakbara ya girma kai ya kuma ki bin umarnin Allah akan wannan to daga nan aka fara samun hasada kuma ila yawmil qiyama hasada na tana tafiya to duk inda kake aiki ko kake kasuwa kai ko malanta kake yi kai ko noma kake yi ko wace sana'a kake yi sai ka samu wani daga cikin yan adam yana hasadan abin da kake samu ko daukakar da kake samu cikin wannan don haka za ka ga akwai yan kai kawo a cikin bayan Allah wanda suke haddasa wannan fushi da ke gudana wani ya ce maka ni da wani ya hata ya hata wani ya ce maka ni da yar uwa ta ce mace da mace ko namiji da mace ko namiji da yanci ka ji an sun fito ta tsaso daya arrahim ya shiga tsakanin su shine saduwa rahama ta Allah subhanahu wataala Allah ya halicci dan adam ya ce a yi zumunci tsakanin bawa da bawa ko dan uwa da uwa ko makwabci da makwabci ko da musulmi da musulmi da dan uwa da uwa ko kai wanda musulmi da ba musulmi ma ana iya zumunci to amma sai Allah ya sa wannan farin bela sai zo sai kiza muku ta magana wanda ba ta kai ta kawo ba sai Allah ya ce to kada a yi hukunci kan wani dan zai rama yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bilama ya fata bayani yace ya kura daukan imani ba wai ya ga ku mutane ba in ji aku fasiku idan wani fasiki ko wai yanzu kai ka wani zance ya zo muku da wani zance to fata bayani ku yi gari ku yi bincike ku san asalin abu ta yi ka hada ga mai fada ga wanda ake fada domin sa ko kuma ga mai fada ga wanda yake kawo yace wanda aka fada kansa sai ku sai ku zana mai zance magana daga fada ne kaga shi ne shi yake nan idan ganin sa ne hada guri to insha Allah da ka mishi wannan yake mutum zai saka aikata ba sai ce fata bayani idan kuma kuma ku yi bincike to an ci sunu kuma ku jarabta to za ku koyi kiyo dan su mutane wanda yake gaya muku magana kan su nan za ku rike su da fushi da gaba bisa harshen bisa jahilci saboda me rashin jahilci shi ne rashin yin bincike da ka bincika ka ji yadda asalin abin yake wallahi da kowanne ku zai ja da baya ba zai doki fushi cikin alabarinsa ba kuma rayuwa za ta fi daidai yadda ake so ala ma fa'altum nadimi ne kuma ya kasance abin da kuka aikata kana fushi da wani baka sani ba ka dauke shi a matsayin gaba shi bai dauke ka da gaba ba kuma bayanin ne kawai iyakaci da za ka zauna ya gaya maka ga abin da uwan suke to a gaskiya da za ka fahimce shi dalla
kuma da za ku zauna lafiya ba tare da samu matsala ba. Amma yawancin fitintun da ke ko kasa da kasa da ga ana yaki abin da ke kawo shi ba wani abu ne illa rashin fahimtar juna ne, yin wani ga matsayinsa wani ga matsayinsa. Amma duk da haka Allah bai bar mu ba. Sai ya ce wa'alamu anna fikum rasulullah, ku sani fa a cikin kullun akwai manzon Allah. Law yu'tikum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-iman wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana ulaika hum ar-rashidun wal rashidin. Allah yake cewa ku sani cewa fa a tsakankanin kullun akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace da ce ya bi ku ta hanyar da dama na lamuranku ku da kanku da kun sha wahala inda ya bi ku wanda ku aikatawa. Amma Allah subhanahu wataala ya sanya imani a kankanin ku, kuma ya sanya soyayya cikin zukatunku, kuma ya sa kafirci da sabo da rashin biyayya dukkan su zama abin hari ne a gare ku a matsayin ku na musulmi. To duk wanda ga wannan kuma wannan su kasance wanda Allah ya shirye da su. To da wannan ki wannan da ba samu sai matsala ba. Sai ke cewa fadlan min Allah walima wallahu alimun hakim, yace ni'imomi ne falala daga Allah da wata ni'ima da ya sanya muku saboda me? Saboda ku ji daɗin rayuwarku. Yace wallahu alimun hakim, Allah nan masani ne kuma mai basira ne, matakar basira shi yake bada basira ma. A hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai tsaya ba, sai ce wayan ta'ifatani min al-mu'mini zatalu fa aslihu bainahuma. Allah ya sanda cewa tsakankanin musulmai kowa imani da Allah da manzansa, kowa bai san tsaron tashin alkiyama, ya bin sabai da kowa, ya isa da dukkan arkanin iman baki daya. Amma sai Allah ya ce wayan ta'ifatani, hakan ya samu sabai da kanin musulmai guda biyu. Sai ce ku kawo masa kamata, ku kawo masa shaicenta, ku kawo masa mashin zaman lafiya, ku kawo masa illan rashin zaman lafiya. Sai zai ce duk da hakan nan wani za ka kawo masa aya, za ka kawo masa hadisi, za ka kawo masa shaicenta, za ka samu kawo masa gaskiya kalar yana ganinta. Sai ce Allah ya ce bayan bagaje da huma, idan ɗaya daga cikin mutane da ke so a sun mutan nan alal ukhra bisa ga abin da aka faɗa musu, ko kuma tsakanin da kan wani sun da duk shugaban gaya ta bayana, sai ce fa qatilu lati tatadiki hatajiha ta tafi ila Allah. To shi wannan wanda ya mutu ne ku kuma masu sulhu wuri, to ku taru ku yaki wannan ɗayan da yake bin kalmar gaskiya din har ta tafi ila Allah, sai ya dauka umarnin Allah wanda yake cikin ayoyin Qur'ani da kuma hadisi. Fa in fa'u fa aslihu bainahuma bil adl, idan kuma aka bada kai to ku musu sulhu tsakankanin su da adalci. Waksu ne ko kuma karkasa ce ba su sakaita wa wajen kawo maslaha cikin guda biyu ne. Inna Allah yuhibbul muqsitina, Allah subhanahu wataala yana son wanda suke yin daidaito cikin al'amura baki daya, ga adalci ga daidaito. To Allah yana son wannan abubuwa. Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah subhanahu wataala ya ce lalle tabbas masu imani ko mu'minai ba wani abu ne ba su ko ba bayan su ƴan uwan juna ne. Ya shuddu ba'dhum ba'dhan, kamar gini ne bulok ɗaya yakan shahi bulok ɗaya, an ɗaure shi da wani siminti sai ya zama gam ba sabuwa. Saboda haka ya ce to ku daidaita abubuwa, fa aslihu, ku zama masu yin sulhu tsakanin ƴan uwanku, kuma ku zama masu tsoron Allah. Wattaqullaha, ku kasance masu tsoron Allah. La'allakum turhamun, to ku ji tsoron Allah, da Allah Allah zai sanya muku rahamarsa, ya sanya muku wata wurin nutsuwa daga gare ku abin nan. To don haka muna fatan idan jama'a suka ji wannan matsaloli, kar ku shiga bambanci na siyasa, kar ku shiga bambanci na fahimta, kar ku shiga bambanci na ɗan basiri tsoberan kawo jika kawo. Duk abin da za ka samu idan ɗan adam ya zo ya yi maka shi,
to inda zaka yi bincike cikin su insha Allah zaka samu sauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya zo masa yake ce masa ya Rasulullah yace ausini yace ka min nasiha sai sai la tagaza yace masa ya Manzon Allah kai min nasiha dai ba kike ba kamar nasiha shine ka ban shawari yanzu zan gabatar da rayuwata sai yace masa la tagaza kada ka kasance mai fushi ko kar ka dinga yin fushi an san cewa fushi ne biya ce ta nan amma ta kan zo da wani lokaci dai ne kai addu'a sai ka shawata gushi kuma sai ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka amma duk lokacin da kai fushi ya dauki lokaci ya dade a cikin zuciyarka ya zamto kana tattaure cewa kai baka yafiya to a gaskiya ka dauko teku da yasa wanda ba za ka iya warware shi ba amma da za ka yi abu cikin sauki inda za ka yi abu cikin sauki kana yafiya kuma ba ka fushi to za ka ji daɗi da zika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabi nasa kada ka yi fushi sai za ka cewa ka min nasiha ka saki min nasiha sai ce mishi kada ka yi fushi kai ya ce ka saki min nasiha ya ce kada ka yi fushi saboda haka ya ce maimaitawa sau dama shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi kada ka yi fushi don haka idan ya kasance ba ka fushi to an insha Allah za ka samu nutsuwa a cikin rayuwarka kuma dukkan ayyuka na dama ba za ka aikata su ba yanzu ko da wanda zai ce a na gama digiri ko na gama diploma ko na gama NCE ko na gama HND na yi aiki bai samu ba aikin gwamnati ba shi bane na ƙarshe wani sai ka cewa ya yi fushi bane zai haɗi ransa ko ya sha guba ya kashe kansa ba komai ke kawo ba illa wasu wasin da ke shaidan yake sanya mana sai mu san muna yin fushi muna daukan abin da zai halaka mu ba an Allah ce wala tulqu ila tahliki bi aydikum kada ku sanya hannayenku cikin halaka da hannayenku kai ka san cewa lahiyar da baka taba zuwa ba duniyar da ka santa ma gashi ta mahbubci me kake ji idan kai fushi ka je ka sha guba ko ka je ka dauki igiya karata kanka ko ka je ka dauki bindiga ka harbi kanka ko ka je ka kai wani fushin da zaka je ka ce kai ina da ba wannan kulle kama a jefa bakullin kurkukun a cikin teku don haka zaka riya aikata abin da kake so ba tare da ka yi shawari ba to wannan gaskiya babban matsala ne don haka mu san da cewa duk abin da kake nema idan arziki ne wa yake abara arziki Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a cikin arkanul iman guda shidan nan ko tubira billahi ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خير وشر سواء إن كتب كاي إيماني دا الله وكنا قد شيء كاي إيماني دا الله كاي إيماني دا مزنسا كاي إيماني دا تسفنسا كاي إيماني دا ملائكوسا سانو كاي إيماني دا لتتفنسا كفو كاي إيماني دا رانتاشا القيامة كاي إيماني دا قدرة دا قدرة sharunta to wanda zai ce na yi imani da amincin billah da rasulihi na yi imani da Allah na yi imani da manzanninsa to imani da Allah ne shi ne ya kasance wala tushriku bihi shay'an kada ka taɓa yi mushi kada ka taɓa yin bautan wani halitta kuma bayan Allah ko da wani iri ne ko iyayenka ne ko gumakanka ne ko zuciyarka ce ko kasuwancinka ne ko siyasarka ce ko malamin ka ne la tushriku bihi shay'an kada ka taɓa yin wani bauta ka danganta shi da cewa shi yake yi ko shi ke nan ka dauki arkanin iman da guda shirin nan ban da guda shirin nan sai ka dauki ma ainihin rukunin tauhidi tauhidi rububiyya cewa waye Allah in khalaqa samawati wal arda sai qulu lillah za su an tobe bin halakar samawatu lardi sai kuni nullah idan ka tabbai kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba ka ce wa ya kara halitta samai da kasai wallahi duk kafirci sai ce maka Allah yake halitta samai da kasai saboda mai shirin rububiyya ba wanda zai zo mota ya ce ce kanta ba wanda zai zo babur ko lanta ko gida ya tashi ya ce shi kansa ashe kuwa idan dai da gida da mota da babur ba sai kansu ba to ba labuda shi wanda ya yi mota ya yi babur ya yi keke
yayi computer yayi dukkan abubuwan da kake gani to shi kuwa ba haka kawai san ba akwai wanda yayi shi Allah ne yayi shi don haka dole ka zuri da tauhidin rububiyya bismillah da banzu da duka sai sai tauhidin uluhiyya ilahun wahid waye waye da sarrafa ruwan sama Allah wace kawo ciwo Allah wace kawo riki Allah wace wadda zaman lafiya Allah wace wadda mulki Allah wace wadda kaza Allah wace hana kaza Allah to daga ran da ka kauce ba da cewa ba Allah yake wa'annan abubuwan ba kamar yadda ɗan siyasar da suka saba cewa kulillahu malikal mulk tutul mulk mutasawwit ko to sun ba ta shawo bai da kal khair wa la kulli shay'in kadir ko ni sai sai zaman lafiya Allah ne yake ba da mulki shi ne mulki shi ke bawa shi ke hanawa shi ke kwacewa shi ke burgewa kowanne sai sai shi amma cikin ruhin ilmi shugaban Allah yake falaka gurin ku ban hayatul dunya wala gurin ku billahi guru kada ku taba bi ruwa da rayuwar duniya kada kuma ku taba rayuwa ruwa da shi shugaban masu ruwa shi ne iblis yace dukkan wa'annan kuna ganin su amma saboda rayuwar iblis yau kai kake da kudin takara an ce biliyan kaza fam kawai kudin sa zaka je ka saya amma ba ka san cewa Allah da ya baka biliyan kaza ka je ka saya shi ne zai baka barke idan alheri na gare ka ba to ko ka zai ka yi kimirshi a wajen Allah sai shi maka waye yana ba da sa'a guri kaza kai kai shori wanda ke ba da sa'a ne yana je shi kai kai shori yana zaune cikin karanta yana zira ka kawo masa kuma shi yake ba da sa'a bai tura kansa ba bai tura kansa ba kai ba ka da hankali ne ba da sai ka haɗu da kaza da kaza da kaza wai yazi billahi wani ma ce maka sai an haɗa da sashi na cikin dawadam a ce ka je ka dauko irin yawo ko a ce a je ka dauko mara yawon yawon jariri ko a ce ka je ka dauko gobe mace ko ka ce ka je ka dauko farcin mace ko ka je ka dauko wani sashi na dabba ko ka je ka dauko dabba mai rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce ba ka yi bone da qur'ani ba kenan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd a ce za ku zama da wani bangare wanda yace a yi sallah kawai kan da yace a yazi wanda yace ai kasuwanci wanda yace ai shi kana za ku dinga shi amma inda Allah yake shi kana za ku dinga shi ba an tunni da wadda kitabi wa takfuruna bi ba'd ko an hankali ko ya kasance ku yi imani da wani bangare na qur'ani sai ku kima da wani bangare to idan ku kana da imani dan bai sa baka da bukari ko a office ne ko a siyasa ne ko a kasuwa ne ka je ka samu wani kazabi da yake cikin daji shi shi shi baka sa'a wallahi ga san hanyar sa'ar in dai kana da hankali kana da imani wallahi ba za ka je ka shigo wannan halakar ba ka dubi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana tsari na idan za ka yi yankan dabba ka bi shi da bukabi kaifi kada ka wasa ba kusa da ita ka yi shi cikin sauri ka yi ta wuce idan kisa ne bai sa Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi kisa ne cikin sauki amma duk to sai aikin shi ne a ce dabba da ranta ka je ka to da kirani ko kuma ka ci wani bangare da kisa misali harshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce ba ka da hankali ba ka da ibadi ba ka da tawakkali ba ka ba ka da tausayi to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba ka wannan tawakkalin to amma in kana da Allah ke ba da mulki to lokacin da kai ne wani ka nema gare shi wai sai tanta hasti billahi idan ka rayu ne ba ka da kawo Allah duk abin da ka yi maka ne kana yin Allah idan ka san alkhairi ne a gare ka Allah zai baka in ba alkhairi bane Allah ba zai maka da dafi wannan ta ba dole san wannan ayar kuma kace kullun musiba na illa baka taballahu lana hu bulana wa ala llahi falitawakkal bud kai kace babu abin da ya same ni illa ma kataba Allah lana hu bulana banda abin da Allah ya riga tausaya ya same ka duk abin da ya same ka sai same ka wallahi ka fa kaba duniyar nan illa ma kataba Allah lana hu bulana sai abin da Allah ya rubuta mana shi a gare mu to mun shi ga jibin sai alkar abin wa Allah ya tsare tsare kan mu'min ga Allah ne shi ne dukkan mu'mini yake tawakkali yake jibinta a gare shi saboda Allah ya masa bukatun sa wannan abin kenan ku kuma malamai bari mu zo gare ku malami Allah subhanahu wa ta'ala yake mishi gobe yace at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun yace da kai a sha'ala rabbu kai yanzu aka maka lawu at'amuruna an-nasa bil birri ku kuke ba mutane hudu ba kuke musu wazi ku ce karantar da su da aikata ayyuka da kirki wa tansawna anfusakum sannan ku kuma kuke aikatawa kace ko kaza kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk sai mutane suka baka suke kai kuma sai kai ki yace wato zai zama kitaba kuma kuma karanta littafin Allah shine alqur'ani
afela sai kun shi ba kan kanta ba ba ku yi masa hankali ba to gaskiya malami ku ji tsoron Allah yawancin masu yin fushi sukan sa kan cikin halaka akwai tasirin malami ko a wani kashe malami su ne suka tara akwai malami sunna akwai malami bid'a akwai malami tsafi to Allah bai zuwa kan su bubbuta tsakanin malami keke da malami ne banza kar ka je ba je ba ka umarni duk wanda ya ba ka ce ka je ka muka kashe kar kafa miliyan wallahi ka guje shi zai yi ya ka je ka samu guri da bizin Allah sallallahu alaihi wasallam ka aikata addu'a ko ka yi zikirin yake kaza saboda kwaya gari ba ni sabani akwai malami da ya kawo cikin sauki sai akwai bin sa ayyuka ne ba ko da yake gona ko da yake ba amma wasu sai ka je ka baka bata ka rike tarbi kai dai ya kaza sun biyo da wallahi tallahi ne su haukatar da kai uji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sallallahu alaihi wa sallam.

korban sa aboki mai karya in ka da aboki mai karya ko gaskiya ka ta kai ga kwanya abinda ka fada ko ga kwanya wai ana nufin a dauke shi karya

0: to die.
1: Never your feet,

0: Sai Bauchi, assalamu alaikum, barkanmu da alheri, sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata. Shirin da ya saba tattaunawa da ƴan uwa maza da mata, kuma muke tattaunawa a matsalolin yau da kullum. Shirin da ya gabata kun ji mu akan damana, kuma mun ce ku gine kana da faɗi mun kawo maganar tsafta da rumar ɗaki da wanki da shanya akan lokaci. To a yanzu kuma za mu tattauna akan noma da yake shin tushen arziki, ganin cewa bara an sha kashi wajen noman, to bana mutane da yawa sun ta'allaka akan cewa ba za su yi ba. Shin da za mu jawo hankalin mata da maza, da yake yanzu ma mata sun shiga noma kuma tushen arziki ne, an ada mai arzikin da shi ne malami. To akan haka za mu tattauna, wanda a cikin shirin namu har muka sassamu baki wanda za mu tattauna da su. Akwai matashi, akwai dattijo, wanda duka suna noma, shi ya sa ma muka gayyato su domin mu gudu tare mu tsira tare. Da farko akwai
1: Ali Ali Azatu Mustapha Naziru Ilela,
0: ni Hajar Babir Rambaki da zan ja gaban shirin. To Malam Ali Amadu, noma tushen arziki
1: ba ya zuwa
0: shi ma da kariyar da damuwar Allah ya kasance ta zo kuma bana, wanda kuma a shekara sau ɗaya ne idan ka saki wannan damar ka riga ta
1: rufe ka.
0: To wani kira za ka yi ga ɗan uwa da cewa mu tashi tsaye domin mai noma ya fi mu je muna au, kuma a shekara sau ɗaya kake zuwa.
1: Da kira da zan yi shi ne matasan mu da waɗanda suka saba yin noma kar su gajiya, saboda ita damuna kamar yadda kika faɗa sau ɗaya ne kake zuwa a shekara, kuma dama ce idan baka yi ba za ka yi damuna da na yi da na samu.
0: Damana da na yi da na samu,
1: ya ba wani a kai ce ba a kan wata da shi da na yi da na samu, ba a kan wata. Idan kaka ta yi kaga mutane suna shigowa da amfanin kai, ka ji kai amma fa da na yi noman nan da na samu, ko ba haka ba ne? To amma yanzu tun da dama ne ka yi, kar ka cima cewa ba da na yi na ɗan faɗi ko wani abu nan, saboda idan kika duba yadda tsada mutane suka tafi gona da bana gaskiya gaskiya bana komu da muke zuwa gona yanzu hakan nan gaskiya ka fita za ka ga filaye da yawa, da kuma takin ya yi ƙarato. Akwai abubuwa da ake nomawa, kar ka bi tsadan taki, akwai abubuwa da ake nomawa
0: masu sauƙi
1: wanda kuma sun fi abin taki, kamar masara mu da muka saba yi a nan sun fi masara ma kuɗi. Kaga idan ka noma gyaɗa, gyaɗa ko yanzu ana sai da ita a yanzu dai abu mai sali wanda zai tsada a ƙasa ba ƙasa ba dubu da ɗari biyar, misali kuwa yana sai da ita ɗari shida ne da ɗari bakwai a kasuwa, kana zuwa za su ce maka dubu ɗaya da ɗari bakwai ko da ɗari shida, ko ya zama har da ɗari bakwai ba a ce maka. To kaga idan kar ka noma masara idan ƙarfin ka bai kai ga taki,
0: taki wato masara ta fi son taki,
1: masara ta fi son taki, saboda haka kaga gyaɗa ba ta buƙatar taki, kuma riba biyu ne. Za ka samu gyaɗa, za ka samu halawa, domin halawa kusan da yana ana so da shi wani har dubu da ɗari biyar, kai in yi nema wani aka zuwa wani za ka ji an ce ma dubu uku ma, ka ga riba biyu ke. Kuma yanzu gyaɗan a misali idan ka sai da gyaɗan ka mudu ɗaya, za ka iya sayan masara mudu uku ko da dubu da ɗari biyar biyar ka saya. Gyaɗan misali ka sayo wanda zai sayar a kasuwa,
0: tun da shi kashi ake maka masara kamar shi kasuwa, to idan ka noma gyaɗa za ka iya saida
1: yawwa
0: ka sayi
1: masara, kuma masara ne yanzu wani gurin ɗari huɗu ne ɗari biyar, ka ga ka sayar da mudu gyaɗa guda ɗaya
0: ya yi kwano uku,
1: ya sayi kwano uku masara, ko ba ka ba kaga za ka iya bukatu. Saboda haka shi ne nake kira da manoma, kar a yi ƙasa a ruwa, a ce a noma ga waken suya ba ya son taki, ba sai da taki ba, ga dawa ba sai da taki ba, ko ba haka ba ne? Waɗannan in ba ka da ƙarfin da za ka sai taki, faɗan shinkafa da abin da ko dai taki, shinkafa ma in ka sai aka yi karɓar mudu ɗaya da ita na mudu ya kama ta mudu biyu za ta tare wani guri. To shi ne nake kira da matasa da abin da
0: magidanta,
1: da magidanta
0: da mata ma yanzu noma
1: a noma ta ayyar guri ba su ba su ba mata ba mata, wata mata noma da take ba ta fi mutum mazan ba, saboda tana da abin hannu zai ko ba zai mai abin hannu ko ka zai shi ne mai noma yau, ko a ɗansan ɗin ma ba manomi shi ne mai kwanciyar hankali, saboda lokacin da aka bin bare aka shiga ogos nan in kana takaman tafiya ɗan liberanci ne, to in aka shiga ogos ko irin waɗannan ayyukan suka yi sauƙi saboda ruwa yau da kullum yau da kullum. Amma ka zo kana da ɗan gyaɗanka ko ɗan dawonka ko kulu aka jika akwai abin da za a yi wace za a yi abin da kaga za a ci zai maka wani zafi idan ka dan ego ka tura da dan canji ko dawon ka iya sayarwa
0: na canji
1: za a canji wani abu a gidanka
0: gani
1: ko ba haka bane shi ne nake kira a taimaka mutane ka taimaka cikin kane ya kika je ka yi kalamin media a wajen makwacinka ko alhaji wallahi ka yi kariya a yau ka za ka zaɓi shirin in ta farka daidai farko ka daidai abin da kanka wata rana duka ta tara daga cikin ji
0: malai na labarin tashin gida kuma
1: to
0: da muna magana tashin zamani to ya Allah ya baka ne gida ba ya za ka bani shawara da atani duk
1: shawari shi ne tashin gida da mu da
0: kuma ba ne za
1: mu wanne gida da muka sani kowa da nafsukansa da jujunsa wani ba zai taɓa jujun wani ba wani ba zai taɓa nafsukan wani ba gun da ake fuskan abincinka da tun da ba da da muka sani iyayenmu a gida suke ajiye rumbunka ba sai an canke abincin a kawo shi ba a rumbu za a ɗebo lokacin a ɗaga rumbu a ɗebo a sussuka a sheke shi sannan a kai nika kowa ko bai to kowa da masussukansa kowa da jujunsa idan rani ya yi aka gama komai an gama aikin abinci an gama noma an gama komai takin nan damina tana gabatowa bazara an yi noman gona an yi komai sharan gona a gidan sai a dinga ɗiba ana kaiwa gona ana baza shi ana kaiwa gona ana baza shi ko ka tara tsibi-tsibi haka nan ko kuma ka tara shi a waje ɗaya sai ranar da za a yi maka ruɗa ku je da ƴaƴanka ku baza shi shikenan sai a ja maka ruɗa a gidan to idan aka shuka masaran ma gonan ma da za ka zaga ta fi wannan takin zamani da ake
0: na ma tambayar da yayi yanzu kenan ya hau gidan ya aka zamani ma
1: ko abincin idan ka ci shi ma da wannan gidan ka koma da tafi ka daban ne to amma yanzu domin suke gidan takin takin gonan kuma akwai gidan gona da muka abin da ake yi a wajen mu da sai an ce ka zo ka yi duka takin ka je ka gwada a gwada maka wannan na gaba nan shi takin lokaci guda zai zabe mutane suna ki a wakati amma yanzu fa
0: ana kaso
1: ana kaso yanzu taki yanzu a kalla ba kasar ba ya kai kusan dubu hamsin
0: dubu daya
1: dubu daya gwaji mai kyau
0: to ya ta hanyar da wani gida
1: mu ta wani gida ka tare jujunka in kana da ɗan dabbobinka kana kiwonka kana tsadawa wata rana za ka tafi gonar ko da aka ji gaba ka ɗan kora a bayan mashin ɗinka ko ka ɗan keken ka fita yanzu abin da na kai irin wannan taɓarin da na kai a gona nan abin da na kai guda uku
0: takin gida
1: takin gida da wata
0: wata uku
1: da irin wannan taɓarin guda uku to yanzu idan ka je masara na duwa a tana
0: da lokacin
1: shi ya ke takin na yanzu za ka tafi maki da miki
0: kuma ko baka da kuɗin mota za ka na ɗiba a mashin ɗin ka da na kaiwa ko da mashin
1: ko wata mashin in kana abin ko mashin a taba ne in
0: ka da ɗiba haka da yau
1: zai abin da suka gani ka gani to sun zaka shi ne takin gidan da mashi ya fi maka bani don kasan ma za ka daɗe tana nau'anta a kan na zamani ba za ka daɗe kana amfani da shi in ka kai shi shekara nawa za ka yi kana amfani da takin zamani a kan na zamani saboda haka duk wannan jujin da ake tarawa da shirinsu da kowa da
0: ta ba cikin garin nan da duk ana ɗebewa ana
1: ba ɗebewa kowa na tara nasa ta kokona ita tara ta kokona ka tara ta kokona ka tara ta kokona ka share gidanka a tara a fice kana tafiya da shi gona ai ba za ka ga wannan yawan gona
0: ya kawo kuɗi
1: ya kawo kuɗi yanzu wasu za ka ga ma in kana bi wasu gona ma za ka ga suna daidaiwa suna tara ana zuwa ana saya gona ko buhu wani buhu kwarai da ana saya ko haka ba ne
0: haka ne to ka ga nan ma tsara a ka ga wuri ka tsaftace wuri kuma ga an samu kuɗi
1: ka samu kuɗi to haka ne sai ma ka tsaftace gidanka ka kuma samu taki
0: kwarai da
1: ka kuma samu abinci mai kyau mai inganci ka ga ka ci riba ba biyu
0: wajen kuɗi
1: ka kuɗi ka tsaftace gidanka ka samu taki ka kazo ka kawo gona
0: ka kawo gona
1: ka kuɗi biyu ba
0: kwarai da hankalin ka a kwanci a
1: gani
0: ka to da kaka a ka dawo sarki
1: har kuɗi kenan
0: kwarai da
1: wallahi
0: Allah ya sa ya ce man da zai ka je da amana da yake da kuma matasa ya kamata ku ma ku yi noman nan ko ba haka ba to wani kira za ka yi ga matasa ganin cewa lokaci ne na yawo a yi ta kwalan kan ta miye kana da gonar ma'aikinka ya je yana noma kai kana yawo ko ka tafi kwallo ko ka tafi yawon siyasa ko ga shi nan dai abubuwa da yawa wani ma kallo zai tafi ko wani ma titi zai tafi yana kwala ga ma'aikinsa yana gona to wani kira za ka yi ga matasa da su taimaka wa kansu da iyayensu ganin cewa alƙina ma wani uban tsoho ko ne a dole yake zuwa gona
2: to alhamdulillah ni dai matashi ne to wannan gaba na yi amfani bana da dama na da nake da shi gurin ganin na himmata wajen tafiya gona wannan shine karo na farko dan naga an ce an tafi an banni
0: hakan
2: akwai yan uwa na matasa a ƙauyuka da cikin gari sun yi nisa yayin da aka yi noma aka dawo kaka to sai ga sosai na ga an birni a baya bana na yi tamara
0: na
2: ce insha Allah ni ma bana in Allah ya yarda zan tafi gona to alhamdulillah na tafi gona yanzu haka wajen da nake nomawa ma girmansa ya wuce inda nake tunani
0: insha Allah
2: so alhamdulillah duk da haka wannan dama ne mana mu matasa mu ma mu yi koyi da magabatan mu domin dattawa mutanen arewa abinda muka tashi a kai muka ga kakanni da iyaye suna tafiya a kai
0: noma tushen
2: arziki yes exactly noma tushen arziki so dan haka a wannan gaba wani ikon Allah sai Allah ya kawo mun sauki ni matashi domin yana magana ne akan matasa dattawa kan su riga da sun gabata so dan haka sai zama wurin da nake nomawa ma da aka yi maganin taki da tijo da yake bayani
0: na gida ba taki
2: ne wurin da na noma ma taki ne na gargajiya shi ne da bola da kashin shanu da na tumaki awaki duka so har ɗan uwana matasa wanda muka yi shiri don mu yi noma tare sai ya zama suna harin ma ina ma da su ne suka samu wani irin na saboda suna ganin cewa sakamakon zai yi kyau to dama mu muna nema a wurin Allah ne
0: hakan
2: kuma muna neman Allah ya sa abin da zamu shuka Allah ya musu albarka
0: amin ya
2: kuma ina kira ga ƴan uwana matasa mu yi tamara mu yi shiri domin bi ta farkin magabatan mu don a kai muka tashi muka gansu suka fiye da sa'a so da haka ina kira mu koma gona domin mu amfanar da kanmu da iyayenmu da sauran al'umma so wannan shine kira a
0: haka noma tushen arziki gaskiya haka mutane su
1: ce kuma tohonci
0: ne noma na duke tohonci ne ke kowa
1: ne a roba ba wato duniya kai ya tara
0: kai ya tara kwarai da gaske wai yayi ne wucewa ne ban da yayin tuwo haka noman ba kuma kai zai wuce
1: amma ban da yayi ba kai da yayi ara inganta shi na zamani
0: na zamani haka ne to gaskiya matasa kun ji yadda malam Naziru yace a kamata mu tashi tsaye mu yi sauraro kamar mala a mutu aka ce wani manomi da damana ya zamo menene da rani ya zamo sarki wani hausa da ake faɗa to idan kuka ganka fusu to kamar yadda malam Naziru yace da damana da kaka kuma sai ga sun shigo suna ta walwala ka duba ga wayoyin hannun su ma
1: to
0: wallahi ba za ka iya rike wa
1: wa mata ba ne ji abin da kike faruwa ba yanzu duk za su sai da wayoyin su sai ta hannu su ba mai da shi haka ne ko ma shi ne ka dige ko za ka sayar da ku a koma da shi
0: bare da shi
1: dan da yanzu ma da dai abin ya fata ba irin shi da sauran lokacin da albani daraja ai ni ba shi na ga dole ki ba shi za ka ga mata fa sai ku zuru da biyar ba ta din nan biliyan da wani abu a ba su sai ka ga ya ga ya ga kan gona ya ga kan gona ne ya ga kan gona ne
0: sai ya shi
1: ko yanzu ko kai idan ka ga mai gida hankalin su a kwance da shauran su
0: baya au
1: baya au
0: au ai dai wa
1: a ji a ci ita a ci a ci ya kuma duka a ci ce a ci wa ya ji da ni ka ci amma idan wani abu zai tare da ka ba za ka yi shinkafa ba za ka yi dawa ba za ka yi masara ba yau karke bare ne idan ka dauka wani abu akai ta sana ka ta hakka kiwo ba
0: ai
1: yanzu duk an shigo da shi ana yi
0: haka ne
1: haka ji su dan tunki
0: ya haki ba ta to haki ba ne ma ta
1: to kuma ka yanzu a sai ka gama ci a gida da bawo
0: ta haki
1: ka ta ki
0: kuma wala an tsira 50 40 60 ni na ko ta ma ne an bawo
1: to ka gani yanzu idan ba ka yi wannan cin kifi ma idan ka je ka yi karfi a ce maka kifi a nan 200 ba da 500 ne abin da ya san
0: so sai ka ga kana san ne dan tsoka
1: to idan kana yin wannan kiwon dan kaji dan abin da ya rage sauran su ne duk aka yi iya ci wani ya bubuga misali a ran da na tafi zan je hidiman gona to abinda na fara cin karo da shi wata mata ne na ganta ta ba da bayan ta marana so na ce to ina ne kuma na da shi in ya ci to kaga mata ke nan to ta tun cikin ta wannan to ni kuma ina na daya
0: kana gida
1: so dan haka sai ni da mara na sha arabu ni ce bana in kula ya so yadda
0: wani
1: yi noma domin in fiye da sa'a
0: Allah ya albarka ma duk da kai. Amin ya Allah. To ni kiran da zan yi a nan ga mata mu kalfafa wa mazajen mu biwa wajen noma idan namiji bai yi noma ba wallahi kafin namijin ya wahala so goma ke shi wahala so 20 saboda shi zai fice ya barki da ƴaƴa da ba ni babu amma idan ya kawo dawa masara shinkafa wallahi mallan kaga shi dawan nan ana dan wake da ita ana kunu da ita ana dafa ta da wake sannan shi da shinkafar zaki tuwo da shi zaki gote da shi ita ma zaki dan wake da ita zaki dambu da ita abin da yawa yau idan aka ce kayan abinci yana gida ko da mai gida ya fice ba yi da kudin cefane ke mai iya fafutuka ne ki nemo ki ko kuma yake iya sai da ma ko da rabin mudu in baki da shi to ni yanzu macen da ba ta sana'a ma gaskiya ba kowa ba ne mata sun kai suna neman sana'a kuma suna girma cikin sukera ka faɗa da ka faɗa a yau gaskiya saboda wahala ta yi yawa ne
2: to ka ga wahala ta yi yawa na kasar kayan
0: kayan idan aka yi noman nan za a gudu tare a tsira tare noma tushen arziki ne gaskiya kamata matasa da magidanta da mata mu tashi mu yi noma domin mu gudu tare mu tsira tare to idan ka idan baka au to komai naka da sauki au yana da matsala kamar yadda ka ce yawa kuma a ganin haka ne ma muka je muka tattauna da wata tsohuwa uwa wadda ita ba ma fa ka san kiristocin mutum fi mu noma kuma sun fi mu komai a gurin su muka yi koyi to ganin haka sai malama Fatima ta garzaya ta tambaya ta tattauna mana da uwa wanda ita ma ta bada muhimmanci ga noma ta ce ko da yanzu karfin ta ya kare tana da shekara 80 amma tana so ta je gona ɗayanta da suka ce ta huta me za ta yi ta ce da tun tana noma tana zai wa wasu fa ita ni take ma ta rabar saboda tana da aiki tana da kuɗinta to yanzu haka ta girma ma bana ma ta so ta je gona ɗayanta suka ce ta huta ta ce ta huta ba don zuciyarta tana so
2: zuciyar tana so su gona ta riga
0: ta saba gaskiya mu ma matan Hausawa sai muka koyi da wannan yanzu mu ma muka tashi to anan sai ta ce mana ga abin da take cewa kamar haka
3: sunana Mrs. Miriam Iliya ina GRA bayan zarandar gida ne yake ina tabawa bana ne dai kawai na ga ruwan yana wani iri in ba ka ba kowane shekara ina yi bara mana yi
4: to shin ka kawai kira da ki ma mata da maza akan noma
3: a kiran da zan yi wa maza da mata kan noma noma fa abin yi ne tun zamanin kakanni yana nan a cikin kasa in kana so ka ci abinci ai da mai arziki da shi ne manomi mai noma da yawa cika rumbuna buhuna kaza to shi ne mai arziki noma shi ne dan adam zamanin da in baka yi noma mai zaka ba ƴaƴanka su ci inda rani abinci da sauki zaka iya saye da damuna fa shi yasa noma yana da kyau mutum ya yi kokari in zai iya ya nome abinda zai ci har shekara domin in ka yi noma ƴaƴanka za su koshi ba za su je kwaɗayi a gidan mutane ba in an gan su ga su nan sun zo ga yaro ya koshi ko ba miya da nama amma dai miya an samu daddawa an samu tuwo ko masara ko tuwon dawa ko tuwon shinkafa ko tuwon arce duk abin da kake da shi ka tuka yara su ci su koshi su fita wasan su ba sai kwaɗayi a gidan wani ba kin da yanzu ni tsohuwa ce amma rayuwa na tun zamanin da ni ina aiki ina noma bana ne kawai na ce miki yadda ruwan da ya yi da kuma girma yana daɗayi na kusan shekara 80 yanzu shi ya sa bana na ce zan huta yara ma sun ce in huta me nake nema nake ni sha'awar noman kawai shi yake mini yi noma in ban ci ba da ina noma ba na ci kyautarwa nake yi ma waɗanda ba su dai
4: haka ne
3: zamanin yanzu abin tsoro ɗan mata suna tafiya rabin turara shinya na waje zamanin mu da mu ɗan mata mu kirsa ne amma muna yawo da gele muna yawo da kaya dogo har kafa in za a yi mana siket har kafa zani za ki ɗaura da ci sosai za ki ɗaura ki rufe gelenki kafin ki fita amma zamanin yanzu ƴan mata na yawo sirara shinya na waje fuska kurjina waje rabin nono su ɗaga nono yana waje yana bada mamaki ba addinin da yi haka addinin ba addinin da yi haka ko culture ma ba ta yarda
4: ba
5: addini addinin kristanci bata yarda a yi haka ba na san kuma musulunci ma bata yarda a yi haka ba tunda ana rufe kai matan musulmi matan kristatun asalin su an san su da rufe kai an san su da gele
4: kuma gashi yanzu ka kin ci daurin ki mai kyau
5: tun tunini mun tashi ai mun sani mun ga iyayenmu su ba su san fita ba gele a kansu ba za su sa kaya su tura mai kyau su daura dan kwali su dauki gelen su kafin su fita ba mata da za ta fita ba gele kuma kristoci ne ba musulmai ba ne
4: haka ne
5: kristocin dama-dama suna rufe kai
4: suna rufewa
5: zamani ne yasa kadan-kadan sai suke bari in ba haka ba ba a yarda kristan mace kristo ta fita ba ta rufe kanta ba
0: to mun gode malama Fatima da tattauna da kika yi da uwarmu wannan da ta bada shawara to kaga a wannan tattaunawar da kuka ta tako al'ada malam al'ada mu mutumin an san mu da saka ya tsira mai kyau ne abin nan yanzu kuma sai mu ma muka koma daya to kaga wannan malamar ce kike su ma bakin kristocin ba a ce ta fitira da magani ba a ce ta fitira da magani ce ba yi musulmi da ma a sauku da bibbi to sai ka ja hankali ga ɗan uwa mata da su fitirta kansu ko su fitirta jikinsu ganin cewa wannan baɗanar shi yake kawo a aikata wani abu to sai ka kira ga mata
1: ma abubuwa na ya mace ai duk da kurekinki abinda mun iya ki zuwa ɓoye kuma an gaisu a tsaye da yake ai in mai sha'awa ne ma ba wani ki sha'awa da za ka gani ko ba ka yi amma in ka yi ne ko ba ka tafa kaya na su tura mai kyau a kai ko ƙaurin ka gani za ka ji abinda ko ta haka ba da amma duk rikin ki tun bai ra shi a waje to ne me
0: za ka gani kuma ka ji sha'awa da gida ko gani ƙwarai da gaske
1: ai su tura tana da muhimmanci komi idan kika sa za a farci ma a kai tarbiya a gidan amma in ki a wani kaya wani ke kuma kana tafiya sai ka gawo kana so ka ji aiki ina zai jawo ni ba
0: kuma ya amma ma
1: ai ko an ce da ke ba shi a gida ba kuma ka ce za ka ji aiki ina zai nan gwani wa da cewa ji a karin jin sa
0: kai da ni
1: so so ya tuma tun ko mace ta fita da kaya kamala kai hatta kai ka da miji ba kunna hatta kai ka da miji ba a gidi bai ci ka bayyana sai ce ka ba ina ce sai ce da miji da ka huwa ne ko da ka ji aiki ya ce ka to kai ka da miji ba ka sa ga kin yau ko tana tafiya sai ai wannan ba haka ba balle ya mace a cikin dari saka yi inda ba ke daura mata zani ba
0: sai ko ka yi da kai da
1: shi sai ka ga sai ka ba ta ruwa saka in mun kace ka daura mata zani je wanda daurin zani a ce ya yi wanda aka sani ni ya aka sani ka ga duk korin ka bakin zani da yake da yayi ya yi ya da yake da ya yi
0: Allah ba kira ka zani ya ba ki da Allah ni ya ga ba ki da a cikin dangin da kake ka samu dan mata guda goma da za su iya maka dan zani wallahi a sa riga ka daura maka zani ya kan hankali ne ga mata to kai mata iyaye ba su ga iyaye mata da su sai ga har da manzon fa mata dan balaji ba zai kasance kin ka bar wa mace ciwo kar ka ta fita dan mace za ta ce burgewa ne yake cinyewa ne dai ado to kai namiji idan ka taka burki ai ba ai amma idan ka zama mijin hajiya to kone za a dama a gidan to wanda zai wani kira za ka yi da matasa mata da su ji tsoron Allah
1: babu wani addini da ya yarda da ire-iren wannan shiga da shiga na kamala shine mutunci a wajen ita ya mace mai mutunci duk babu wanda zai je ya ganta tsirara-tsirara a kowane addini ya je saurare ta sai mara mutunci ne shine da ba za ki burge kowa ba sai irin ki a wannan tafiyar shiga da muke yi ba kawai sai ka tara da mata sai ce zama an yi zina ba a'a ba sai an tara ba daga shiga ana magana so a sharance musulunci mace ta yi magana ma akwai ka'ida na maganin da za ta yi to mun bar abin da Allah ya ce ne shi yasa muke ganin irin waɗannan jarabawa suna

0: some of them
1: never anyhow. Like we don't have to be enemies. Ita al'aura ne duk abin da zaka yi ba abin da ba al'aura kai namiji ne ana ce daga cibiya zuwa biyu to ayyukan matasa an yi matasa sun kasance a irin wannan wanduna yankanku da fasassu shi suke sa kuma daga yanda al'auran namiji fara ce ita kuma zama mace complete da yanta al'aura so kuma ta wannan su ne abubuwa wanda muke jan hankali da iyaye su sa ido maka Allah ya ba ku ƴaƴa ciwo ya ba ku. Da yi ƙoƙari ku kiyaye wannan haƙƙoƙi domin amana Allah ya ba ku. Idan kun sauke ba ku je ku tsaya gaban Ubangiji gobe kiyama. So sai ku wanne lafiya. Idan ba ku sauke ba kuma

0: ne ko Kristus so da ku tsaya gaban Ubangiji gobe zai hujjace ka shi dan annabi ita kanta ta hujjace ka kai Ubanka so don haka wannan abin lura ne kuma abin jawo hankali ne mu iyaye su lura su sa ido ya so da yana gaban kama ya aka kai
1: kware
0: wannan tana
1: ba da ya je da ya fita ba ka san
0: da kwana ba
1: ka san
0: da cin sa ba baka san shan sa ba wannan na faɗa ne duka bangare ko na miji ko mace baka san wannan ba kai dai ka ga babban mai a nan idan baka san ta ina akai aka san mu a baka san shi da fice da whatever so dan haka in an sa ido akan wannan in Allah ya so ya ta za mu
1: duka
0: jare da tsira ta kuma Allah ya mu wannan
1: malam nazari ya dauko gangara ka san ko gini so sai lokaci yake daga mana amma a wataki ne gaba
0: insha
1: Allah za mu dora mun dauko gangara amma lokacin da aka dibar mu shirin ya kawo ji a madadin malaman da muka tattauna da su ne kula da shirin Luzar Falmo Kalewa wanda ya tace min shirin a faifayen Murtala Garba ni da na gabatar Hajar Babiyo Banbaki nake ce ma da wani shiri na gaba in Allah ya kai mu

0: Sirna Salafi man shambiya mata da fari tanano banu annu ga mun bana kun
1: dun da ta kusa su zakoi ba barai muna ci shamana sirna shafari tanano banu nuwa
0: to mu ban dinan go ma sa sallan gara kuma mana ha in shambiya mu kwanya kwa ku bawun da ka guja yan halita da
1: to ba barai kamar indiyu daya mati ma ko mati sarta sallan gara buma shiya bi mutanta dana ko gatanta dinna ko gatanta wasunna to ma angul mutin shina da shike shin abiya ma kuma cha walai kamar indi walai wuce a fara muzitan tu cha Najeriya gaba daya ko ga arewa gaba daya ba barai
0: to
1: hiyan uwa kai ko ga hiyan ma na karawa rinshina ta amannu wato ta mata ta zuba ci tsima ko ga ta super abin
0: nauma
1: ko ga zubin nauma bumanza musitan bu kullum sai kuza cincayiwai cha wani cipiya wa kuza dani krausa wa kuza de krausa dani ce dana dani ce ma da to yayi ce ba ma ungul mutun shi na babare da shike tanta ta sallan gara a fakai kuma muna na kaman tangurta ciwo dan nuni wani ma dai August go babare
0: san kutu
1: ai wajen sani fudu ma babare amma kuza ko kuza yan ba suna ko kuza yan bu kaman muze ko ga wuce wannan yini kaman indi ma kuza wuce yini ne ya kwatsu ga nubulube so kuza hi kan tirana hi kan ci hi bigira itin su bana to amma muna kuza dai ba barai kaman rande ma kun cici to amma ta ci ma kaman nubulube wato ci ma
0: kusa
1: yawa to layin nisu bana to kullum ya marawa yin ce ba in shina suka mu ci cawale
0: tabbun
1: suna ta biran daga ci cawale don gahi yan fiyetin kowa ku suna sunna ba ku ziyan kwa fiyetin rinshin bu umma sunna
0: tabbun
1: rinshin bu umma sunna ba bare amma sunna ba kuma amma yan kuma titi sunna
0: tabbun
1: a wurin cawale kaman mara ne mu kaman wato rubin a kai gayi ne mu kai ko ga mara ne mu dai jabbu ne wato mu koyi ma ko su bi da ya tira tinsu ko ga tira su ya tira su kai su
0: jabbu
1: to yan bane transna ma kurkusha ma karwai karwai ta wani karwai ta sunna karwai ta wani ya da ba zance addinin babu addinin busama kan
0: rawa
1: rawa
0: kuma
1: wa bare hukwa
0: babu
1: babu kan we idan dai addinin ne shi na kan we ta mulawi kan we ta ta shishawi
0: taba
1: wada kiya amma yan kwambare wa kiya wani kwafiyacina wani uza unakai babu zata gina sunna
0: taba
1: ko kan uza ta gina sunna
0: babu
1: sai dai shi na
0: sai dai
1: mun shin da jini India abu taba we ba mu ce we ba mu ci we ba mu ce ko wale ko kwale shi sunna shi kuma
0: taba kusan mun shi ma
1: oh shi amma ya inda amini
0: taba
1: we ba mu
0: taba
1: rashi ba wala ka kiya kuza kuma wa da ba wala ka kiya
0: wa amma ran gwaya
1: wa tira sunna
0: taba
1: wa da kiya sunna wa da ba sai ya cu jana kafu wa buja teta sunna me ba mu wa
0: babu
1: jani ne wa ya hala jani a ba bare
0: babu
1: to mu ce ba ma da tira sunna ma gundu ma gulmi ma gulmi ma gulmi tin shi na
0: san biya mu kwanya kuma ma rana subura shi na ta sakata mun rangui ni dawa ci da mu kuma mu yana suna kun mai kun kuma zumi ya fiyo mana kusan yawuna ya tiwa wali cina kwa ku ba man da ka rana subura shi wali cin ci sakata
1: ai ce ba mu na dawo ba bare ma gudula ma kudula ma kudula ci mana ba cahu ma agantin bane
0: tabe
1: dinya wuri ce dinya wuri wato kumatin shi a kuliya ma'amu
0: tabe
1: kar ma'amu su
0: tabe
1: kar ma'amu su ba bare ko kwafa ma kudila ma sa ma suna ba dinya bu ma'amu duni ci na ba bare wishin ta wuna
0: manda ka fiya ko su
1: marka yawa kaman gumana ba bare ai bilbi ni hebo
0: tabe
1: ko ba ba balle kakanni ni ma
0: tabe
1: ko ba kakanni ni ma ni ma
0: tabe
1: me da we mai na kakanni su
0: tabe
1: we mai na bilbi su we ma to ashe wai ba bare ci muna ma suna ba din ko kwakwa kaman iya ba din ko wanda yiko kulin ba bare dole ce ta dinna a fakai lokacin bunaka bunaka fala
0: wafiya
1: ku shi na
0: tabe
1: a faka babu naka karta kai
0: babu karta
1: babu naka karta kai
0: tabe
1: ashe wai wo ku zafe tun dune wanga bu ko fa ku zafe
0: tun
1: ko ku babu naka amma ci ta wala wa yana kura
0: wannan ubadan ubadi
1: to wai ashe cimbuna mana ba transfer na matsugawo tsagin yetna matsugawo tsagin lukwan shina matsuga tsagin mana karawa shi shin ta kuza mata baya duniya
0: nan dalan ni kuma na
1: kuma hin ma da hin
0: tabe
1: wai ma suna ba ko min ta dinna in shi ai ta din
0: tabe
1: kuma shin ta na hu
0: tabe
1: shin kuma ta gulo shin kuma ta kuzo kuma ba babare
0: to su bayi rawa shin kati kwa ku ba ma kuza da kan kan shi wala yandi ya dubaya
1: a to babare ai sha wani goman ce yana cico
0: tabe
1: cico sai goman saura fiya kasin subuma na hawa yi bakin cadi ta maka me ko
0: tabe tabe
1: to shi na biyu sun kalau
0: yan shi na biyu sun
1: kwa kuza wi surzuhuna eh da ba ta ni a bari daga sir ruwa ta shanna su bai ni yasi kuma ta gulma kan India fiyansu ko ga fiyansu cha cha cha di
0: tabe
1: to mangulu mangulu magodi tin shi na
0: godi
1: ya mu wal ka ta bino ku rokon shi na cha ba marwa shi ta biyu sun kamar India ta shi libilibi
0: tabe
1: to ta biyu sun libilibi
0: to mana kusan gangiwe da ba ana sabiya da shin yanzu kuna hala ya da bin alisub barbar gulbai
1: subhana kujalai
0: ya ti ba sun kwa ku ba wani wani ta sun cha bandandara
1: ba bare cha wani ni cha bandandaro an ga bandandar kam cha bandandaro saboda
0: yawa
1: a wato yambi ya da ba wala yawi
0: wala yawi
1: wani yawi kuma dole ta ba cha wani cifakiya
0: tabe
1: abu su gaba wurin suban cutar ya kuwa ya wuwa ran inda yi kakiya baya ko ga ya ɗigina gaggawa nisan
0: tabe
1: abu su gaba ya baya gaggan jagen tara
0: tara
1: a iya saɗe a iya na kai hawaii caba goma ne inda yi na yiya inda yi na yiya su gulbana caba ya yi bai gaggawa nisan ɗigina gaggawa nisan ko yi na kai
0: ko yi
1: ya na kai
0: wato
1: amma bu da ba dinga amma ji ko subban su bu da ba yi daga ni gagana har abar daga tara
0: tara
1: yi ga bu da gangai yi ya
0: ne kai
1: au na ga yi
0: wala wali ta da fiya
1: ci da fiya ru yi da ba ba yi ga bu da gangai ba bare yi ga bu da gangai ga bu da gangai ne mu kwanta da a ci
0: sai da fiya da gadi
1: awe buta ba a fara likin kin gadi
0: gadi gardai
1: eh a fara likin kin ta jefa gadi su ta gadi
0: da
1: wure shi kenan
0: da ka koku
1: ana ka turo
0: kuma
1: ana ka koku
0: tabe
1: awe transfer na ma wannan yan mamu
0: tabe
1: kai yan ma wani su zuhuna an wa kan wiyana
0: tabe
1: zuhuna ka bujikin ya dan nuna
0: wow
1: kar ma sama

0: ya kina ta jana
1: to kai kire ga mu
0: ya kana ta ni ya na kada ni ya da kafi ya kana ce ya kana ce ya ina kanna ya kana mutu guna
1: to
0: ya mu ko bi ne ne
1: to ga mu zai jina ta bi
0: ya rukwa ta ban sun garuna ya bidiya mu suna
1: to mu
0: ba ya ma ba shin sun
1: ya bula kuma
0: mu yi tirausuna
1: ya bula ta
0: na gica ki hu
1: sai hu ta
0: gici ci mu na bula su bane
1: bane ta bi
0: varin mu bane
1: ya
0: rawar kace
1: mun tabawa tudu
0: ko ba ba
1: sai ta ci gamba
0: ba ci kumar ba
1: ba da kamara ka kumar
0: ya
1: ba da kamara ka kumar
0: kumar ba wuce ji kumar
1: ta mai ka
0: ba ne
1: ba
0: mun ga kuna ga kuna
1: ba ni ba ni na sanan sai da miyo
0: amma ba zai zubar bane ba
1: to wai ga ga bare su ta bu bare fas
0: nan wai akwai barbare
1: ta ba
0: akwai kumar
1: ta ba
0: zuban su kumar ya ba
1: kan farfara kan kumara
0: kan kuma zunun bane
1: ta ba
0: kan zunun fitina
1: ta ba
0: kan zunun kwafitina
1: ta ba
0: kowa ba kan marɗin bane kan marɗin kwafitina
1: ta ba dunduyen ma
0: kar na samu
1: ta ba
0: mun ɗin ba bare
1: ta ba
0: karwa samu karwa tufawi
1: ta ba
0: ko shuwi
1: ta ba
0: ko maniya abu su goba bare
1: ta ba
0: wa zabaki mu rauyan biya na kacucu
1: wana
0: wace butumi
1: uga tuwa mu mazai ta wu
0: wata ya wu kawai dai
1: ta bai ga
0: ba ma ne yi ba yi ta ka rauni ba ma dai
1: ta bai
0: uwa ma ma ban daya
1: wuyan ya sana wai ba mu yan ta yi
0: kuma a sai ta yi ne shin ba ta wu
1: ta bai
0: a shi an wani tarar suna
1: gangu yan
0: ce muci yi ma
1: ta bai
0: ma faladin ya biya mu da hankan cari
1: ta bai
0: mu zo bare
1: ma amma yan bane tinu sai
0: zance addinin bida ba zance yanki na kai yin addinin daban
1: daban
0: kina kai daban
1: ta buka
0: mu zo
1: ta bari
0: golfitin wanda ka kai kai golfitin tin zuwa gunshiya
1: bani
0: wanda ka kan cari
1: bani
0: amma ni a mulwi a da aiwa kina tana ina ma saboda addinna to karwa sama kan cikin wani
1: tabo tabo
0: don ma din gudu waye
1: to
0: wuti gari a raina wai
1: tabo
0: suna ai suna galuwa suna mata a gini
1: tabo tabo
0: mun mutu be
1: mira
0: kuma ai duwa wamma musna bu amma
1: tabo ko
0: sai cin ka buju ya bu da ka bu
1: to ga ba
0: shin a cuci hana shin a cuci
1: ce
0: shin a cuci ne na shin a ju kuma shin a cu
1: ka dilina kan kalbuna
0: babare
1: tabo
0: dilina bu na ka
1: da ba musun
0: wa kitin
1: musun
0: wa ya wa ma yan bu si yan kan yan bane
1: tabo
0: yan bu yan kan mutun
1: tabo
0: yan bu da ba yan bane shin a cu dilina
1: tabo
0: shin a cu cangana
1: tabo
0: shin a ci yamu yamu na kam
1: tabo
0: August go amma wina sai ya jiba va sabu buzu
1: buzu su
0: yanzu ci addini da tani ina ma tani ina
1: tabo
0: to wani ci ba ma
1: kuma
0: ba da jiran na
1: yanzu sai ta fiya ti dure
0: kullum
1: tabo
0: wani kuma ta dure
1: ba mu
0: kowa na ma ta dure a bare
1: wani yan ya sanna kun mai kuma wali hidawa wa kan buduni na ai sai ta subu don azubi ni guda wa tibiya ti dure
0: to mun wuce ba ma da kushi tirin su kar ma sama makina
1: yan
0: buda ya ya ya ja gadi
1: tabi
0: eh
1: tabi
0: ya ja gadi to mun wuce mun ma ne ya biya musu ban su buda ya ja
1: ya ba ci wai
0: yawa ko ga ya ja gadi
1: gadi
0: ya ja
1: aci
0: aci ko an waye ce ba ma da tarin sunna kurkushi
1: kurkushi
0: ma dira ranka ma
1: tabo
0: ma fala ranki ma fala wiyan bu na ka bula laye ma ma biya ya bu na ka mu kar ma hana mu wai wai biya wai san ba tsuwar dinni ta
1: tunza to ga wallin guna wa
0: wai
1: to mana
0: ma suna ba yamu na ka marka mu ma suna yamu ba
1: to mana ci mu fafara ta ti biya mai kuma su guda ba ya ti gida jarin sadai ya tsara ti kirji ta sun kwa ku ba wali tu sadi tunda rana wai ta gina
0: to ba bare kamar in mu masa ne ga mana wai ai wala ma mulki ya fata wara ko mu ma wuce ne ne to zo
1: tabu
0: yan mu ma ne ya ce dana ba bare ce ba ma

0: Wani waina a bar bakwai kuma biya na ya ce ma kudulu ya ce kokala ko ga ya ce kudulu na yana bahi bayamu daga can tandulun nubu maɗahi nubu wani waini fita bara kala kala ko ga taban
1: car
0: to amma su bana wuyana shi suna ya biya amma wuyana yara ya amma ya amma ya ma yan biya na kawo mati su bana abu su goma bai an wuce ba ma da transna kurkushi gubi ta kamai ta ba rinshin ai da wa ku jiba ne bina huwi to wa jiba rinshin
1: ta baka
0: biya ne yana ka cayi hin bina ka tiya sun
1: babu
0: biya ne yana ka cayi hin bina ka amma mota wayan yan kamar hin
1: ta ba
0: an wuce ba ma da transna
1: kurkushi
0: kurkut ma gubta mai din yan budinan biyi diyayi biye mai hin man ka mati wahina
1: ko kuma
0: ma kan barara
1: kuma sau da yayi kai bugai na yi live na karya burda kan ne ya bare kan hina dan ya biro sun tafan karta ka tsarbaka din na kan kuma gonan buda ba ta gani ci kanta an ji kana kwa ku ba wani ci ci da ka har dan zungun
0: ba bare ta ba muna duwa kwa
1: yana ya
0: sun ci hina ma kokusha su ba wani kawai yambu ci yambu kan yan bane ta ba ya gubta miti ci su bida ga ya cayi hin ci su bana
1: tabu
0: abu su go hina ba inda ya kwa mu
1: tabu
0: abu su go din ya yambu di ba danza
1: danza
0: ko kuya bu
1: tabu
0: ya bai ya cayi hin ci su bana amma wuyan sin su banya sama kan yi
1: sai rasa ne
0: wai cewa ma kokushi su biya na ya kan hal ilmin
1: tabu
0: din guda ba bina sunan bina ta kan wuyi can mun daban gunta ta mulu
1: ta mulu
0: asna mu ta amma
1: tabu
0: can ma ba kan ta bu gunta zuce su
1: sun nuna
0: ba ba yambu a sani sai cahin bumbutai
1: to ga
0: babu kokusin shi na sai da kokusin shi vina an waye ga an ya sami ya gisha yin tiwuta su ya kusa mun ya coza ai ya nasu su ban su su nuna
1: tabai
0: kuma ba
1: su ban su nuna kwa
0: to gumanu wa bu wan kwa are ba wani ka na su ban su su nuna ko ba wani ka na wa bu da ni ne kuma daga yan majo har zuwa Lagos wani ka na su ban su su
1: sabo ya sa yin na
0: amma yan kuma gaban dani
1: ko shi
0: wa bu jigawa Kano zuwa Katsina wannan yang suwan su bu su buluna har zuwa Sokoto Zamfara ɗin wakai
1: ɗin wakai
0: wai wana wana bawo nahi bawo wa lakun shina wana yin shina
1: tabe
0: wa kula yin shina wani kana ta ci
1: wani kuma da wakai tuwisina yi ja ti take banda tunanin saboda ba rawai tijar na kwaku bawo ne ci musu kun so inda kun ra manaha tayan sun da kai nan ku zai da mai
0: garbi ne mun babu nan sai a cikin garwa
1: to bunan ja ta ta ale adam rafin makaranta mun ta bihin ban ta sa masur da bakan shi na daya mu

0: 26 a asibitin karamar hukuma. Kada ku rasa wannan dama. Kowani yaro zakara ne. Wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF.
1: Ziyara ta farko a gidan surukai ba kusan kiran ƴan sanda. Bayan mun isa gidan nan Mr. Sheriff sai na ji muryar kuka ta fara turanci. Kamar Hajji Amina Sarauniyar Iyayi ta ce, "Asuba mu a kwana in tafi da ita gida." Gidanin nan nan al'adu tare da dukule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Biz mai dandanan daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Chef's dandanan gida, dandanan al'ada. An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kaɗai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Ka zo cikin lumana, ka kwana ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: Toka yake masu tare da biyar CRD wannan lokaci barkamu da warhaka barkamu kuma da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na rayuwar yau kamar yadda kuka sani manufar wannan shiri da gidan rediyon Bauchi samar shine domin tattauna al'amuran da suka shafi al'umma inda ake tattaunawa da masu ruwa da tsaki daga bangarori daban-daban ne na zamantakewar rayuwa bangaren gwamnati ne kungiyoyi masu kansu ne bari kuwa ne abu dai da zai iya kawo ci gaban wannan jihar tamu da ma ƙasa baki ɗaya manufar ita ce a zakulo hanyoyi domin samu maslaha da kuma hanyar tsira to cikin tattaunawar tamu a wannan karo za mu mai da hankali ne musamman kan muhimmancin kama sana'ar hannu a tsakanin matasa wanda mun sani cewa matashi in babu sana'a shi ke kai shiga zaman banza zaman banza kuma daga ƙarshe sai kai shiga lalacewa har kaji ana Allah wadai da halin wane to za mu tattauna ne ko kuma ce akalar tattaunawar namu za ta karkata ne game da muhimmancin sana'a a tsakanin matasa tare da mu kuma a zauren tattaunawar tamu shugabani na cibiyar kananu da kuma matsakaita masu sana'ar hannu ta ƙasa reshen nan jihar Bauchi wato Alhaji Yalwaji Umar Ladan wanda za mu yi doguwar tattaunawa da shi na tsawon awa guda inda daga bisani kuma ko karan kanku masu sauraro din za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar wala Allah ta shawara ce ko kuma kira ce ko duk dai abin da kuke ganin kuma na ku bangaren zai iya taimakawa wajen dinke wannan gibi da ake da shi a bangaren matasa Alhaji Yalwaji muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri to masha Allah masu sauraro kamar yadda na riga na shimfiɗa tattaunawar tamu za ta karkata ga bangaren abin da ya shafi masu ƙananu da kuma matsakaita sana'a akwai ƙarami kamar yadda muka sani akwai kuma sana'ar da za a iya kiran shi da matsakaici to kuma cikin ikonsa sai Allah ya sa ga cibiya karan kanta wanda tun daga matakin ƙasa har zuwa jihohi da take kula da irin waɗannan masu ƙananu da kuma matsakaita sana'a ɗin Alhaji Yalwaji menene za mu ce babban abin da ita wannan cibiya taku take duk da dai ya riga ya fito fili an ce ƙananu da kuma matsakaita masu sana'a amma mai sauraro zai so kai masa bayani dalla-dalla mai wannan cibiya taku ta kunsa kuma mai take yi su wane ne kuma a ƙarƙashinta
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ita dai wannan kungiya kamar yadda ya faɗa ƙanana da matsakaitan masu sana'an hannu to ita sana'a dama abu ce wanda yake ta ɗauko dogon tarihi tun zamanin annabawa ba abin da aka fi alfahari da shi irin sana'a kasuwa da a ce ita ma kasuwa mai zaman kanta ne amma ita ma kanta sana'a mai zaman kanta ne tunda a tarihi annabawa za ka samu annabawa ne sana'ansa kaza annabawa ne sana'ansa kaza annabawa ne sana'ansa kaza har ita kanta wannan falicha nawa ai tana da tarihi annabi guda shi ma ta hunta ne zai da haka ita wannan sana'a ce wanda yake gaskiya in an da za a dogara ko da yanzu kasan ka duba kasashen da suka ci gaba sun fi dogaro da sana'a me yasa mu kuma a yanzu za ka ga mutanenmu sun dogara da aikin gwamnati wato da rashin tunani da rashin hankaltar da su kansu waɗannan yara
0: rukunin mutane
1: a gaskiya kowane ɓangare akwai ta yadda ya kamata mu fito mu ba su shawari ta ɓangaren gwamnati da ɓangaren iyaye kafin mu dawo kan su matasa wani lokaci su ko matasa abinda aka ɗora su aka yi wata yadda za su samu kansu ne kawai bi suke in ba a ɗora su akan abin kirki ba haka za su tashi in kuma sun samu kansu akan abin kirki haka za su miƙe so da haka shi yasa nafi emphasizing akan ba da muhimmanci yawa muhimmanci akan mu ba da shawarwari mu su iyaye mu ko ba da shawarwari mu ita gwamnati mu fara daga farko su ne iyaye wani lokaci iyaye suka ci iyaye ga ita wannan sana'a sukan bari ne sai ɗa ya girma bayan ya girma ma ya ƙangare musu sai su ce wai bari sun yama masa sana'a kai ya ƙangare maka a matsayinka ne mahaifi ko kuma ke mahaifiya to tiyaya zai yi yi ya wa mai gidansa a gurin sana. Kaga ta nan ma an samu
0: ta nan an samu
1: an fara ma samu
0: da shi turba tun yana karamin shi
1: to
0: na'am
1: sannan ba fa ja a dora shi a lokacin da ya dace ba da aka samu yaro yayi nursery yayi primary yayi secondary wani ya gama secondary ne wa an rasa yanda za a yi da shi ya gagara moran kansa yana ce mai gara a nemi sana'a a makala shi wanda yake a program yanzu da muke yi na koyar da sana'a tsari tsare da muke na koyar da sana'a in yau yaron ka yana primary ko yana secondary junior secondary don ba mu san wanda yake senior junior secondary ko kuma yana makarantar islamiyya zai programming time din da yake wannan makaranta mai tsara time din da yake wannan makarantu yana makarantar islamiyya lokaci kaza yana makarantar kuta boko lokaci kaza sai da haka lokaci kaza kuma yana wurin sana'a to sai kaga yaro ya tashi da wannan riban sana'a ita can karatu tana karantar da shi tana bashi ilimin ko muna tana bashi ilimin ko muna bashi ilimin sana'a to sai da yaro ya tashi ya buru amma ba zai yi sai can din da ya je bai amfani ba
0: sannan
1: ku iyaye da yi amfanin ku mu kowa a ce za a kawo mana shi ana kawo shi ba abin da yake duba ya dai yake duba
0: abin da
1: zai ko kuma ya dai zama kaman wuri
0: wannan haka yake
1: shi ne tunanin su yake kai kuma akasari yaran mu sun baci da shaye-shaye kaga wani yan WhatsApp kenan yaro da ka samu a gaban iyayensa yana shaye-shaye iyayen sun sani ko ba wani matakin da suka dauka ko kuma sun kawo shi wajen sana'a so ga mu wanda za a kulla don kirki
0: gaskiya
1: kuma kamar yadda mu da muka tsara a bangaren sana'a kamar irin tawa shi yaro da zai gaza shekara 4 da tukunna shi ne za a yi processing wato
0: tsare-tsaren
1: yadda za a yayi shi
0: a wajen sana'a zai shekara 4 sai a fara tunanin
1: kwarai da gaskiya in ko ne basira ne in yi shekara 3 to shekara na 4 sai ya zama na akwai wani freedom da muke bayarwa
0: yanci
1: shi ba ba a bashi yanci ba shi kuma ba
0: a rike shi gaba
1: ɗaya ba ba a abin nan ɗinsa gaba ɗaya ba wato shi ba bai koyo ba shi ko ba ba masa ba ba bai koyarwa ba yana tsaka-tsaki in ana biyan mai koyo abin da zai yi na 10,000 to shi ko 5,000 za a dinga biyan sa so shi wannan 5,000 din a sauƙaƙa ma iyaye ne ya dinga sayan kayan aiki kafin shekara irin nan ya sayi dukkan wani kaya dukkan wani kaya da wannan sana'a take nema da kuɗinsa da kuɗin kwazon sa ne ka ga sai ka yi maintenance din
0: wannan wannan haka yake ka ɗauko batutuwa a shawarwari na ba da iyaye gwamnati har a faɗo kan masu sana'a din amma bari mu ɗan koma da kai a baya kaɗan kamar yadda ka bayyana ƙasashen da suka ci gaba tuni aka daina dogara da sai aikin gwamnati sana'ar da mutum zai yi ne wanda zai rike kanshi ya rufa ma kanshi asiri yaushe tafiyar wannan cibiya ta ku ta samu asali kuma ya zamu ce tafiyar take ciki a yanzu
1: to ai wannan tafiya ita na Nazmi wato kungiya na kanana da matsakaitan masu sana'ar hannu abu ne da over 20 years
0: fiye da shekaru 20
1: wato tana nan amma akan a jihar Bauchi amma santa sai zama wani abu sai da muka shigo cikinta a matsayinmu na masu sana'a da muka rubo mota muka zo muka wayar da kan ɗan uwanmu masu sana'a har suka fahimci muhimmancinta da yadda ake cin moriyarta shi yasa ka ga a yanzu ma aka santa a jihar Bauchi amma da ba a ma santa ba a jihar Bauchi amma a ƙungiyance tunda abu ne ta national ta dade wala tana nan sama da shekara 28
0: ana aiki
1: kai kwarai da gaske
0: na'am to kamar misali yanda ka ce a nan jihar Bauchi ne wannan cibiya ko kungiya za ta kasance sabuwa wasu irin matakai kuka bi tunda kusan za mu iya cewa har yanzu akwai wanda ba su da masaniya ma game da wannan kungiya wasu irin matakai kuke bi domin ganin cewa iyaye da su karan kansu matasan sun ankare da wannan tafiya kuma sun dauki matakin da ya kamata
1: babban matakin da muka dauka ta yadda za a fahimci ta kungiya tukunna domin rashin fahimtar kungiyar zai kawo dukkan wani program wani tsari wani shiri da aka bujiro da shi mutane ba za su fahimci al'amarin zama saboda haka shugabanmu sai muka yi coordinators a kowane local government 20 local government din nan muna da coordinators akwai coordinators su ko coordinators sai muka ce su dauki kaman mataimakan su amma mata sai zama nan women coordinator kaman mataimakan su coordinators in local government sun bin so dukkan wani abu in yazo in aka ce the whole local government sai an share to wayannan local governments tunda muna da wakilai
0: a
1: wannan su coordinators wakilan mu a kananan hukumomi but kaman abin da ya shafi federal government ta tuno ko wani training ko wani abin nan da aka yi yawanci abu ne wanda yake akan turo karkashin smaidan ko kuma wani organization za a neme mu a matsayin mu ne shi gabanin da muke rike da jaha to mu kuma sai mu tambaye ne irin members ake nema a muna ne wani members ne daga local government kaza da kaza da kaza so sai mu contact da shi coordinator su ana neman members su ne kamar mutum kaza masu kuma tunda kowane field in dai na sana'a ne kowane jefi in dai na sana'a ne
0: karkashin
1: ko na karkashin
0: wannan
1: musali yan kamfance ne
0: na
1: ya aski ne
0: ko ma da inda sana'a
1: ce ne har daka mai da wani abu har mutane su ga kamar yanzu ka rishin kama
0: cikin
1: yin kama in daka casa ko kuma in daka dafa ka sai ka ga wani sana'a
0: na har dai har mai yankan farce akan hanya masu
1: sai mai ni wani sana'a ne yau
0: sai da biski suna ga'an wannan gobe wannan wani ya ka tabo wani batun da ne
1: ke
0: kama an tabo maka batun shin suwa ne ne karkashin wannan kungiya ta kuma wasu izin irin sanoyi ne kamata a ce mutun yayi don ya kasance a cikin karkashin kungiyar kunna to tunda dai ka riga ka fara tabo yanzu abin da nake so mu karkata kai shine shin ya yanayin yanda al'umma musamman a nan jihar Bauchi ta karbi wannan tafiya ta ku
1: gaskiya to yake abin ya zama musu kaman sabo ne karɓuwar sai ya zama na ya an ɗan samu tijiya amma a yanzu alhamdulillah tunda muna da members over 5000
0: sama da 2500
1: sama da 2500 muna da members a ƙasa wanda yake ita kanta national ɗinmu suna mamaki har yau wannan ɗan fero ɗin aka samu a cin mai irin wa'annan sannan ko mun buɗe office muna da office mun yi filing ɗin ba muka ɗauki tsari guda biyu wanda akwai rijista da ake yi akwai rijistar national akwai kuma rijista na state in ka yi akwai wani code number da muke bayarwa kowaye in ka je da code number ma ba mu buƙatar sunanka da wani address ɗinka da waye da waye in aka sa code number ɗinka a kan system ko zai bayanin ka ne fito kai wani ne kuma local government ɗinka kaza sana'anka kaza waye da sauransu su so da haka ana ce mu kawo shi yasa kawo mutane ya zama mana da sauƙi kai dai buƙatar a wani fil ake nema
0: na wani bangaren sana'a ake
1: kawai ake nema shine da wani lokaci za a ce ku kawo mata masu sana'ar kiwo a mata masu sana'ar salon wazo je wata kai mata masu kaza ma to haka ko in muka sa in ji yan salu ne muka sa salu sai ba mu
0: wani abu ya zama mun
1: matanda ya waje dole su yau na membobin mu to yadda muka yi mutsamo a zuwa
0: su yau waɗannan sanu
1: so mutane irin namu na nan sun ɗauki ƙungiya waje ne kawai ta mamora me za a samu me za a kasa me za a ci to shi yasa kike ganin kungiya ba ta karɓuwa kamar yadda in ka je kudancin ƙasa ta yi za a ɗu za ka ga yadda suke abin da kungiya to amma tun da mu abu a cikinta muka yi rayuwa a cikinta muka tashi a jinin ta ne mu to shi yasa har muka buɗe ƙofar da mutane za su fahimta kuma suke moran abu
0: na'am ka ɗauko batun ƙa'idoji da ya kamata ko kuma hanyoyin da kuke bi domin tattara masu sana'ar irin sha'awar shiga wannan kungiya ta ku mu koma baya kan sana'ar musamman a wannan gari babban abin da ake fama da matsalan bayan matsalan cewa sai yaro ya girma za a yi kokarin tunanin saka shi a hanyar sana'a kuma raina sana'a
1: ko kuma ya zama kangare
0: to da'am ko kuma ya
1: ko kuma ya
0: zama dangane na akwai kuma batun nan na ni bazan yi sana'a kaza ba ko kuma bazan yi sana'a kaza ba saboda na rena wannan sana'an da abin da ake samu a cikin ta akwai wani mataki da kuke bi domin ganin cewa shi ma wannan tunanin an kawo da shi tsakanin al'umma
1: to kaza abin da yake na mamaki
0: na
1: yanzu ni da kake gani na san salary pamphlet na san salary director wallahi wallahi karamin ma'aikaci a wajena karamin ma'aikaci indi muna da aiki full production wallahi a sake zai samu salarin director
0: indai za a
1: san da ni tsari ba maganar wata bane performance ɗinka shine kuɗinka akan je in a sati kike sa bazanka in a sati ne sai a yi lissafin aikin da kai a sati sai biya ka to akwai wallahi yaran da na sani a satin za su yi aikin da ya fi kuɗin director amma me zai baka mamaki shine yaran mu za ka ce hanyar da wani aikin kafinta ha ba aikin kafinta yana cikin kula amma ha zai zauna a nan ino an an jima ko ma nan ino yana jiran ya samu a fantin na gwamnati
0: haka yake masu sauraron mu muna tattaunawa da Alhaji Alwaji Umar Ladan shugaban kungiyar nan ta kananu da matsakaita masu sana'ar hannu ta kasa a nan jihar Bauchi ne sauraro zai yi mamaki to wace kungiya ce ta kananu da kuma matsakaita masu sana'ar hannu to Alhaji Alwaji ya riga ya fara fito mana da abun filin komin kankantar sana'an da kake inda har ka rike ta da muhimmanci to tabbas za ta kasance maka hanyar samun rufin asiri zuwa anjima kaɗan za mu buɗe hanyoyin waya domin ku shigo ku ba da taku gudunmawa kamar kowane lokaci lambar da za ku same mu ita ce 0809 6 9 7 0 8 0 6 9 7 0 8 0 wato 0809 7 5 9 5 7 0 kafin mu fara daukan kiraye Alhaji Alwaji musamman ga rukunin irin waɗannan matasa da za a iya cewa sai da suka taka matsayin wani shekaru kafin a fara tunanin kai su inda za su koyi wani sana'a mecece kake ganin mafita musamman ga irin waɗannan rukunin matasa tunda wani kamar yadda ka faɗa sai an ɗora shi a turban ne zai tsinci kanshi har ya mori wannan mataki
1: shawari wannan still ana ɓangaren iyaye ne in yawo har ya kai matsayin junior secondary school to ya fi kai matsayin da zai fara koyon sana'a daga yadda ya tsallake firamare to tunaninsa ya kai matsayin ku fara sa shi a sana'a domin lokacin kwakwalwarsa a buɗe take ya kai matsayin a kai shi sana'a sai ka ga in sana'ar nan ta shekara uku ko hudu ko biyar ne to sai gama secondary din tare da gama sana'a nan biyu zaɓo maza ɓawa kansa kuma wallahi ba zai aikin gwani shi gani na yi gaya maka sai dai sana'a bata dafa jikinsa ba kaga an gama secondary an gama koyon sana'a lokaci ribar koyon sana'a shine zai iya sana'ar a biya shi ko kuma a ya buɗana shi tunda har ya kai matakin da shekarar da ya sissiye kaya sai iya buɗana shi domin mukan ba da dama ka je ka buɗana ka in aikin noma ko mu kira ka ko mu baka tunda kamar muka yi tonin ɗinka yanzu abin da zai baka mamaki yana ɗauko yara da ba wasu gari ba ga kuma namu sun ki su tsaya su maka aiki
0: akwai wannan sana'a
1: wallahi tallahi sun ki su tsaya su maka aiki
0: to wannan shi ya kawo mu ga ci gaba da shawarwari da kake bayarwa mun dauko batun bangaren mun fara dauko batun ka ce akwai bangaren iyaye
1: akwai gwamnati
0: matasa mun za mu dauki bangaren gwamnati tunda iyaye mun fahimci yanzu cewa yaro tun yana karami a dora shi akan turba ba sai ya kai wani mataki ba ta ina gwamnati kuma ta shigo ciki
1: gwamnati tana shigowa ciki kuma takan taka rawa amma rawar da take takawa gaskiya mutum ya ce ron mu kuma mukan ce ba daidai ba za ka ga kana zaune wai an yi an baka takarda an ce za a turo yara 30 ko 50 za ka koya musu sana'a za a dinga baka allowance kaza su ma kuma za su a ba su allowance kaza allowance din su ya fi naka kai da za ka koya
0: musu koyar da su
1: sannan wannan takarda da ka gani har agama tu yang ikut kabar ke gawani. Da idanka
0: daga sunan a takarda
1: sannan kuma wai ma'aikacin gwamnati shi zai zauna ya tsara yanda za a koyi sana'a ba a dauki abin ma a gurbinta ba yaya za ka yi wai ka ce ka kawo yaro ne zai koyi sana'a a shekara daya shi ne na kan gaya musu me yasa suka kai yaran su ne jini da primary school su dauke su su kai su university su yi su
0: yi da a fara daga matakin jami'a
1: to kun har ka san akwai step by step to mu ma haka mun sanar muna da step by step ita dole tana wasin din kudin ta ne ka abin da muka dauka wasu ne kawai suke cin gajiyar wannan kudi ba tana shiga gurbin abin ba
0: to menene mataki
1: mataki shine ta kira gogaggun da suka tsaya akan sana'a wanda ita sana'a ma ta zama jinin su yaya za mu yi da matasan nan su ba su zama kaman ku shawar shawari da iya daukar lokaci kaza kuma ga salon da za a dauka ga kaza amma ba ma'aikacin gwamnati yana zai tsara maka
0: ta kila wanda zai ci ai ma'aikacin gwamnatin ma bangaren da ya karanta kenan a sanawoyi
1: in baya practical ba mai sanawa bane a wajen
0: na'am in dai aikin office
1: ya zama ya fito ne practical da shi
0: na'am to masu sauraro 08069 7507 wato 08069 7595 70 ita ce lambar da za ku iya shigowa domin watakila mika tambaya ko kuma ba da shawarwari ko ba neman karin haske game da wani abin da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
2: Kabiru
0: Sani daga Nasarawa.
2: Muna fata alheri wa bako da zuwa.
0: To masha Allah, muna godiya.
2: Na'am.
0: Naam. To Allahumma amin, muna godiya Kabiru Sani. 08069 7590 wato 08069 7595 70 ita ce lambar da za ku kira domin ku mika shawara ko kuma tambaya. Assalamu alaikum. To masha Allah, muna tare da wa?
3: Tare da Haruna Abdullahi daga Dongo.
0: To Malam Haruna, barka da shigowa cikin wannan shiri.
3: Barka Allah, wanke yana mutu ina yin kawai da kika ma domin ina cikin IDC a Dongo.
0: Na'am.
3: To a cikin kamfanin IDC ta kawai da yake kawo kamar yadda wa'anda ne magana kai za a iya kawo yaro a ce ana son a koya masa wanda ko haɗa abubuwa da kuma har ma idan ka ci maka zuwa wata kamar wata kawai kake za a koya masa.
0: Na'am.
3: A yi wani cikin kama ta ina za ka fara neman tunan da ta kama ta wata kai ma.
0: Wannan gaskiya ne.
3: Yawwa da haka ya haka mun kamar da ba ku ne ki fara haka magana ya kamata in za ka ko a ba da ko ne daga zuciyar ka yaro ya san ma ne ma abin da zai fara tukunna kafin ya fara san ta abin ne ya kamata.
0: Na'am.
3: To yawwa da aka kira mu dai ga gwamnati da kamar yadda ya faɗa nan da iyaye din shi ne in za ku yadda abu ka ba magana ka gawa a cikin magana ka biya ba hankali kan cikin abin da ake so a cikin magana ka gawa.
0: Na'am. Masha Allah, muna godiya Malam Haruna Abdullahi daga Zango wanda ya dauko wani batu da kai ma ka riga ka fara dauko shi wai a kayyade maka lokacin da za a koya maka sana'a to sai ka rasa mata ina za ka fara tunanin wannan. Amma ko wannan sai tunatar da ni kuma wanda ya fara kiran mu na farko wato Kabiru wanda shi ya yi magana za ka samu wasu yaran suna kananu ma aka kai su wajen sana'an amma kuma ba sa mai da hankali wajen zuwa su kuma iyayensu ko masu kula da su suka kai su wajen sana'an nan ba su bin sawu domin gane wani hali yaran suke ciki.
1: Zaka su lokta ba sana'an ba ce. Yanzu yaro zai iya bin yaransa makaranta ya ga me yake ci. Amma wani sana'a ba wa abin da zai baka mamaki tsarin ma da ake yi na koyar da sana'an shi ya kawo su ma iyayen suke abin da sai ga dawo. Ka dauki wani yaro ya zaka koya masa sana'a kyauta. to da haka shi ma yayi ne da lejin din shi ma uban tunda ba Allah abin da yake ta a halin sa ai yanzu mun saka kudi da tsare tsare ba wai dan wani ne da mu kudi
0: na'am
1: ba dan wani abu saboda in kaji kana fitar da wani abu a jikin ka dole da ka zuba ido kaga ana yi ko ba ai
0: na'am ma'ana dai sanya kudin domin koyar sana'a a tunanin ka ita ce za ta ce maka kenan wajen
1: bare da gaske in ka san kana fitar da wani abu dole za ka ga menene tun ɗaya da abin da kake fitarwa
0: na'am
1: amma a banza din shine in aka zo aka ce baka yawo wata guda hobe je aiki ne kace haba tukunni wannan ne wala ka fara sabbaya
0: tunanin daukar mataki da wasu musamman mu dauko batun Haruna Abdullahi nan da yace ko kuma kai ma ka riga ka fara fada cewa a kayyade lokacin da za a koya wa mutum sana'a a ce daga wata daya wata biyu shekara daya ana so ya iya sana'a kaza wata kila da tunanin cewa ai akwai irin salon sana'o'in da misali mu ce aikin kafinta an kasan yanda zaka tsaga katako da zuwa makamantan su wata kila a cikin tsayayen shekara gudan nan baka ganin cewa lokaci ne da ya kamata a ce mutum ya koyi wannan sana'a
1: ko yasa me yasa ma'aikaci yake jahilta ka sani kowa a tun din sa fazarki ne
0: na'am
1: kowa tun din sa yanzu ka je course in ka je course din medical shi ya fi kowane
0: yaran lafiya
1: bangaren lafiya ya fi kowane cin lokaci da kuma wahala me yasa so niwa in ka dawo kamar tela tela ba za ka danganta shi da welder ko kafinta ka ce za ka danganta shi da haka ba time din da tela zai iya dauka bai wuce rabin time din da kafinta da welder zai iya dauka ba kuma me yasa za ka yi fine din abu ka ture wannan yaro ka ce a shekara ya koyi tela ka ture wancan ka ce a shekara bai koyi welder ko kafinta wannan ai ba kai tsari ba kai adalci ba ni abin da nake faɗi in gwamnati da gaske take yi domin gwamnati ma ta sani muna ba ta shawari gina waɗansu take yi fa wallahi yanzu ne take suke cin moriyar wannan wallahi waɗanda aka ba su program su suke cin gajiyar wannan kuɗin so da ni da ka gani an sha a kawo min kuɗi in kisa ne in ce ba ran karɓa ba saboda ban gama yaron ba to so da haka ita gwamnati abin da za ta yi shine ta kira wanda suka goje a cikin abu su ba su tsari su ba su tsari yaya za a yi a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma a gaba sannan kuma dole ta sa monitoring committee inda har za ta sa da
0: kuɗi
1: wanda za ta yi da ziyartar wannan wuri tana ganin menene ake yi a wajen
0: sifili takwas sifili shida tara bakwai biyar tara biyar bakwai sifili wato 0806975 9570 ita ce lambar da za ku iya shigowa domin tambaya assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: to masha Allah muna tare da wa
3: muna tare da malam Ismail daga Lagos
0: to malam Ismail barka da shigowa
3: barka da ya ayyuka
0: to alhamdulillah
3: gaskiya ina jin daɗi na wannan program ɗin kullum wallahi dan gaskiya hakan yana da kyau mutane matasa yanzu ko kuma in ce har da iyayen ma
0: na'am
3: gaskiya an zamo kamar da irin yake maka nema kamar sun
0: jikin
3: banza ko ji ma zaune ba a san aikin wahala ban dalilin da ya sa kenan kake gani iyaye ma ba su damu da sana'a ba sun fi son yaron su yayi karatu ya samu aiki kawai je tunda kuma aikin wannan din muna lura da yawa in ga mutum yana fantamawa ba gaskiya ma kai jijiya da samu akwai wani mutum kaya da shi ba gaskiya ke yi
0: na'am
3: sana'ar nan shine halittu ta wata magana na gaskiya
0: gaskiya ne
3: to mu yawa wanda gaskiya in da iyaye za su dinga fahimta in yaro aka ba shi sana'a ko da bayan ranka a rayuwa a gane ba ya samu madogara
0: na'am wannan gaskiya ne
3: yawa kuma shi kansa in yi sana'ar nan ya iya sana'ar nan shi ma zai zama ya samu confidence da encouraging din na kasa da shi ko ta ce ta suma kan
0: na'am na'am haka
3: ne wato gaskiya wannan shawarin guna abin da wani problem kan yayi kyau kuma Allah ya sa da iyaye mu dauka dan wannan abin gaskiya shawari ke ba mu iyaye wanda za a samu mafita a rayuwa gaba ɗaya yanzu da mun ce mana aikin gwamnati yanzu ba gaske ba ba ka dan ce ma an ba yi albashi ba iyayen ma ana da kalmar da ya
0: wannan gaskiya ne
3: a ne mutum ya sa ko muke ta wannan da wannan problem din ko kuma Allah ya sa iyaye su dauki izina kai
0: Allahumma amin
3: da gode Allah ya sa
0: Malam Ismail muna godiya Ismail daga Yalwan Lebra. Assalamu alaikum.
3: Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaisi ibn atari da kumar ittayo daga nasara wa jamu.
0: Kumar ittayo barka da shigowa.
3: Alhamdulillah naji mutuwan da ake kara game da ƴaƴan mu matasa.
0: Na'am.
3: To gaskiyar magana yana da cewa rayuwa duk abin da za mu yi ma in gwamnati muka sana'a ta aikin gwamnati.
0: Na'am.
3: Sana'a ta ga kasuwa.
0: Na'am.
3: In dai har ka kai lafiya da Allah ya ba ma ɗan adam in da wuri ya je koyi sana'a.
0: Na'am.
3: Wallahi malam sana'a ta mura na ta mura ya ta mura duk abin da muka mun ba.
0: Na'am.
3: Dalilin sana'a na fara magana da mataimakin shugaban ƙasa 99.
0: Na'am.
3: Ba ku kokara ba mu sa Abuja. Dalilin sana'a ta.
0: Na'am.
3: Ki shigo sai din kuma muka gaisa kuma yi murna da aikin da kake.
0: Na'am.
3: Dalilin sana'a ya sami haɗu da gwamna Ma'azu lokacin da yake gwamna. Muka yi mu'amala sosai dalilin sana'a ne. Don Allah ya kuwa na matasa ƴaƴanmu mu daure iyaye mu ba mu ƴaƴanmu sana'a da zai amfane su.
0: Na'am.
3: A kullum ɗin da ya dawo daga makaranta da ya ke shekara goma a yan yodi a makalan shi.
0: Na'am.
3: Ko ba ka sa ido kai da kai koya mu sana'a ka sa ido a kan yaya amana aka ba ka.
0: Wannan haka ne.
3: A daure in yaro bai zo ba hora shi ka kira mahaifinsa wane bai zo ba kai ma uba ne kai da aka baka sana'a kai ma uba ne.
0: Wannan gaskiya ne.
3: Ko kuma za ka hukunta yaro a kan sana'a uba in zo magana ka kara mai kansa ka ba shi.
0: Na'am.
3: Tunda wallahi in dai dawo kafin kai ogan ka more shi ogan ya more shi a gida.
0: Wannan haka yake.
3: Don Allah ya iyaye mu daure mu cire soyayyar yara a cikin zuciyarmu. Mu kai su za su amfani mu yau da gobe.
0: To muna
3: da su wani tarbiyya don gobe su.
0: Allahumma.
3: Allah ba mu ibar tarbiyya ma ƴaƴanmu amin da girma amin.
0: To masha Allah Allahumma amin kamar tawo daga Nasarawa Jahun 08-06-95-75-70. Assalamu alaikum. To lafiya Talwa dan daga murya. Muna tare da Ladi dai daga Gwallameji. To barka da shigowa. Wannan gaskiya ne.
4: Aikin gwamnati ba abin da zai yi amma idan kana da sana'a ka kamar yadda da abin da zai yake kake cewa aka cewa ko wani daraktoci wanda idan ka dage za ka samu fitaccen darakta wanda ke ma ke to ina ba da shawara a yi kokari iyaye mu sa kai mu koyo ma ɗayanmu abin da ya kamata ke yi ku ce ya sana'a sana'a ita ce komai ko mene ne zai biya maka aikin gwamnati har da Allah a yanzu yanayin da muke ciki sai ɗaɗin wane da wane idan baka da kowa wallahi wallahi ba za ka samu aiki ba kai don haka sana'an nan ita ce shi ne yayi ko noman nan ma mu kokari mu koya ma ƴaƴanmu shi ma sana'a ce ta tashi lafiya.
0: To masha Allah muna godiya Ladidi daga Gwallameji ta bada shawarwari masu ma'ana kamar yadda kamar Tayo shi ma ya bada shawarwari masu ma'ana. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Muna tare da
5: Muhammad ibn Muhammad Abu Muhammad Rariya.
0: Muhammad ibn Muhammad Abu Muhammad kuma
5: kwarai kuwa.
0: Masha Allah to barka da shigowa cikin wannan shiri.
5: Wallahi na ji kuna tattaunawa kan abin da ya kamata ne wallahi saboda a kama da dama yara suna makaranta kuma suna sana'a.
0: Na'am.
5: Saboda gaskiyar magana yanzu ya kamata a ce yara ƙanana sun tashi da sana'a. Saboda in yara sun tashi da sana'a to zaka duk wannan magana da kake dauka da sassan nan ma zaka babu shagari wallahi.
0: Wannan gaskiya.
5: Da kamini ka wannan abubuwan wallahi rashin sana'a ne.
0: Wannan gaskiya.
5: Kuma yanzu ya kamata a sa ma yara ido ne wajen ganin cewa sun iya sana'a. Saboda yanzu ka yi karatun ma ka samu aikin gwamnati ne. Bai ba wani ababen wani guri bane ba wallahi kuma wani lambar da yake ka gwamnati.
0: Wannan gaskiya.
5: Kuma wannan gaskiya aikin gwamnati sai aikin gwamnati da ya rike shi. To babban ma'aikaci ne.
0: muna godiya Muhammad ibn Muhammad kuma Abu Muhammad. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Muna tare da
6: to
0: spider na bugawo ka garka da shigowa.
6: Eh gaskiya wallahi in kaga Mr. Salam nan shi kansa wanda bai salam ma da ga cikin yara wasu shi kansa sai ya zargi kansa kafin ma ya zargi iyayensa.
0: Wannan gaskiya ne.
6: Wallahi kuma girman kai ne kawai ke kawo wallahi.
0: Wanda sun
6: take ne kawai ka ga yaro wallahi a kan shekara goma ya dawo ka makaranta wanda bai da sana'a kuma girman kai iyayensa.
0: Muna godiya spider na balawunti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba an kashe rediyon sai a saurare ni. To hello, muna sauraren ka, kadan kashe akwatin rediyon naka. To masha Allah, muna tare da wa?
7: Kana tare da Yarima Abdullahi.
0: To Yarima Abdullahi. To masha Allah, barka da shigowa.
7: Yawwa na ji mutum da kuke shafara a kai.
0: Na'am.
7: Abu ne muke wanda kuma ya shafi ne.
0: Na'am.
7: Yawwa shi yaro kowa yaro sana'a ba ne ke kyau. Kuma kamar yadda wanda zai kuke magana da shi yana ce za a kowa yaro ya shekara ɗaya kowa ba shi sai lokacin
0: koya.
7: Lokacin da zai koyi sana'a kuma wani sabon kasa da wani baya ja.
0: Wannan haka ne.
7: Yawwa kuma su iyaye mun iyaye ba su kare ne mu ba.
0: Na'am.
7: Duk wanda yake da kwato da kai wanda har wata da mutane.
0: Wannan gaskiya ne.
7: Ni kuyi fasili in ta ku bi strike in wayar da take da kun ta koya. Ba wa na da kai ba. Wani daga ne kake ya yi kyau.
0: Na'am.
7: Ka ba sai ka kina ka mun ta ta soshi.
0: Ta soshi haka ne.
7: To iyaye mu da ne wa ƴaƴan mu mutunci duniya ka so su shine mu koya musu sana'a.
0: Na'am.
7: Idan kana da kai an buɗe wani bangare wai a gwamnati. Ba zan ce wannan aikin banza ne ba yi kowa zai yi ba. An yi ne wasu kawai zan tukki amma ba wai sana'a zai yi ba.
0: Wannan gaskiya ne.
7: Yawwa duk wani dai ka za a yi aiki NDC ko ya ɗin ta yi amfani. Wani ka za a yi ko da NDC wai shekara uku ko.
0: Na'am.
7: Amma a ce maka wacce ko kare wani kana za ka koya yanzu mutumin da baban ka kuma da ɗigan ka kuma da bugan ka ko su ga damuwar duniya.
0: Wannan gaskiya ne.
7: To wato dole a samu lokaci. Kamar wannan ba wannan ake magana ni na rin gaskiya ne.
0: Wannan gaskiya ne.
7: A kai a kowa yaro kuma in aka kowa yaro Allah za ka ɗauki mutum da ɗan tashi kamar sa shi zai kowa yaro to da ta mutum ake sabin da mutum ba kuma shi zai zai ake mutum ya hanyar karantawa in ba ku kuma cika na ake kalla.
0: Wannan gaskiya ne.
7: Yawwa to saboda haka wanda ya wuce zuwa kawo abu ne mai amfani. Sosai.
0: Na'am.
7: Ku ci gaba da
0: Allah ya dafa mana. To Allahumma muna godiya Abdullahi Yarima Majama wanda shi ma ya bi sahu ne dai wajen ba da shawarwari. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum. Salam barkan ku da aiki.
0: To barkan mu dai muna tare da
8: ina tare da Jibrin Dago ne daga Gangon Baraya.
0: Jibrin Dago daga Gangon Baraya.
8: Haka yake.
0: To barka da shigowa cikin wannan shiri.
8: Yawwa na ji shirin da ake a kan maganan hidimin sana'a.
0: Na'am.
8: Hidimin sana'a yana da kyau. Da ɗan adam ni matasa. Ya kamata mu fito mu yi sana'a domin mu taimaki kan mu taimaki iyayen mu. To amma matsalan abu ɗaya shi ne iyayen mu sun sake yara za su biya sana'a sun lalace. Bayan sun lalace kuma sai abin ya lalace ya dame su. Sai su ce to bari a nema musu sai ga ɗan sanda ko soja. To mutumin da ya lalace kuma an nema masa ɗan sanda ko soja na bayan an san cewa ɗan sanda ko tarbiyya yake mai laifi ko kuma ana so tarbiyya mai laifi. Ba zai da cewa ni muka contribution wato tarbiyyan gwamnati ma ba wai abin da koren su. Ina fata ga iyaye su ba ma ƴaƴansu tarbiyya kar su gurɓata ƴaƴansu. Yanzu duk da mai aiki tarbiyya haske ma a yi zan zai taimake su da ɗan kuma su taimake su. Allah ya mu sa.
0: Wannan gaskiya ne muna godiya a Jibrin Dago. Mun ɗauki kiraye masu tarin yawa tun daga Ladidi Gwallameji Tayo Muhammad Ibn Muhammad Sfara to da wani dai bari mu dauka kafin sai mu yi maudu'i akan abin da muka tattauna. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum. Salam. Wanda ya har ma bizai kake dawowa.
0: To masha Allah mana Haruna Abdullahi barka da dawowa.
9: Yawwa ne abinda wasu daga cikin masu fassara ba su fahimta ba har yanzu abinda dan wake kai nisa da su shine idan har yaro ya samu damar kai shi wurin sana'a din. Yau idan uwa iyaye su fito abin da mahimmanci wajen bibiyan yaron ko kuma shi ne sana'a yana saka wani abu wajen da iyaye na fita sun suna gina wani zaɓi bibiyan yaron ka abin da ake suna ba abin da
0: ko ba wannan gaskiya ne
9: yo wala ka kira mu shi ne iyaye ka tsaya abin da ake nufi bai a kai yanzu ana ga sana'a kuma sana'a wuri amma a fanni a kai sana'a da muhimmanci a bar muhimmanci ne koyarwan da kuma shi kan da kuma shi ka ku da mai ka koyar mai
0: wannan gaskiya ne
9: yo wala ka muna ne muna kira ga iyaye yara idan har Allah ta yara kana
0: to
9: eh wajen din ke yara sai ne ake kuma kuma ka tsaya da abin da ke kiyaye abin da ke tsaya
0: wannan gaskiya to muna godiya malam Haruna
9: wannan
0: shawara da ka bayar ina ga ya kamata a ce mu bibi abubuwan nan da aka tattauna musamman ko da dai yawancin su ba da shawarwari ne dore akan abinda ka riga kai magana akwai akwai batun girman kai musamman da Spider na Balawuntin nan ya dauko wasu sun yi magana kaga mutum ya dogara da aikin office akwai albarkan office kaman yanda wasu ya faɗa ga kuma batun maganan tarbiyya sai kuma batun muhimmancin iyaye masu karan kansu su rinka bibiyan wajajen sana'o'in yaran su din nan mu faɗo kuma batun maganan Abdullahi Haruna Abdullahi na kashe wanda ya maganan saka abin biyan nan fa ba wai ana yin shi ne da nufin a'a dan ko tsawalawa ko wani abu shi zai saka ka gane muhimmancin abin da kake yi din a jumlace me zaka ce game da waɗannan kira'ikai
1: to gaskiya akwai abin da ya kamata a nusar da mutane akan waɗannan maganganu da ka gaya mu kamar yadda ka faɗa ma wani bawan Allah da yi magana akan cewa rashin tarbiyya
0: wato gurin dago
1: wani abin da mu iyaye mu yi bana tsama kaina a ciki ba mu iyaye muka saki shine mun saki ma mun saki gidajen mu mata yan akasari in ka samu gida ɗari gida 90 yana hannun mata
0: mata suke jarraban gidan
1: mata suke jarraban gidan
0: akwai matsala
1: kenan irin gidajen mu mata suke jarraban gidan
0: akwai matsala kenan
1: akwai babban matsala
0: na'am
1: ita dan ta fara da wahala sai dai ji dadi
0: na'am
1: in namiji kake jan akalan gidanka ko diban kashi ka sa yawo wallahi zai ko dakon kashi ka sa shi zai amma ita in dai ba abinda a yanzu zai haifar mata da kuɗi ma wai haifar ku da kuɗi ba wallahi ba za ta dauri gindi ai ba sai dai in sha yanzu ma gani yanzu
0: wannan ya faɗo shawara ga iyaye kenan
1: duk kwarai da gaske ai wannan kun ba ba shawari bane wannan bulalaci ga mu iyaye tunda mu kanmu mun wani samu wannan tunje wajajen matan yau in za ka kwana a gurin sana'a kana yi mace ba zai ɗaga mata hankali ba amma ba za ta bar ɗan ke kwana yana wurin ba
0: ya dawo gida kusa da ita
1: yawwa da zai saka rigar aiki ya zo gindinta yana zaune ba za ta ce ko je ka wajen aikin nan ba saboda kar ya je wahala ne wurin amma shi ta yadda miji ne ya wahala kuma da wahalar ya samu kuɗi a wuri uwatan ma ai uwasan ma
0: mahaifiyar san ma na'am
1: so sai da haka iyaye mata suna ba da gudunmawa kwarai da gaske kwarai kwarai da gaske ta wajen lalata tarbiyyar yara su koyi sana'a domin in da sun muhimmanta abu wallahi da za ka ga yaran sun yi abu amma rashin muhimmanta abu shi ya kawo kai kana ganin babanka ma sai ai dan aishi ne kai ma dole ka zama dan aishi
0: kai ma sai abin da aka ce ka yi
1: so da haka wannan yana ga mu iyaye maza lalle ne mu tashi a tsaye in gyara muke so don Allah tarbiyyar nan haƙƙin sa fa akan mu yake lalacewa muka yi ya dawo kan mata haƙƙin tarbiyya in ba za ka iya tarbiyyar ba wa ce karkai auren
0: wannan gaskiya
1: shi ba tarbiyya ba ne lai aure ba sunna ce
0: sunna ce
1: amma yanzu akwai wanda bai san ina ɗansa yake kwana ina yake tashi ba wallahi tallahi bai sani
0: Tomon gaskiya ne biyar su wuce mita 90 da digo shi da kuke sauraron wannan tattaunawa tare da Alhaji Alwaji Umar Ladan wanda shine shugaban kungiyar nan ta kananu da masakaita masu sana'ar hannu ta kasar shannan jihar Bauchi. Mun tattauna bangarori da dama da suka shafi al'amuran da suka shafi sana'ar hannu din nan. Watakila wani zai mamaki ma to ne bambancin sana'ar hannu da kasuwanci, tunda wani kasuwancin ma ai sai kai sana'ar ce zaka yi za ta kasance maka al'amuran kasuwanci din. 0806975975706 wato 0806975975706 ita ce lambar da za ku lalubo domin ku shigo ku ba da taku gudumawa a yan sauran lokutan da suka rage mana. Mun riga mun dauki bangaren gwamnati, an ba da shawaran da ya kamata. An dauki bangaren iyaye, an ba da shawaran da ya kamata. Yanzu mu dawo kansu su karin kansu matasa din.
1: Ni abinda na dauka, in aka samu wannan gefe biyu to shi ba matashi biyu ne nasa.
0: Na'am, wannan ya tunani
1: in aka samu bangaren iyaye da bangaren gwamnati to shi matashi nasa biyu ne. Biyu ne kawai
0: ce inda hanyar da aka dora shi aka yi dole shi zai yi abin. Wannan ya tuna min maganan da ina jin Yarima Abdullahi Baja mai yayi wanda ya ce shi ya saka kanshi wajen koyon sana'a, ba dora shi a hanya ba amma kuma ya sa kanshi wajen ganin cewa ya koyi wannan sana'a kuma ya zame masa alheri a rayuwanshi. Watakila mai sauraro zai yi tunanin cewa to gwamnati in ta yi ko kuma an bata yi ba, iyaye ba su yi ba, me ya rage mata shi?
1: Me ya rage mata shi? Wallahi ba zai fita wa kansa. Ita kanta gwamnatin ma inda tana da tunani zuwa za ta yi irin wurarenmu, wane ne suke da zuciyarsu yi kuma iyayensu ba su da ƙarfin da ne suke biyan ku? Sai ta biya musu. In ta biya musu su wanda yake waje zai zo. Amma ka je ka tara takarda kawai alamun su iska, saboda na san wane, na san darakta, na san wane ne, na san wane ko a rubuta ka dubu koyon sana'a ko ba sanin da aka koya ba. A je wuraren masu koyon sana'a akwai yaran da wallahi tallahi suna da kwazon su koyon sana'a, ba iyayensu ba su da taron da nasu baka, kai ma sai dai don tausayi kai ka ci gaba da rike su. To irin wannan ne gori ke kamata su shigo ciki
0: domin a taimaka musu,
1: domin a taimaka musu.
0: Wannan gaskiya ne,
1: amma ba har ko ana muka ne sun ba.
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina tare da wa?
10: Ka tare da Abubakar Shu'aibu.
0: Abubakar Shu'aibu.
10: Daga garin Bayan Saba, da Naguwa.
0: Daga garin Bayan Saba, Naguwa, kake sauraron mu a can?
10: Kwarai ma kwallai.
0: Masha Allah, muna godiya.
10: To yanzu dai gidan da muka fata alkhairi ne kawai, ina ne gaba wanda ya kawo ta a garin ku, ka zama ko ina kamo gidan gari ke nan, sai kuma na bada lamba wallahi ba sa ka fi dake mai gidan wallahi.
0: Muna maudu'in akan abin da ya shafi sana'ar hannu, muhimmancinta da kuma iyaye sun yake tsaye domin ba da tasu gudunmawa. Wannan shi ne gidan da muke tattauna.
10: Ita sana'ar hannu alhamdulillah sai ya godiya ma magana gaskiya, ko da mutum ya yi karatu. Ya ji mutum ya yi karatu sannan kuma ya sana'a hannu, amma ko mutum ya karatu ba zan yi kama suna hannu zan iya tsayawa da kafa da izinin Allah, ya ce mai jika mai tafiya al'umma
0: wannan
10: kuma zuwa Allah ya tafiya da ya yi nau.
0: Wannan gaskiya ne.
10: Yawwa, sannan ni abokin magana ka ne wanda ke tsoron kenan, amma gaskiya ba su rage zama wallahi ya rina da komai da mura can.
0: To masha Allah, to muna godiya da wannan sadarwa da wannan da zai tsaya.
10: Allah ya zage ne zai magana ka kai lafiya.
0: To Allahumma amin. Abubakar Shu'aibu wanda kaje daga can Yamaguwan jihar Bayelsa ya kira, duk da dai daga ƙarshe ya tsinci tattaunawar da ake yi, amma dai ya iya bada wata gudunmawa shi kuwa. Kuma kamar yadda kuka sani shi wannan musamman wanda ya kira mu na yanzu din nan, ka san akwai hanyoyin da ake bi domin sauraron kafar gidan rediyon BRC Bauchi, wanda duk inda kake dama mun faɗa a faɗin duniya zaka iya laluban BRC ta hanyar yanar gizo wato www.brcbauchi.org ko kuma ka sauke manhajar BRC dandalin Play Store ko ma App Store domin sauraron duka shirye-shiryenmu a kowane lokaci. lokaci a kuma duk inda kake wanda kuma ina da tabbacin irin abin da shi Abubakar Shaibu kenan yayi daga Yadagon jihar Bayelsa lokaci ya riga ya fara hararanmu kuma muna tattaunawa akan batutuwa masu matukar muhimmanci yanzu bari mu dawo karkashin lemar da kuka shigo da wannan tafiya domin ganin an tsamo matasa sun mike tsaye ala bishiya da hannu guda an taimaki gwamnati da dai hannun kuma an taimaki iyaye yayin da za a samu gaba mai nagarta iyaya kuke shirya wannan tafiya taku menene za mu ce babban kalubalen da kuke fuskanta kuma ya kuka dauko hanyoyin magance su
1: ita ta bangaren gwamnati tana neman shawarwari ne a bisa ga al'amuran da take saboda akan dauki mutane ne wanda ba gurbin abin ba ake sakan ake sanya su akan abu
0: wannan gaskiya ne
1: yanzu ya ka sabe ne an ba da SA SMEs amma har ba ne kosha gwamnati yankan fice ba ne so da haka me yasa ba za a samu wanda ya nuna a cikin sana'ar ba a dauko shi wanda shi ya san zafin masu sana
0: wannan gaskiya ne
1: shi zai fi fahimtar masu sana sannan irin program inda gwamnati take yi
0: shirye-shirye
1: ta shirye tsare-tsaren abubuwa da take yi ta dinga zakulo su waɗannan da muke magana a kai wani suka yi sacrificing za su koyi sana'a gwamnati ta dinga tallata su kuma tana nuna su tana ba su wani abu su ma wanda ba sa yi ke su zo amma mutum abokinka na sana'a kai ba ka sana'a sai shi a shaye ya ce maka ya je wani ya ba su 100,000 sun raba 50,000 kai kuma ka ga ka shekara ma wa wanda ya ba ka 100,000 kai ba zai ka balle
0: wannan gaskiya ne
1: ko ba ka balle ba sai ka balle ka kama wancan mala ya
0: jefar da sana'ar
1: ko ne gaske tun da mun ya kake ne ma lokacin shi da haka ita gwamnati ko kuma ce yan siyasa in tele gaba daya kuma shawari ne na gudu tare da tsira tare wani ke rokon da suke gaskiya ba yana dacewa ba ne ko ba ana yin sa a gurbin sa ba su nemi ma'aikata ko guraren sana'o'i su nema wanda a ce suna da wanda suke koya min sana'a mutum 5-20 a wurare ya kuma a ce waɗannan yara da suke ba su kuɗi ne haɗin
0: yanzu misali har yanzu dai akan wannan kungiya ta ku misali ina yankan farce wani zai yi tunanin to ni a matsayina na mai yankan farce me riba ta idan na shiga wannan kungiya ta ku tunda watakila an fi hango riban ga misali mai wankin kai a ne kafinta ko wani abu makamancin wannan ina hikimar da ne sana'ar yankan farce zai shiga irin wannan kungiya
1: an ba da ganin take ba misali kana yankan farce kuma kana nema to dama akwai slash sai yan kan bace da neman ka yan wani abu ya zira da ne ya ba na karuwa ne ne yan kan bace kana ciki in wani abu ya zira karuwa ne ne kiwo ko rewa kana ciki
0: na'am
1: kuma zai yi wuya ka samu ne yan kan bace kawai ne yan kan bace yake yi ta ka samu ya dan sirka da dan wani abu to wannan ita ce amfani wanda ake a kungiya kuma wani lokaci za a ce ana neman principal spike ɗin ga waɗanda ake
0: nema ga ɓangaren da ake nema
1: ka gani sai da abin da wuce
0: to yanzu
1: wanda ba ka tsammani shi ga ta faɗo
0: yanzu misali a gaban ƙarshe tunda ana magana nan ta hanyar samun da batun samun dama ce da watakila daga

0: cewa wannan tattaunawa amma Allah ya yarda za mu sake gayyato shi Alhaji Alwaji Umar Ladan shugaban kungiyar kananu da masu masakaita masu sana'ar hannun faɗaɗa a nan jihar Bauchi domin ya ci gaba da ankarar da al'umma da kuma wayar da su neman abubuwan da suka kamata. Kafin wannan lokaci Alhaji Alwaji Umar Ladan muna godiya sakamakon talauta da ke
1: nan. Alhamdulillah, ni ma godiya.
0: To, masha Allah, DRC Bauchi ne da 26 aka saurari wannan

yiyata ga nan gidan rediyon biyar Sabuci wajen sandin oda dogo shida aka sa ranar shirin rayuwar yau. Har yanzu akwai wannan zuwa karfe 9:30 lokacin da za mu ji shirin na gaba, wato kullum ka nawa. Sai a yi sauraro lafiya.

Hai sauraronmu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin shirin kunnan kanawa. Idan mai sauraro na tare da shirin, muna nan a cikin littafi mai suna Baki Dajiya, littafi na uku Adiza Adamu Shitu ta wallafa. Ɗairi mai fata zai ba mu littafi.

0: sai maganin basa
1: kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyar lalatar jiki zazzabi mai tawa kwakwalwa ga gar maganin asibiti da sadabar likita
2: fai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
1: alai kuwa ai nan ba irin nasu bane
2: jimala asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura wa mutane anya
1: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma ku kan dawo gare mu nan akwai rahusa
2: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
1: guji saya magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
3: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambam

0: Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shi ne da hukumar gudanarwa gidan rediyon Bauchi BRC ta ware domin bibiyar al'amuran ƙungiyoyin masu sauraro a jihar Bauchi da tattaunawa a kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraro na gaida mu a cikin shirin bai zo kafin wannan ya ji mu, mun tattauna ne akan muhimmancin tsaftar muhalli. A yau shirin namu zai dubi ne dangane da nasarori da ƙungiyar masu sauraro gidan rediyon Bauchi BRC. A zauren namu na yau muna tare da shugaban ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon Bauchi BRC Comrade Kabiru Adamu Babu, wanda aka fi sanin sa da Kabiru Keto Kanda. Shugaban muna maka wa Ahmadu zuwa.
1: Tawa zama salamu alaikum.
0: Da kuma maga takardar kuɗi wato financial secretary na ƙungiyar masu sauraron Mukaila Muhammad, wanda aka fi sanin sa da Mukaila Tola bakin kasuwa. Sakataren kuɗi muna maka wa Ahmadu zuwa.
2: Ina barkawa.
0: Sai na gaza wani shirin sha yawo a Dambiya.
1: Ba tare da ɓata lokaci ba shugaba, kamar yadda muka ce ba muka tauna, yanzu muna dab da tunkarar shekara guda daga muka yi a tsawon wannan watanni da kuka yi. Muna buƙatar ka yi tambihiyar masu sauraro da irin nasarori da cimma wannan shugaban.
3: To kamar yadda ɗan gari za ka tambaye ni wani nasarori aka cimma a wannan shugabanci namu, gaskiya to nasarorin suna ɗimbin yawa. To amma dai gaskiya wasu na riƙe su a kai, wasu kuma ba riƙe ba. Amma kamar yadda ban manta

0: ya wannan neman bikin babban sallah ba ko sai sun kobo abin kowa ba kuma aka yi abin an mai shi dadi aka ga so nasarori kuma waɗanda muka samu ƙara halaƙar mu da gidan rediyo gaskiya wannan abin mun ji dadin sa domin a da baya ana yin wani tafiya ne na ganin nesa su ƴan ƙungiya suna wani gefe daban ma'aikatan gidan rediyo suna gefe daban to a wannan shugabancin nawa na ce haka bari na zo na shugo cikin abin na ga suna don a hidiman bikin sallah mun zaɓi haziƙan ma'aikata guda uku muka kalla ba kuma su ma gidan sun ji daɗi a yau bikin babban sallah muka zaɓi haziƙan daraktoci guda uku su ne muka kalla masu to kaga wannan duka nasarori ne babu abin da za mu ce ma Allah sai gobe ba iyawanmu ba ne ba kuma da bamu ba
1: ne kala cire idan na zo ta ɓangaren ka ka zama ɗaya daga cikin wanda suka asasa wannan ƙungiya na wasan gidan dubbaci kuma ka yi shugabanci da wasu shugabanni da matakan kujeru da daban ya ka ga kamuni da yi wannan shugabanci na shi kabiru kyoto a matsayin kuma esko na shugabanci zama yadda kake tambaya kan nasarori to gaskiyar magana kamun wannan gwamnati an sa fiye da nan saboda ka duba kankanin lokaci ne ku duba a wacce wata biyar ko shida ba amma ka duba abin da aka samu nasara abin da ta nemi yawa sai ka ɗauka mamman shekaru kuma a kai shekara ɗaya ba to wasu gaba ɗaya suka yi shekara biyu ma ba wuce iya wannan nasarar da muka yi to ka duba dai a ɗan wata shida amma ka duba nasarorin da ake a ɗan cikin kaɗan abin nan faɗa nasarar da aka yi shi ne akwai wanda ƙurji da yake damun shugabannin kusan da ya ce tun da ka fara faɗan matsaloli tsakanin alaƙar mu da gidan da ƙungiyar mu to abin da burge ni kuma burge wasu da kake cikin gidan da kuma wasu membobi na wannan ƙungiya shi ne akwai yanda da muka yi biki na ƙaramin sallah sai mun ya tashi a gaban MD a gaban kowa da kowa ya fasa wannan ƙurjin da ake ta masa maganin nan kawai ya ce wanda ya fasa shi kawai shekara da shekaru kowa ya zo ko ne zai shafa masa magani ya wuce sai mun ya ce kawai wanda ya fasa shi kawai ya zama to ko babu shi ya fito ya faɗa menene alaƙar mu da su daraktoci da ma'aikatan gidan ya faɗa ga waɗanda tare da mu suke shiga hidiman mu suke waye duk abin da rani suna shiga wasu in mangayace su ba su zuwa kamar mun musu wani laifi kuma muna musu laifi to wannan maganar gaskiya ya burge ƴan ƙungiya da sauran kuma wasu ma da ke ma'aikatan cikin gidan nan saboda wasu ma ai sun san waccan ɗin suna da matsala kuma maganar ya kawo gyara to kaga babban nasara ne wannan na kuma majority shugaban ya zo bari ya faɗa ya san akwai matsala amma ko bari ya fito ya faɗa ba don a gyara to amma wannan da ya zo ya fito ya faɗa a gaban kowa da kowa saboda a gyara ko mun ga alamun wallahi an gyara don wallahi abin da ya ce wa ran ya ce wa matsalolin yanzu ɗan kaɗan ne ko su ɗin ma ba mu tunanin muna tunanin da wakarin da ga mu ba mu shi to wallahi wannan ma kawai nasara ne wanda da kuma da baya ba a same shi to sai kuma na biyu shi ne kamar mun ba ma fasefa a hot nan ban karamawa to abin da suka faɗa gaskiya sun burge mu wanda kusan da baya ko ba ya kan shi ma nasara ne saboda sun ba mu ko a yakin cewa duk yanda muka ga ake wani abin da ya shafe su misali wajen da ake zubar da shara wanda ba ya cancanta ba tunda mu ƙungiya ne muna da mun bayan da hakan wajen da ake yin da duk abin da ya shafi ɓangaren aikin su ake ko hanyar ruwa ne ko wani waye da aka toshe bayan kuma hanyar ruwa ne ana cutar da al'umma to suna iya sa baki a wannan sun ba mu ko a haiti akan mu je mu faɗa musu su kuma insha Allah da zo su magance to wannan ma kaga nasara ne wanda da a baya ba to matsalolin da ya fitowa kamar yadda kake ta magana a baya za a samu nasarorin ba kai kana daga cikin wanda suka zama shugaban dare kana kallon menene ya jawo a wannan gaba a wannan
0: abin da ya jawo shi ne shi shugaban yana karfin shawari saboda ai a bayan ma ba a ba ire-iren ku da sauran wasu daga ciki suka iya kawo ire-iren wannan shawarar sai dai matsalar shi ne yadda aka tattauna a wurin a wajen ake barin sa to yana da kyau in mutum ya kawo shawari bai kamata wai a ce wai a wajen da a bar shi ba ko da an zauna a esko sai a zauna a duba maganar da ya kawo shin me ribansa me amfaninsa ko me zai taimaki al'umma tunda abin nan duk muna yi don taimakon kai da kai ne da taimakon al'umma duk mutumin da ya kawo shawari kar a yi watsi da shi a tsaya a duba shawarin shi wannan shugaban ne yanzu gaskiya yana ɗan duba shawarin shi yasa ake ɗan samun nasara ƙanƙanin lokacin da ya kama aiki
1: shawar ka nasa ko su tallafi da bayan membobin ƙungiya har ma ka yi maganar su iyayen ƙungiya akwai ne tallafi da ka ba su na musamman a baya an sami matsaloli da wasu da cin yayin kungiyar suka janye kansu daga cikin hidimar kungiyar a yanzu suna da mataki na wanda yayin kungiyar da ba su
2: to alhamdulillah kamar yadda ni na faɗa ai a baya nace ai tun da na shiga office din da na kama aikin sai na yi tunanin ya gani in haɗa kan yan kungiya gaba to duk yayin kungiya da suka janye to alhamdulillah da taimakon shawarin esko na da wanda suke jajircewa sukan bani shawari muka je mu dukusa a gaban su mu nuna musu kuskure to shi yasa lokacin da nazo raba tallafi ban manta da su ba domin lokacin ba ban manta ba lokacin kafin mu zo shugabanci sukan ce akan samu alheri ya ba a tunawa da su sai lokacin zabe yayi lokacin zabe yayi ko sai a je a kira su a ce su zo su yi zabe to tunda na hau shugabanci nace in Allah ya yarda ba ban manta da su ba to tunda wannan lokacin kaga dai ban shiga guda ba na janyo su na ce musu zo ga tallafin da daga ba su zo a yi a kan idan su ba iya zaɓe wani aikin su har da shawari har da kuma aiwatarwa to lokacin da na zo ba tallafi ban manta ba na kira shugaban su ya zo na ce zauna a kujera na na ciya ma ni in koma ƙasa a zauna a yi komai da komai sun ji daɗin wannan abu sun yi matuƙar jin daɗin wannan abu to gaskiya ni ma ba iyawa na bane kamar yanda esko na ya faɗa cewa karɓan shawari to tun gaskiya tun lokacin da na hau wannan abu tun da dama ni tsohon ɗan ƙungiya ne kuma na san ɗan ƙungiya na san masu kishin ƙungiya duk wanda ya bani shawari ko

0: ceto ni da mu sa kungiyar ita ne ga gaskiya mun yi nasara mun samu nasara duk iyayen kungiya sun dawo nasara
1: sai kala akwai matsaloli da ke tunkarin kore musamman a lokacin da aka ce an bijo da magana ta yaya kake kallon wannan kungiya na rashin BRC ta aiwatar da wannan abu kuma har yanzu babu wanda ya kai kashi aikacin da aka ce ai ka san da yake kusan shi chairman din da yazo shi ya ce zai rinka yin abun abu dai ne ba wannan kukudu abin da aka yi akan zuwa ce ma ya rubin abin da yake akwai ga abu shi sa ka ji har yanzu ba wani kace ne ce a cikin kungiya wai kudi ya shigo ko wai sai da aka zuwa ko abin da ya fa ko mai abun ana yi sabu dai ne ba yi afi shi sa ka ga ba wani korafi ana tafiya a tsantsiya madaurin ki cewa ka yaba yayin da gamsu da alakan da tsakanin yanzu kungiyar nasarar BRC da ma'aikatan gidan rediyon BRC mun da kalli bangarorin shirye-shiryen gidan rediyon BRC wala ba za ka ci aka
0: to gaskiya kuma yanda dama tun asali ai ma'aikatan gidan rediyon BRC ko gaggi to halakan da dai baya yake dan gap da tsakanin da su shine aka dan samu wayansu ci baya da wayansu abubuwa to amma yanzu na nazo na jiri na motsu kusa kuma su ma sai su kiyo mu a matsayin ɗan uwa a gaban tafi to gaskiya akan wannan abin sai muka ji daɗi suna shirin successfully muwa muna hidimomi successfully abinda da aka tabbatar da wannan abin duk wani ɗan ƙungiyar masu sauraron BRC in ya shigo BRC yakan ji cewa kamar shi ma'aikata wallahi tallahi a iya gwamnati na ne zai ji mutum ma'aikata aka samu guda biyar suka zo suka ce da su ƙungiyar masu BRC mu a wannan gwamnati na ne darakta guda dai idan muna mitin ya bar ofis ɗin shi ya zo ya sa ido ya ga yadda muke mitin wannan abin ai abin farin ciki ne kuma abin nasara ne gaskiya alhamdulillah tsakanin mu da ma'aikatan BRC sai dai san ba
1: a ƙarshe mun kai saboda wannan lokaci wani sako kake da shi musamman wa masu sauraron gidan rediyon BRC game da wannan
0: gaskiya kafin faɗi wannan sakon shi ne akwai babban nasara da muka samu wanda chairman naji ya faɗa kuma na kiran nasarori in ana kiran nasarori to ba mu da nasarar da wuce wannan tunda tarihin ƙungiyoyin masu sauraro na jihar Bauchi inda dai BRC ta ne uwa ba da mama to ɗan takarar gwamna a jami'a mai alamun rogo shi ne PM Yakuba Adamu PG ya yi alƙawarin wannan ƙungiya za a zai ba
2: haka yake daga nan wata sai da gudu da dubu shida zango FM aka shirya da shirin sauran masu sauraro kuma mai sauraro ya mana afuwa iya abin da za mu iya dauka kenan a yanzu abubuwan na cewa karfe goma daidai lokacin za mu je ga shirin na musamman wato

0: 猫と味方が霊界にあぶり出す霊かかし舞台やめよ
1: 霊かかし舞台

0: 看得清楚，你看看现实在你那面前，
1: 谁让你

Chica da Dimagada.

put up a da, bubbles on my door.

Na go de wannan gwamnati na go de wannan gwamnati na

Nada yaga.

கீதம் கரை.

是啊，就是你希望在嗯，我管了那些，像个星期六过来，那你想弄个飞机，你都已经是有不得，是个我们的事情。我想弄个

tafiya da wajen haɗin baki a wannan ranar asabar ko so cikin lumana kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman don lokaci na musamman da ba za a iya mantawa

لن تقدروا على